0: Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX fiber dagkag mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
1: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kang salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
2: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy ka nunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500
4: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imo guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos!
6: 11 minutos mga kakikipaib ang nakaligad sa takna alas 8 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Sa gihapon ko po ninyo, kakikipaib Ray Espeha Umalay. Naka-standby ng pila naton sini mga kakikipaib ka mga live reporting participants sa nagkalain-lain ng mga balutuan. Subong adlaw, mga kakikipaib po naton ang nga mag-report sa inyo ang La Paz National High School kag ang Dr. Catalino National High School sa probinsya naman isang Guimaras. No, sa aton sini nga mga kakikipaib, ang La Paz National High School kag Dr. Catalino National High School mga kakikipaib. So kwaon ta na ang unang report halin sa La Paz National High School kakikipaib Warren French, no? Kaya tungod nga damo gawa no ang ila sini nga mga naka-line up naton sini nga mga reports no sa subong nga aga kakikipaib Warren. That is why nga ti subong kwaon tang imbukada sa nga balita kag pagpakitang gilas sa nga La Paz National High School nga si J. Anthony Graho ang iya sini nga coach amo si Ma'am Jonah Esteves kag representante sa nga La Paz National High School. Kakipaib Warren.
7: Yes, mayong aga K5 Ray, kagag suban sa aton sa mga taga Palamati. No? So may lima kita ka mga eskwilahan, no? Kag mga partisipante, ng mga estudyante, ang aton sa mga kababatian na subong adlaw, no? Diri sa Foro de los Pueblos, sa bahay man sa 11 Mbps, kag sa El Castigador na ito. No? So ang lima subong ka mga burutuan ka K5 Ray among sa na-mention kayo ng La Paz National High School, Dr. Catalino Nava National High School, ang Balasa National High School, San Juan Academy sa Sara, no? Kag sa Batad National High School. So, tatlo ka taga Norte.
6: Taga, no? Taga Quinto Distrito.
7: O Quinto Distrito, no? Oh. Kag isa ka taga Guimaras, kag isa ka taga siyudad sang Iloilo.
6: Ika fourth batch na naton ini ka K5 Warren sang aton nga mga participants sa live reporting competition naton nga ginadulong gid sa aton sang Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio kag sang BTC. Ang aton sini nga super trio nga saranggin makabulig sa ikaayong lawas ng aton sini nga mga pumuluyo kag sang aton sini mga pinilangga nga mga tagpalamati, no? Mabakal sa Clinica di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy sa aton sini nga Kalinog branch dira sa May Cosmart Kalinog sa Pasig City sa Barangay Poblacion Elawad Pasig City, sa Miagao dira sa May Orbi Street Miagao tupad sing MCR Agriventure, sa May Sara sa May RGM Building, no? Malapit sa aton sini nga bus terminal. Kag sa Haro, diri lang sa kilid sang St. Robert's International College, malapit sa Robinson Saro. Muna mga Clinica di Alternativo Medicina branches naton nga saragin makabulig kag makaabakal sang aton sining mga suplemento nga epektibo ni Dr. Emil Itang Uy. So balaan ko excited ang tanan nga mga supporters kapon, ha. May ara kita sang 150 plus live viewers ka K5 Warren French kay tungod nga grabing suporta sang aton sining mga eskwilahan kag ila sini nga mga supporters, mga students nga nagaga comment, nagaga share sang aton sini nga live. Subong mayara kita nga 60 live viewers right now nga nagatutok kid sa aton sini nga pagpangalagad kay gani ang mga supporter sang La Paz National High School. I-like, i-follow, i-share kag i-comment na ang inyo sini nga pagsuporta sa inyo sini pambato nga si G. Anthony Graho. Dito na pagpurugayon pa ka K5 Warren, no? Naka-standby na sa aton sining linya ang La Paz National High School. Welcome sa Live Reporting Competition 2026 Secondary Level Elimination Round.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ini si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavion.
10: Ini si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan this year.
11: 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
12: Elimination Round Secondary Level.
11: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Naka-standby na sa aton siringa linya si ka-K5G Anthony Graho sang Lapas National High School, mga ka-K5. Duha ka grade 12 student nangin madinalagon sa paindis-indis sa patag sang arnis nga hampang. May report si ka-K5G Anthony Graho live sa Lapas National High School. Ka-K5 Anthony, please standby.
1: K5 News FM, Iloilo Live Report.
2: Mayong aga mga ka-K5, yari kita diri subong live sa Lapas National High School sa kundiin ng duwa ka grade of students. Anag madinilagon sa pendisindes sa ginhiwat nga 2026 Pickup National Battle Champion sa Patag sang Arnis. Iniginhiwat sa itong nagligad nga Agosto City, top level sa may Rizal Memorial Coliseum, Malate, Manila. Ini sila mong Sunday Rise na may Robles kaga nga nagikan sa yung trophy kag nakabaton sa silver medal sa kategorya sa traditional solo kag double. Samtang sinatali balaja naman sa yung trophy ang nagmaninalagon kag nakabaton sa gold medal sa non-traditional solo kag double weapon. Ang hindi nga pasinawan, no, ang ginorganisar man sa mga katapo sa Philippine Eskrima Kali Arnis Federation o kung PICA. Nga ginapungunahan man sa ina presidente kag amo man ang organizer, wala ting iwan kundi ang aton sadtoanay nga Senate President nga si Senator Miguel Zubiri. Kagingulugan man sa Iloilo City Sports Academy nga ginapungunahan ni Sir Rudiver Ompo Sr., nga Executive Assistant for Youth and Sports ng Iloilo City.
0: Alright, K5G Anthony Graho. Ang Arnis Makabig bala nato ning isa sa patok nga sports dira sa Lapas National High School kung sila nagahatagid sang kadalagan sa inyo sinibulutuan every year.
2: Yes, okay, five brain, no, aga takogid niya siyang effort sa among eskulahan. Kaya di rin mapakita sa among kasubong mga estudyante ang ilang disiplina at ang talento sa ibang mga lugar, no, kaki five brain.
0: Okay. Pero sa tanan ng mga sports event, kaki five G Anthony, amugid ni ang masami nga nagatag sang dungog sa inyo eskulahan o kung may ibang pagid ka mga sporting events nga naga-excel ang Lapas National High School.
2: Okay, Fibre, aside sa our list na sport, no, may araman kami iban nga sport na nag-representar man sa amon eskulahan sa iban nga lugar.
0: So kasubong sa anong mga sports ina K-5 J. Anthony?
2: Yes, K-5. K-5, aton pamatian, no, ang isa sa ilang kung kamusta man ba na ang ilang experience na tungkol sa pindis-indis. Tago na ton si Natalie Balhadja. Natalie, mayong aga si Mono. Pwede mo bala mapaambit o kung ma-share sa aton tumalanaw ang nakalungod sa inyong experience? Kaya kung ano nga mensahe, anong pwede mo mahatag yung mensahe sa aton tumalanaw? Kaya nagapamatigin sa aton yung sasyon, no? Inabi na gin sa imo kasubong nga pamatanon.
3: Mayong aga, sa K5 News, sa Kugali, si Natalie Balhadja ang nakakuha sa gold medal sa Rizal Coliseum. Ulagid sa tanang itong gid pasalamatan ang amon na trainer na si Sir Roland Balhadja kagang amon na coach na si Ma'am EJ Sumagaysay. Gusto ko man magpasalamat sa amon na mayor na si Mayor Riza Trenya pamaagi kay Sir Rodber Humpa Sr. sa paghatag sa financial support. Ilabi na gid ang amon na eskulahan na Lapad National High School ang amon principal na si Sir Salvador F. Vitares sa paghatag sa iyang utmost support para sa amon na sport. Para sa akon, ang Arnis hindi lang ini-sport para sa kompetisyon. Kundi, diri ako nagtubo, diri ako magtuon na maging mabaskog sa maging maisog. Ganit man, ginaindayo sa kamo na mag-intra sa sport, si Basi, susunod ka mo naman ang maging next na kampiyon. Salamat, Gis.
2: Amanda, bukid ka salamat, Natalie, no? Kakay-Fibre, amuyad to ang isa sa nagbadilalagon sa pindis-indis na sa ginhiwat nga nasa kompetisyon sa patag sa Arnis ng Damlaglak. Amo na mga balita ka dali subong, K5 Ray Director dali sa Lapas National High School.
0: K5 J, ikaw bilang isa ka estudyante sa Lapas National High School, ano mahilig ka mabala sa sports?
2: at K5 Rio, no, itapos kita estudyante sa labas sa Smartville, no, kada damo kita esport niya yung nilang entrahan, no, pareho na lang ng Dragon Boat sa K5 Rio.
0: Hmm, sabi ah. Pero ti aside sa Arnes, ano pagid ang mga sports nga naga-excel ang La Paz National High School?
2: Sa K5 Ray ang sports pagid nga aside sa Arnes, so may aras ang athletic. Sa K5 Ray.
0: Kung sa diin na ti nagahatag man sang kadalagan kag dungog sa La Paz National High School ang aton mga atleta sa patag sang athletics sa K5 J?
2: Yes, sa K5 Ray.
0: All right, sige. So nakita naton dira nga ti padayon ang paghasa kag pagpractice ng aton nga mga Arnes athlete sa sininga aga no kag makita naton ang ila sininga ginaobra subong dira sa imo sininga likod no anong imo na lang sininga ka K5 J Anthony nga masiling no sa pila naton siniman ka mga estudyante nga ti padayon nga naga excel sa patag sang sports. K5J? K5J?
2: Yes, K5 Ray.
0: Yes, okay. Sige. Maraming kayong salamat ka K5J Anthony Graho sang La Paz National High School.
2: Ini nga balita ang ginadulong sinyo sa GTX 500. Nagabulig agod makabato kontra sa diabetes, hypertension, kagba kapangayos sa tulog. Nagabulig ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense kag cardiovascular support. Gikan diri sa La Paz National High School. Ako si K5 G. Anthony Grau. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Wow. Do bilog nga estudyante ka K5 Warren ang supporter ni ka K5 J Anthony Graho ba? Do bilog nga estudyante todo mabuta ang cover gym sang La Paz National High School. Nabatian ang report ni ka K5 J Anthony Graho sang La Paz National High School mga ka K5. Subong aga sa pagpakalagad sa Poro de los Pueblos program. Ka K5 Warren.
4: Yes, so makita nato no nga ang suporta actually hindi lamang iya sa bahin sang tagdumalahan no sang katagsa-tagsa ka mga bulutuan even ang mga estudyante mismo no nagahatagid sang ilaman suporta either man sila sa classmates o kung schoolmates no so diri nato makita no ang pag hulog pong kag suporta sang ilas ni nga bulutuan. Now sa K5 Ray, no, sa aton sa nga mga tagpalamati, basta matingalas lang ang lunsay lang niya nga mga balita sa ilas ng eskwilahan ang ginadeliver sa aton sa nga mga student reporters bagot mati sa elimination round naton. So, diri kita na nag-focus no, kung ano ang mga aktibidades, ano ang mga achievements, kag, kung ano ang mga nagkakinabo sa mga bulutuan. Pero, during na sa aton si nga final round na gidiya kag sa finals na gid ate. Lain-lain na ning mga issues kag subuman nga mga balita ang aton si nga mabatian, mga current no kag subuman nga local, national or international nga mga events ang ilas ning mabatian sa aton si nga mga finalista kay Padre.
0: Mga balita nga ti masami nga ginakuha sa aton sining mga reporter sa field kag mga ginakover sa aton sining mga reporter amuna ang mga balantayan nga mga development sa aton sining final round sang competition sa mabot nga September 27 sa May Robinson's Place City proper no? Sa aton sining mga ka-K5 di balantayan na sa aton sining mga kuturan kay dira pagid mahanas ang abilidad sang aton sining mga finalists sang aton sining mga estudyante no nga makasulod ka K5 Warren sa top 10 sang aton sining K5 live reporting competition enter school category sa secondary level mga ka K5 mamo 26 ni sila kabilog kagiti top 10 malang ang aton sining kwaon depende para kung makita naton nga may mga deserving pagid sa aton sining mga ka K5 mga estudyante no, para ka ti lantawon hana iya i-check sang aton sining organizing team kung makahatag kita tsansa sa iban pagit sa aton sining mga pinalangga nga mga tag palamati. Pero subong ti sa September 13 ma-undergo pa ni sila ka K5 warin sa ginatawag na aton nga workshop and orientation kung sa diin makakuha sila sang dugang nga mga idea sa aton sining mga reporters, sa aton mga anchormen, kag sa staff sang K5 News FM Iloilo, agod nga mas mapabaskog kag mas ma-enhance pagin ang ila sining mga talento sa patag sang pagbalita.
4: Yes, no. Kag ining ato sing workshop, no. Kag sumo nang ato sing pagpatigayon sang in this man, no. Secondary kag tertiary ini, no. So high school kag college ang aton diri nga mga partisipante, no. So sa September 13 ti ululupod din sila, no. Nga magpatigayon man sang orientation and workshop. Inabagod man kita ining exposure sini naton sa aton sing mga estudyante. Ginabuligan pagin naton ini sila, no, kon paano sila mag execute, no, mag perform, no. So sa karon makita naton mga raw talents ini sa aton sing mga participante, no, sa mga estudyante. Ilan niya subong abilidad?
0: Ilan niya kay ti tawag ni sila ni nagprepara sa balita nila with the help of their coaches, no, ka K5 Warren. Pero sa actual yung final round sang aton competition, ang headline siya mahalin sa K5 News FM kag ina kung paano internalize sang reporter ang headlines o kung balita na iya sininga magabutan o makuha. Amo na siya ang proseso. No, sinsubong niya pa lang do mga ano pa lang niya. Pero makita naton bisan amo ni ka K5 Warren, no, dumasiling naton nga do halos tanan nga mga contestant naton, participants naton sa sining live reporting inter-school competition. Do halos tanan mga mabaskog. Do pwede gani pang-upiran mo na sila ma-provisionary na di sa K5 yung si Pemilo Ilomo. Okay, di ko na kulang kita reporter. Do kung pwede pa lang, pwede na, apply tayo na. Okay, may mga abilidad yung mga kabataan na makita na yun nga do, grabe gino, ang future nila sa pag-dulong sang balita. Mga managmi ang tingog. May mga ara nga why cool ba? No? K5 ba, Warren na friend?
4: Oh, yes, no. So, ang ining abilidad sang aton siyang mga kabataan. So, aton naman nga nasaksihan, no. So, bali ang aton subong na presentar na sa inyo, subong adlaw mga 17 ni nisla kabilog kag may ara pa kita sang siyam, no. So, sa pagkatapos subong ng adlaw sa Lunes na makita mag sugod naman kita sa another round tungtong ini sa September 8, no? Kagamot to sa September 13, magtililingob ang ining aton sing mga finalist sa secondary, sa high school, kag suman sa tertiary, sa aton sing mga kolehiyo. Nag-ready

0: John B. Ang balik siyang una ni Kaki Pai Balira Apin, ang obra siyang John B. Nag, pana, ano ni, nag, ano ni, nag, sakit lang sa tagipusoon sa mga babae. Pero sa patag sang pagbalita, may abilidad man gali ang mga taga John B. Kahit first runner up sila kay Pai Buaren sang year 1 sang live reporting, top first runner up. And ang University of the Philippine Visayas, no, nag second runner up sa tong year 1 naton kag may ara man sila participate. And madamo pagid, no, sa college level naton, tertiary level ang nagpasakop sa sining K5 live reporting inter-school competition, tertiary level. Balik kita sa aton sining secondary level elimination round, mga ka K5, naka-standby na sa aton sining pagpangalagad, mga ka K5. Ang aton sining reporter, mga kabyanan, nga si Neil Tabapa. Si ka K5 Neil Tabapa sang Dr. Catalino National High School. Sa iya sining balita, kaalam ng ibabaw. Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School, kampyon sa Gimelco Quizby 2026. Sa report ni ka K5 Neil Tabapa. Ka K5 Neil, please stand by.
1: K5 News FM, Iloilo Live Report.
2: Mayong aga ka K5 Neil?
0: Mayong aga ka K5 Neil?
2: Paukod na peperason kasi nagtaon mo ng alam. Hindi na bagat sa doktor sa California Memorial High School. Nato, sa apat na din natin. Pero dyan, iganiya, upo na.
0: Okay, balikan natin si K5 Neil Tabapa, balikan natin and paliyog ko no sa aton sining technical side no nga i-secure ang linya sang report ni K5 Neil Tabapa no, base kung pwede nga ma-adjust ang iya sining audio no or ang iya sining connection, base may problema sa iya sining earphone or sa iya sining cellphone mismo no. K5 Kisha Hanaysay. Alas 8:32, balikan nato ng report ng Dugaya ni K5 Neil Tabapa. Kay mamo gusto nato ni K5 Warren nga matagaan sang fair chances ang aton mga students nga ma-deliver sang mayong ila sining pagbalita kay tigim preparahan nila ni no. Hindi nato malikawan may kisa may mga technical difficulties kag may ara sang mga signal interruptions no sa aton sining mga K5, that's why nag-fluctuate or nag-autodutod ang sulod sang audio sang aton nga mga reporter. K5 Warren.
3: Yes, actually ano naman kabahin naman isang proseso eh, bisan sa aton man diri nag-experience kita sina sang mga technical issue no. Ilabigi subong kay nagaulan-ulan kag malain ang panahon, kisa ti may problema man sa communication. So balikan aton na K5 Ray, ready na aton sing reporter.
0: Okay, K5 Neil Tabapa sa report, please come in.
4: Maayong aga ka K5 Ray.
0: Go ahead.
4: Mabasko gapag paniwa. Ano ha, maukod nga preparasyon kag talagsaon nga kaalam ini ang nagdala sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School matapos mag-angkon sa kampeonato sa ika-apat nga Gimelco Quizby 2026. Sir Harold John E. Ganilla upod ang iya coach kasi Ma'am Cecil C. Panigua amo ang nagrepresentar sa eskwelahan kay nag-angkon sa pinakataas nga titulo sa kompetisyon nga ginpatigayon sa Agosto 21, 2026 sa Gimelco 1 ECMCO building sa San Miguel Bordan, Guimaras. Ini na ang ikaduwa nga championship title sang eskwelahan matapos magkampiyon man ini sa ikaduwa nga Gimelco Quizby sang 2024.
0: Okay, K5 Neil, no? First ning award ning nabaton sang inyo eskwelahan ang pagpasakop nyo sa Gimelco Quizby kag kamo ang nangin kampyon ka K5 Neil.
4: Nga mo ang eskwelahan ka K5 Ray, ikaduwa na ini ano nga daog sa amon nga eskwelahan kay nagkampyon man ini sang tuig nga Gimelco sa Gimelco Quizby 2024.
0: Okay, so but silingon, pagpatag sang quiz bigali, ga top gid, number one gid, ang Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School, ka K5 Neil Tabapa. Papamatsag mo, anong sekreto sang inyo sining bulutuan nga sa pilak ka mga tuig nga nagapasakop ka mo, kasikyar nyo gid, no? Ang

0: champion nga ano nga award ka K-Pop Neil?
1: Para sa akin, kay Fevray, isa gid sa mga sekreto sa among eskwelahan is ang determinasyon man ano sa mga estudyante kag ang suporta sa mga maestra kag sa ginikanan nga naghatag kusog sa mga estudyante nga mag-strive para makuha ang kampeonato sa mga among ini nga mga contest.
0: Okay, kay K-5 Neil, bati ko ara dira subong si Harold John Gagania kag imo sa makaupod para sa aton sini nga pagpangalagad sa Poro de los Pueblos.
1: Wala di siya ka K-5 Ray ano, pero may ari din diri siya nga clip sa iya nga interview kag ginkuha ko ang iya nga interview, pero may ara ko da may ginhatag nga iya pahayag.
0: Sige, pamatian naton ka K-5 Neil Tabapa ang payag ni Harold John Ganaya.
2: So Harold, pagkatapos ang imong kadalag-an sa sininga Gimelco Quiz Bee 2026, ano imong nabatyagan? Sino ba mga ikaw ang nagdaog?
3: Happy and proud. Siyempre, I'm happy ko ay amoy nga competition, amoy ng Quiz Bee, ang ginapreparahan sa every school dari sa Guimaras. And also, I feel proud kay ang nabalik ko ang championship, ang champion sa Dr. Catalino sa Gimelco Quiz Bee.
2: So, Antis, balas ng kadalag-an yun, ano ang imong mga preparasyon nga ginimo para makuha mo na nga muna nga trophy?
3: Ang preparasyon ng ginimbo ko is una is na ganun, nag-buligay kami ni Ma'am Cecil na mag-review para mas ulokid or may masabat mo ko sa Quizby nga ginamon gimik ko Quizby. Ang ikadwa is nag-pray ko adadlaw, every day ka-pray ko kay Lord nga biskan ano na ka-place ko, basta i-guide ko para mag-i-guide ako para makasabat mo ko sa Quizby. And pag-thank you kay Lord kay gin-answer, ginakon mga prayers.
2: Ano bala ang imo naging inspirasyon para malabot mo ang amusini nga kadalag-an?
3: Ang unang inspirasyon ko si God. Especially si God gyud ako niyo. Ikaduha ang akong family nga always gyud support sa akon. Inabuligan ko ni mama ako akong mga utod para mag-review every day or every night para ma-enhance ma ako niya brain para sa ano Quiz Bee. And lastly, ang inspiration sa akin ang school kay sa amo nga school, di ba? Natsi bugi na amo nga ano nga Quiz Bee or amo nga title nga Gimelco Quiz Bee Champion 2026.
0: All right, ka K-5 Neil. K-5 Neil.
1: Sa tunga sa kompetisyon, ipakita ni Harold ang iya kaalam kag determinasyon tubtob sa katapusan. Para kay Harold, iniindi lang personal ang kadalag-an. Isa man ini ka kadalag-an nga iya ginpaambit sa iya pamilya kag sa bugos kay eskwelahan nga naghatag sa iya sang pagsalig kag suporta. Apang sa likod sang ini nga kadalag-an, yara ang iya pamilya nga wala nagkulang sa pagsuporta. Isa sa mga nag-upod kay naghatag kuso kay Harold amo ang iya iloy nga si Ma'am Ron Agania nga manunod man sa nasambit nga eskwelahan nga mismo nagtambong sa kompetisyon. Yari ang iya payag.
4: Samtang nag-answer si Harold sa questions sa Gimelco Quiz, daw masumpit ang ako nga ihi. It's because nga pagkabalo ko nga daw makabalo na siya magsabat, so nag-ano ako na nag-excite pa ko bigay chaktong niya sa bat. Then basta pagkatalikod si Harold sa ako, makita ko siya nga nagasulat sa ganis ng dasig-dasig. It means nga inchakto na ang iya nga sabat.
5: Nag-umpit ni si Harold kay utok ako, 'di ba, nagtambong ka sa competition. So, nag-ano ka dito?
4: Okay, the first thing I should do is, syempre, nag-pray ko samtang nag-kuha si Harold sa exam, sa Quiz Bee, wala ko nag-untat sa pagpangamuyo hasta nga matapos ang exam.
2: So, as a parent, ma'am, anong nga support ang imo nahatag kay Harold sa pag-prepare para sa sini nga matagtuig nga Gimelco Quiz Bee?
4: Okay. So far, nakita ko yun ang dedication ni Harold sa pag-review kanagabi sa balay. Then, syempre, as a teacher, nagapangita man ako sa way para kabulig sa iya. Nag-question and answer kami sa balay sa iya reviewer nga gin-provide sa Gimelco.
0: Alright, ka K-5 Neil.
1: Sa piyak sa iya talento, yara man ang isa katawo nga nagabulig sa iya sa pagpanghanda. Ang iya coach kasi Ma'am Cecil C. Panigua.
2: Ma'am, ano imo reaksyon sa nabalaan mo nga nagdaog si Harold Ganiya sa Gimelco Quiz Bee 2026?
6: Mayong hapon sa tanan, no? Actually, no? So, mixed emotion ang akon nga nabatyagan as a coach. Kay tungod nga wala man kami nag-expectar nga magdaugid. So, as a coach, no, hindi man sila nga madali lang, no, ang pagdaog sa Gimelco Quiz Bee. Kay tungod nga una, Dapat kinanglan man naton magparehistro sa Gimilco online tapos amo na paghatag sa aton nga review material. Kag dira na sa review material, ang bata dapat basahon niya man ang nagaga kung anong ara sa review material kay dira man ginakuha ang mga question like ang history sa Gimilco kag ang mga Republic Act natuhoy dira kag ang mga ang mga kung sino nga mga tao ang involved dira kag kung sino gid ang nagpanag-iya sang Gimilco.
2: So, Ma'am Antis, balas ang kadalagaan nga ini ni Harold, ano? Ano ba lang inyo nga mga preparasyon nga ginimo, Antis, ninyo nakuha, ano, ang kampiyonato?
6: Antis, sina. So, ginpa-review ko man si Harold. Gin-excuse ko siya sa klase, kay para nga maka-focus siya sa ginatawag nga quiz B. Kag ang amo to ginprint ko ang review material ginhatag ko sa iya kag during vacant time ko ginakatuan ko na si Harold kag i-review. So kami gid nga duwa ang ginapamangkot ko na siya. So base sa reviewer nga ginhatag sa Gimilco plus ang bulig man sang Iloy, no? Si Ma'am Rona ganiya nga very supportive man nga gina-review yaman sa balay nila kung gabi.
0: All right, K5Nil.
1: Sa likod sa kadalagan, may mga manunudlo kag leader sa eskwelahan nga nagasalig sa ikasarang sa kabataan. Para sa pananaw sa administrasyon, ini nga pagdaog, isa kadako nga dumog hindi lamang para kay Harold, kundi para sa bukos ng eskwelahan. Yari ang pahayag sa school principal sa nasambit nga bulutuan.
2: Good afternoon, Doc. So, Doc, ano ang imong reaksyon sa nabalaan mo nga nagdaog si Harold sa Gimilco Quiz Bee 2026?
7: Actually, sang competition sang Gimilco, nagtanaw kami live sa Yasang Gimilco, man nga live, Facebook live about the quiz bee. So, nagahawat-hawat pa na nga bon nga paginhawai kung sino madaog. Plus nga, nang medyo close ang competition kay ang scoring sa mga bata nga ano na, naga-join man sa competition are very close gid. So, happy as a school leader nga may mga kabataan kami nga nag-achieve not only sa academic but also in participating sa mga extracurricular activities and partnership with private organizations. So, sa mga kabataan, sa mga estudyante nga taga Dr. Catalino who wants to join with the competitions by invitations from private organizations, universities and colleges, or even in the local government units ng mga competitions. So, ang ma-advise ko lang siguro sa ila is be prepared always and of course, they have to trust themselves. Dapat may pagsalig sa ila kaugalingon, kay ikasarang, ang ila pag-join not only to uplift the name of the school but also to improve their skills and knowledge with regards to the competition they want to join, and of course let their parents be proud of their achievements much more that their community are also proud of what they achieved as their contribution bilang estudyante sa eskwelahan kan sa ila mismong community, and above all they have to trust with God because everything will be provided as long as they ask for guidance from the Almighty.
0: Alright, K5Nil.
1: Ang Gimilco Quiz Bee nga 2026 nga may tema nga Together for the Future. Kagit patigay ni bilang kabahin sang selebrasyon sang 70th National Electrification Awareness Month. Sa sanin nga tuig, 23 ka public at private secondary schools halin sa nakalain-lain nga bahin sang probinsya ang nagtipon para sa kompetisyon nga nagahatag oportunidad sa kabataan nga mapasangkad ang ilang hibalo parte sa Gimilco Electricidad kag sa power sector. Pagkatapos sa kompetisyon, si Gian Nicole M. Engalyado sa Buena Vista National High School ang nakakuha sa first runner-up. Samtang si Jamich Angelic M. Villanueva sa Itolio National High School ang nakakuha sa second runner-up. Apang para sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School, ini nga kadalagan hindi lamang isa ka tropeyo nga ibutang sa istante. Isa ini ka pamatuod nga kung ang kaalam, ginaupdan sa pangabudlay, disiplina kag suporta ang kabataan may ikasarang magkumpit ka magdalas ng dungog sa ila eskwelahan.
0: K5Nil!
1: Gikan sa handong padulong sa kadalagan. Gikan sa kaalam padulong sa kampiyonato. Harold Jan Ganiya naghatag liwat dungog sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School. amo ini ang mga balita ta diri ka kay Five Ray direkta diri sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School.
0: K5 Neil?
1: Yes, K5 Ray.
0: K5 Neil, sa imo pag-observe sa kompetisyon antes makuha ni Herald John na ganiya ang kampyonato, nangin makahawat-hawat bala ang kompetisyon in terms of scoring sa mga runners-up kag sa ni Herald kaka 5 Nil Tabapa?
1: Oo, kaka 5 Ray, kay antes makuha ini ni Herald, ano, may grabe gid ang ila nga pagpreparar kag nakita taman ang iya nga dedikasyon kag siyempre ang pagsuporta sa mga ginikanan nga nagapakihatagid kusog kay Herald nga bilang inspirasyon niya sa contest kay nagatugit ang iya nga iloy dito nagahatagid na kusog isa gid sa factor para makuha iya ano ang kampinato kag siya gid ang ibabaw sa sini nga matagtuig nga Gimel Ko Quiz B 2026.
0: How about ang mga kasumpong niya sini, mga kontraya bala sa Quiz B? Medyo intense man ang ila sini nga kompetisyon o kun do makita naton nga kahapos no ang pagkadaog ni Heralda sa sining kompetisyon na kakay 5 nil.
1: May mga challenges man ano ang kakay 5 Ray kay mayara dito part nga do nagtay ano breaker kung diin nga nagalagsanay ano sa scores sa placing.
0: Grabe. So despite of that nangibabaw gyapon si Herald diyan na ganiya kagagod mapuli ya ang ining tropeyo kagdungog para sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School kakay 5 Neil Tabapa. With that report kakay 5 Neil, madamog ing salamat live dira sa inyo sini nga bulutuan.
1: Madamog ing salamat kakay 5 Ray. Ang ining balita ginadulong sa inyo sang D3 Bio may antiviral kag antibacterial components kasarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pa nga sakit. Gikan diri sa Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School ko si K5 Neil Tabapa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.

0: All out support ang mga faculty and staff and students ng Dr. Catalino Gallego Nava Memorial High School para sa kay Neil Tabapa, ang ila sini pambato mga ka K-5 sa aton sining live reporting competition secondary level elimination round. Grabe! Ang mga set of reporters naton ka K-5 warin. Amugid ni ang mga isa sa mga hindi gusto nga trabaho sang mga judges kung ang mga participants poros tanan mga sagad kay malingin gid ang ulo mo sang sala kag sang pili sini ka K-5 Warren.
1: Kay man ang observation ko gani diri K-5 Ray, no, sa mga nagapasakop sa karon, no, kag even, no, sa mga wala pa na gani nagapasakop, no, nga ang mga kabataan subong niya ang confidence parte mo.
0: Yes.
1: Oo. I-compare mo sa mga estudyante mga 20 years ago. Uyaw-uya pa mo.
0: Uyaw-uya pa. Subong niya. Wala na siyang uyaw-uya.
1: Oo.
0: Ang problem na kalawa ay man nabalon nga patay uya. No? Pero wala lang siyang uyaw-uya. Nag-develop lang ang confidence level nila.
1: Oo. Ang isa diri ka punto is that ang sariling atin, bala, no, ang atong gidiyang pulong, ang hiligaynon. Ang makita na nato sa mga kabataan nga na-invite na nila. Nga kunsarin, it's already part of day-to-day living na nila. Nga
0: correct.
1: Pwede na sila makahambal with utmost confidence. Kaya man, kita sang una, first time ko yung pag-report sa una, yung balikawot yung ilunggo mo.
0: Balikawot.
1: Bayo pa mag-Tagalog or mag-English kaysa sa mag-hiligay nun sa una. No?
0: So, that's why gina-encourage natin ka K-5 Warren, ang mga partners man natin sa mga bulutuan at pinagin ng mga private schools. We are very proud nga may mga private schools nga nag-join sa aton. Kiti kabalo kita sa mga private schools kalabanan ni mga Inglesero. Gini, no? Ang ila sini nga mga lingwahe kagka medyo manabudlayan ni sila mag-iligay nun. But then, may mga ara kita nga mga private schools ka mga participants. And also, exhibit sang ila sini nga talent, especially sa pagbalita, kag pagdulong siyang report sa hiligay nun nga pulong. No? Sa K-5 Warren.
1: Yes, so, di ba rin, in fact, no, sa subong gani, tisa 26, ti iawar kita, kiti screen pa naton mo. That is why we have this elimination, parang masala naton, kiti we will select only this match, no? Kay man, ti, kung pasuktan man naton, mag-subranis na kung isa kagatos karon ti, mabudin, binulan ang aton mas nga pagpatingan sa elimination. Pero gina-encourage na to as much possible public kag sa private schools nga in their own little way, no, even wala kita diri sa K-5, so we do encourage also nga may mga kasubong man silang sini nga sahi man sang not necessarily man nga pa in this, no, but then there is an exposure nga venue ang aton sing mga kabataan para nga at least hindi man aton mga kalipatan bala, no, hindi man aton matarikdan ang aton man siyang kultura, especially ang aton siyang pulong gidiya, no, nga hiligay noon diri sa bahin sang Iloilo kag Panay Island K-5 Ray.
0: Correct. Sa aton sini naman damo pa may ara pa kita balantayan karon sa 11 Mbps. Duhani kabilog ang ma-report man sa 11 Mbps program ang pambato sang Balasa National High School nga si Ashley Nicole Kineteo. Kagang iya sini nga coach amo si Ma'am Ferlin Hako. Isa man sa mag-report karon sa 11 Mbps program amo si ang San Juan Academy sang Sara, ang ila sini nga reporter amo si Richard Brick Dasas Florencio, pariente ni SM Ami Orleans Berondo. Kay ang pangalan ni SM Ami Orleans Berondo sang Roja City Capiz, Ami Dasas, no? Berondo. At ang iya sini nga coach amo si Ma'am Maricar Mancinido. Kag karon sa El Castigador program ang Batad National High School, kanamo galis ang Quinto Distrito, no, Batad National High School nga si K-5 Mary Jonah Lubaton ang iya sini nga coach amo si Ma'am Sheena Kony K-5 Warren French.
1: Yes.
0: So, kay, mga
1: sa duwa karon nga K-5 Ray, no, Balasan, Sara kag Batad, ti mga neighboring towns ini sa Quinto. Ti amo gini kay Bagodman kay ti ni karon, medyo mainit-init ni karon, no. Nga sambuwa sang tatlo ka mga bulutuan nagikan sa Quinto Distrito. Ti tululo para lang ni sila Pero kabalo na makita nga ang competition aragid, no? So tibang tayo nato
0: karon. Ano, may the best reporter win, no? Sa aton sini nga mga ka K5 ti kung kita pasugtan tanan padagon tay kay ti do ka nami siyang mga performances mo batin sa competition. May ara gid yang ma-perde, may ara gid yang madaog.
1: But the point is that nga ang experience nga ila nga nakuha there is already it is already something na K5 Ray no nga we're in no nga makahatag na sa ila no sang dugang pagidiyang confidence kag abilidad experience ang mo nang pinakaimportante sa tanan no nga makaangkor sa sang experience nga maka-participate no kag mapakita kag mapasundayag ang ilas ni nga kidadman sa patagman iya no sang pag-report sa in front of the public kay mati bilog niya karon hindi lang iluilo ning pamati mo oh bilog ka kalibutan ka pamati as yes, long as nga mayaras ang internet
0: sa Gimaras dan baskog kita sa Gimaras baskog kita da kay ti ang Gimaras tupad balay lang naton diri sa may syudad sang Iloilo mo no Ma'am Bings Best J, grabe gid ma budlay sir ba damo mga managmi nga mga participants. Oy, tamyawon ko lang si Madam Rosalie Silyorar. Si Madam Rosalie Silyorar ang aton sini nga abyan na kagagwapahon nga utod ni Coach Gilbert Jordan sang Barangay Dawis Pututan no nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Kay pa ba rin so balantayan ng karuna no ang iba naton sini nga mga participants sa why nagid kita oras kag chimpo sa aton sini barwa nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos karamo patani sa mga balita kag tupiko nga aton sini nga padig sa diskusyonan bantayan na lang karon sa 11 Mbps program upod kay ka K5 Enrico Zurita Jr. Kay ti ang aton sini nga mga program expectaron nato ni ka K5 Buaren until September 8 may mga entry gid sang aton live reporting competition kag ongoing ni subunga Iloilo kag Antique subong naga-ongoing ang ila live elimination round reporting. Next week, magabulos ang Kalibo kag Roja City. Mm. Sabay naman sila ya sa ila elimination round. Kag magkilita ay kita sa regional level.
1: Yes, ang pinaka-interesante dire K5 Ray, kag sumasato sa matag palmati gabantayan ninyo ha. Magsambuwa dire ang Antique nyo, ang Hiligaynon, ang Kineraya,
0: Akyanon.
1: Kag taga Kapis.
0: Mambala ang mga taga Antique nga bahol taraga dire nga nga balita. Kaya sa kwarton din sa probinsya ng Antique, mamuwa mo na mga tirada ya. Ang Akyanon niya, wa yun na. Ang Kapis ya. Hi Kakipay ba? Hi na. Mo nagbantayan nyo.
1: That's the beauty no. Oh, sa nga aton siyaw nga mga pulong nga masaksihan aton. Ti come November pa na.
0: Oh, November pa ang regional level ta. Umpisa ang ila preparean na subong ang dagon nila elimination round anay.
1: Oh, dire kita nay.
0: Oh, panamion nila nay gid ang ila performance elimination na. Alas 8:55 mga ka-K5 oras sa atong siring pagpangalagad. Salamat gid sa mga ka-K5 natong nagapod sa atong siring para mga palotuntunan ng Foro de los Pueblos program. Dire sa kampiyon ng istasyon ng K5 News FM Iloilo 88.7. Salamat kayo sa inyo nga pagupod. Di magkalipat ka magtumaro sa mga produkto ni Dr. Amil Itang. Uy, mga suplemento nga ginainom na mo ni K5 Warren Friends, ang DTX500 D3 Bio Mighty C, ang ginapangapin na mo nga klinika DTX Coffee Mix, kag Pre Bio Coffee. Ang aton sining habon nga ginagamit paligo at labadlaw, ang klinika DTX Beauty Soap mga ka-K5. Unang away kita ginapunggod kay may klinika DTX Beauty Soap kita. Kag ang paborito ni ka-K5 Enrico Zurita, ang Extend Food Supplement kamay makakag-klabuwas ka! Nga makasiling ka, gusto mo na? Gusto mo na? Gustong-gusto ko pa. Naton sining mga ka-K5. Mga ito mga natipo natin sining mga balita sa Foro de los Pueblos program. Kita naman kita buwas akon sa masunod ng semana. Same time, same station. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kag, upod ko subong.
1: K5 Warren Friends.
0: Para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Sampayo.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
6: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
6: may na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa templadong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500
2: masaligan.
3: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
5: mabasa butika.
2: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nan gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C
5: mabasa nga butika.
2: Mighty C alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
15: Clinica Diofresh.
14: Available now.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Kadaragsa nga punggod.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Galao magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro kapulkatol.
21: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut
12: Oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extel!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligat,
22: epektibo.
23: DTX 500.
25: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
27: Ang kampiyon nga istasyon.
28: K5
27: News FM.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw pala ang may diabetes.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang may powerful compounds
29: nga nagapanupo
30: kag kontrolar
29: sa imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
27: 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
32: Good morning, good morning. Hello, hello sa tanan nga nagatutok sa aton nga programa. Welcome ka mo sa informasyon sa ikaayong lawas. Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang healthy tips nga dapat ninyo antabayanan upod sa aton mga professor dire, no? Si Sir Brad Paul kag si Sir Boy Solweta. Okay, before anything else, gusto ko lang pamatian nyo ining DTX 500, ining mga benefits nga mahatag. Updanta sing Mighty C Alkaline nga Vitamin C. Of course, ang aton nga D3 Bio kag Clinicas Probiotics. Hindi mo kamo magkalipat ha, sang mga kape nga pwede makabulig sa aton adlaw-adlaw. Like Detox Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Okay, good morning sa tanan-tanan. Ako si Engineer Ronnie Albao. Mayong aga, Brad Paul.
33: Mayong aga, Engineer. Klaruhon ko lang, hindi kami professor, Engineer ha. Karon basim sa laan, tablao. Daw professor lang.
32: Daw.
33: Ang storyan taon engineer about ini sa aton nga spleen. Ano ni sa ilonggong spleen?
32: Do lapay, balabag.
33: Ang lapay di ba pancreas?
32: Oh.
33: Balabag.
32: Balabag.
33: Oh, balabag. Storyan ta kun ano yung spleen daw talagsa talaga ni bimabatian mo.
32: Uh-huh.
33: Ano batian ta stomach.
32: Okay.
33: Pancreas, kidneys, liver, spleen. Hindi siya vital organ pero taon-taon ano yung function. Kag importante sa tanan paano ini maalagaan ni DTX 500, kag paano mo mabalaan na may problema ka nagali sa spleen. Ining aton maging topiko. and how DTX 500 and Mighty C daily supplementation could help you guard your body, especially your organs and your cells. Good morning, Sir Boy.
32: Okay, Sir Boy, mayong aga. Ang spring gali, pali na sa kwan sa Tagalog.
0: Pali. Good morning, Prof. Engineer. Abab.
32: Mayong aga.
0: Good morning, man, Brad Paul. Mayong aga sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga planlangga, tanga Slow Labs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo kabay pa, kampiyon ng lawas, kay of course, naka DTX 500. Ang gapahubin sa aton sinula, ang ginatawag naton nga primary defense ang aton foundation sang aton health, which is our cells. Amo na ang DTX 500, a super antioxidant that protects your body from free radicals that causes oxidative stress ang kapatigulang sa imo. So kung gusto mo hubin ka, layo kasi nga tawag nga premature aging, mag DTX 500 ang paaman, ganubo ang blood sugar, kay may ampalaya extract. Importante na kay mga Pilipino sa buong medyo damo naging diabetic, no? So kung gusto mo natural nga paraan nga gapahubin si imo, gapotikta si imo sa ginatawag nga diabetes, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas man makabato sa ginatawag nga mga micro invaders sa aton lawas, no? Mga bacteria and virus na ma-check na dayon sang imo immune system kung kondisyon ni kinaka Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman kampiyon ng skin, ha, ang gamat-amat ka puti, ang collagen production okay, that's why, ha, kung may mga pilas-pilas ga repair dayon. And of course, for optimum eye health, mag Eye Care Gold, di ba ton? Ta Eye Care Gold, no, nami ni sa mata, ha, may vitamin E, may vitamin C, may bilberry extract that protects your eyes from ang ginatawag nga wear and tear sa aton daily activities, no, permi sa cellphone, tablet, ang computer na permi nga tubang, ha, initan na tanan ga degrade ga panubo sa kalidad sang imo vision. Kung gusto mo i-maintain na, mag Eye Care Gold parisan sang eye care drops, ha, manggaranon sa hyaluronic acid that relaxes your stress eyes every days. Oh, and of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, kung gusto mo gali protektado ka kontra mikrobyo nga gadalatang kaso, ubos ipon kagilana, at kung gusto mo dali ka mag-ayo ang sabat, mag D3 Bio.
32: Okay, okay, no? So, ang istoryanta subong about sa spleen, diin ini nga parte makita sang imo lawas sa blood pool kag ano ang pinaka main function.
33: Ang CI mo. Ang spleen, ang spleen engineer ari nilapit sa imong stomach.
32: Okay.
33: Sa likod sa imong rib cage.
32: Okay.
33: Anatomically ari sa left upper quadrant.
32: Okay.
33: Ari sa pati. Okay na to.
32: Okay na.
33: So it is about the size of your closed fist, engineer.
32: Dako manggali na.
33: Dako.
32: Oo.
33: Ari sa kilid. Now, siling tindi sa vital organ. When you say vital organ, abi engineer, ini siya ang mga, we have 70 plus, I think, organs in our body.
32: Okay.
33: But only 5 are vital.
32: Mm-hmm.
33: Nalipat ko ha, correct me if I'm wrong. When you say vital organs, these are the organs nga hindi ka mabuhi without it.
32: Mm-hmm.
33: Ano siya? Your eyes is an organ, your nose is an organ for smelling, organ for hearing is your ears, your mouth, skin is an organ.
32: Oo.
33: So damo ta organs. Pero ining lima are very crucial, vital gani tawag, because
32: okay,
33: hindi ka mabuhi kung wala ini. Ano ni siya? Your brain, your lungs,
32: your heart,
33: your liver, your heart, your kidneys.
32: Mm-hmm.
33: Muna sila ang mga vital organs, engineer. Now, ang spleen, why nadala sa vital organ? Pwede ka mabuhi without it. Example, nagka-cancer kabi sa may tumor kabi sa spleen.
32: Oo.
33: Na inflame bi ang spleen mo, kakson sang doktor, mabuhi ka. Same with your gallbladder. Kung ang gallbladder mo, buhi ka lang gani, wala ka ano na, gallbladder, wala ka abdo da. Rikta na lang to dump ang abdo sa imong stomach. Mabuhi ka man gani, wala ka urinary bladder, buta ka naman nila katheter nga marikta ka naman lang da.
32: Rikta na lang sa plastic?
33: Portion sa tinae mo at doon, buhi ka man.
32: Okay.
33: Liver mo kihado,
32: uh-huh,
33: mabuhi ka lang man. Ang imo nga lungs, mabalda ang portion siya na, kakason lang man na. Pero importante, ara may bilinggid. No? Kidney mo, duwak bilog, madamid siyang isa, buhi
32: pwede
33: ka
32: pa isa. Uh-huh.
33: Now, dili sa spleen, you can also live nga. Ang function sa spleen is also being done by the liver. may similar function si liver kag si spleen.
32: Now, nag-filter.
33: Okay, ano gid ang function sang spleen? Ang spleen ta may ari ini siya ginahimo nga mga essential task. In general, number one, ang iya gini nga purpose is to do amuning kampo sang imo nga mga soldado.
32: Okay, okay.
33: Kung ang mga police naton engineer may ara sa mga police station sa kada Bacolod
32: headquarters.
33: Oo, police. May ara sa police headquarters.
32: Okay.
33: Okay. Ang mga police station ta amon yang imo nga ang streets kun ang immune system engineer lawas ang tawo ha.
32: Uh-huh.
33: Ah, police ha ang immune system kun ang lawas ang tawo ta daw kaangay ta sa isa ka syudad. Ang mga streets amon sa mga blood vessels.
32: Okay, okay.
33: Nagapatrol ang aton nga immune system, gilinagaw ng mga soldado mo da.
32: Okay.
33: Your backup station or police station 1 to 10 amon isang imo mga lymph nodes.
32: Okay.
33: Okay. Pero ang imo nga Bacolod City Police Office ang headquarters gid amoning spleen.
32: Aha.
33: Uh-huh. Okay. Ang imo naman nga training camp, ang RTC Regional Training Camp. Amon isa ang draga train ang mga pulis. Timotiya ang imo nga bone marrow. Dito tiyang mm-hmm. ginobra ang imo nga mga
32: soldado.
33: White blood cells uh-huh. mga soldado. Now diri kita sa spleen. Whenever you have an infection, si spleen ni ang nagapadala sang damo-damo nga mga engineer, damo-damo mo nga mga soldado infection fighting ng mga white blood cells. Siya uh-huh. nag-deploy. Kung daw kulang to ang iya kalimton, siya padali ito reinforce. Damo ato. Siya nag-sugo.
32: Mga pangadlay na, pangadlay.
33: Yes. Uh-huh. Tikon wala ka na spleen, eh may harap pa man kagyapon, mga, wala ka lang police headquarters eh.
32: Uh-huh.
33: Pero may mga police station ka pa man gyapon. Diba? May mga police station ka pa man gyapon, engineer. So, okay laman gyapon, mapwede gyapon. Now, ari pa. Ang spleen man, ang nag-regulate sa production sa imo platelets.
32: Mm-hmm.
33: Oo. Nga do kulang na platelets mo, ma-detect na ng spleen.
32: Amo na nag-regulate sa imo.
33: Siya ba ni, somehow, ang nag-bulig regulate sa production sa red blood cells. Red blood cells are being produced in your bone marrow through
32: okay.
33: erythropoiesis.
32: Okay.
33: May ara kita ginatawag nga erythropoietin
32: uh-huh.
33: hormone that ma-detect ini sa imo body nga nag-release na erythropoietin, it will undergo the process of erythropoiesis nga ma-generate na red blood cells sa imo nga bone marrow.
32: Okay, and, bag-o nga red blood cells.
33: Bag-o nga red blood cells because ang atong red blood cells engineer ginapatay ina every 120 days.
32: Okay.
33: Okay. So 3, 6, 9 mga 4 months. Now, si spleen is the one that says, oh, damage ka na.
32: Okay.
33: Na klase red blood cells. So, dapat ka na i-remove from the blood.
32: Isla na.
33: Without the spleen, the liver can do so.
32: Okay.
33: Oh, pwede mo ng liver. Ha? Liver. Now, di naman kita, engineer, sa paano kung ka-problema ang spleen. Kung makabatsyag ka, engineer, sakit sa imong left rib. Mm-hmm. Sa wala mong rib, no? Kag... nang duga nubla dugi na barinan as kilid mo, it could be a sign of your sakit sa spleen.
32: Mm-hmm.
33: No? Dra man na ga pabatsyag ang sakit sa imong sa imong ano ni somehow sa imong stomach, pero laban-laban niya ras tunga.
32: Mm-hmm.
33: Ari na mm-hmm. do napunudan ka na iya kun may mga peptic ulcer ka da or nano da ulceration. Pero ang sa kilid mostly sa rib sa wala spleen. Mm-hmm. Sa tuo, pwede gallbladder, pwede liver.
32: Atay,
33: so, sa wala spleen. So, engineer, ang aton nga spleen, especially kung i-touch mo niya, ang sakit lang kung ikapon mo, i-duso mo, gasakit. No? It could be ay problema sa spleen. Pwede ni siya because of injury na sumbagan ka da.
32: Okay.
33: Or pwede mo nga dagyang. Okay? Or infection.
32: Amo na kung ginabatag si Ivan, do sikmat, do hangin, nga something.
33: Do ang sikmat, ito mga naipit na yung mga nerves, yung
32: intercostal
33: okay. muscles mo bla.
32: Uh-huh.
33: Intercostal muscles mo, nga ito nga rib. Okay? May mga, kwan siya, may mga spaces. Nerve endings. Da, mm-hmm. no? So we have that, ang sa tunga sa imo nga rib, may mga muscles na kiss mas makramp na siya.
32: Okay.
33: Pag cramp niya, kulang kabi magnesium.
32: Uh-huh.
33: O ga-cramp siya, muna ga-sikmat.
32: Sakit sa mga gilid man, oh.
33: Oo, dula lang man. Mga spasm. Anyway, balik kita sa spleen, engineer. Isa sa mga problema sa spleen is, again, oxidative stress.
1: nga nag-inflame siya. Not only the spleen affected, kundi bilog mo man nga lawas. Even ang pagpalanakit sa imo nga joint, because of inflammatory conditions, kisa oxidative stress ang ginalinan. Kayo basta gani taas ng imong free radicals, wala sang may naga-control, wala sang may antioxidant nga nagabulig panubo sini, your body will enter the state of oxidative stress. So when you are already under the state of oxidative stress, inflammation begins, corruption of your DNA begins, ang imong mga gene anomaly gasugod na nada, mutation sang cellula mo gasugod na, cell damage gasugod na. Gatigulang kita, ga-wrinkled kita, ga-kapoy kita. Imagine sa edad ta na engineer, pila ka na sumong 52 no?
32: Kan nanubuhay pagi gamay
1: 49.
32: Okay.
1: Oh, di gani bala ano no. Sa edad imagine kung 49 ka na engineer
0: 1989 ano?
32: Pamawan. Pamawan ta karon Sir JP.
1: Oo, malano ko na kang plano mo kay pamawan kani boy. Pamawi si mo ako pa kaunon. So anyway, engineer, seriously. Kung pila na atong edad, amo naman na kaisa ang katigulangon sang lawas. Ta syempre. So dapat buligan ta ini. Buligan tang lawas na dapat we have a bunch of steady supply sang antioxidant, which kung kaisa hindi na makaya sang lawas naton. Because ang damo kita mga bisyo, damo na toxin sa environment, damo na unhealthy nga food, unhealthy lifestyle. Need ta supplementation. Isa sa mga the best nga pamaagi para mapadlawig mong imo kabuhi in the quest for longevity. Ay, mapalawig mong kabuhi mo nga healthy engineer ha. Sino binami anong palawig kabuhi kung bedridden ka?
32: Aha.
1: So dapat lawig kabuhi mo nga makalakat.
32: Nga happy ka.
1: Mobile ka.
32: Happy ka.
1: Kaway ka sakit.
32: Gani.
1: Imagine lang nga lawig kabuhi mo pero gabatsyag ka mo sang sakit. Gauriod ka sa sakit.
32: Happy
1: kaya nga healthy ka. Isa correct sa mga pamaagi, supplementation sang antioxidant. Okay? Bugana sa antioxidant. Kaun-utan, kaun-prutas. Hindi sa kay bisyo. Inom
32: DTX 500
1: pag mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's okay go sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
32: Sir Boy, may pamangkot ko.
0: Kampiyon ng lecture ni ano?
32: Concise!
1: Palapan sa kampiyon pag yun.
0: Concise! Ang spleen, hindi ito ni pagsumulon, no? During sudden blood loss.
1: Okay.
0: Kada bunan ka
1: okay
0: da.
1: Okay.
0: Buno, yan ang kutsilyo. Engineer.
1: Hindi buno sa likod, naging liba kami.
0: Nagpuswak na bin mga dugo mo.
1: Okay.
0: Liba ka dabi kami, dugo ang ilong mo.
1: Okay.
0: Sa libak.
1: Oo.
0: The spleen has the ability to provide blood supply. At least 30% of your blood supply stay in your spleen. So during that time, nga gatubod ang dugo mo,
1: ginapagwa yung reserve.
0: Para layo ka sa hypovolemic shock. No?
1: Okay.
0: That's why mag DTX 500 good para kondisyon
1: ang spleen.
0: Ang spleen. And sa talk ni Doc talking about antioxidant.
32: Dali lang gid.
1: Sa parya ka.
32: Kung appendicitis kag naghubag, appendix nga naghubag, appendicitis. Kung naghubag naman ang spleen, ano tawag?
1: Ano tawag? Splenitis ha. Hindi ko magabala ang splenitis.
32: Splenitis.
0: Explain. Engineer,
1: explain.
0: Oo. Ano?
32: Okay. Ano gani?
0: Ano gani?
1: Ikaw na lang mangkot na.
32: The inflammation.
1: You are opening a can of worm.
32: Inflammation of the spleen.
1: So you explain.
0: So no.
32: Okay.
0: Tama na ng spleen.
32: Opo.
0: Going to our talk ni Doc ni Dietri Bayo. Ito na anta. Kuno kayang bali Sir JP. Importante ang antioxidant. Well, there are two kinds of antioxidant. Water soluble and fat soluble antioxidant. Kung si DTX 500, water-soluble antioxidant, si D3 Bio may dala ang ginatawag nga fat-soluble antioxidant. So, combining both will give you optimized health. Kampiyon klase nga health regarding antioxidant value. No? So, subong sa talk ni Dr. Anta, kung paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your fat-soluble antioxidant. But first things first. Ano bala ang diferensya sang water-soluble antioxidant like DTX 500
32: okay
0: and D3 Bio with its ferulic acid, gallic acid, picomaric acids which are fat-soluble antioxidants, no? Ang water-soluble antioxidant kung makuha mo sa DTX 500, takes care of your extra or your extra cellular space, no? Tanan-tanan nga may mga tubig, mga dugo,
32: okay.
0: Ha? Ang mga cytosol mo da, no? Which is part of your cell. Siya na yung bahala. No?
32: DTX 500 na yan.
0: DTX 500 na. No? When it comes to protecting your blood, your vital organs, ng mga cells ng damo water, it's DTX 500.
32: Pero no? Kung sa cells naman niya,
0: when it comes to your cell membrane, your arteries, or your tanan-tanan nga may lipids, uh-huh, may fats, because remember, our body is composed of water and fats and protein, of course. Ha? Si D3 bio naman yung bahala sina ang picomaric acid, ang gallic acid, no, ang ginatawag pa rin nila nga isa pagka super antioxidant nga fat soluble like astaxanthin, like ginatawag naton nga mga CoQ10. Inatanan-tanan ginabuligan na ni D3 bio ma-maximize para damo ang imo fat soluble antioxidant. The importance of that, because our body is built with fats, water, and protein, we need individual kinds of antioxidant to precisely protect our body. Both of those antioxidant does not compete with each other. In fact, they work
32: complementary.
0: Complementary ang ila ubra.
32: Okay.
0: I'll give you an example, engineer. No, nag-inom ka D3 bio. Nami ang absorption mo sang vitamin E.
32: Correct.
0: In fact, ang cold pressed extra virgin coconut oil has vitamin E, no? Ini nga vitamin E nga ini nga makuha mo sa D3 bio, ang ginaprotektahan niya ni ang panit sang imo cellula, which is your cell membrane.
32: Correct.
0: Kung nang protektahan niya na kontra ginatawag nga free radicals, after na siya mausar as an antioxidant, it becomes a mild uh-huh, free radicals. Kaya usado na siya.
32: Okay.
0: Ang ginaubra sang vitamin C, which is a fat soluble antioxidant, kag sang DSE, which is a water soluble antioxidant.
32: Ang vitamin C water soluble.
0: Oh, water soluble. Kag ang DTX 500 gina tinloan niya niliwat ang vitamin E para mausal sang lawas liwat.
32: Okay.
0: As a fat soluble
32: antioxidant. Gina-restructure niya siguro, oh, or something amo na.
0: Madalom dyan, no? Kasi it's a cellular process, uh-huh, no? Ginaubra siya, pero amo na ang ginaubra niya. So basically, ang maubras ang fat soluble antioxidant, hindi maubras ang water soluble antioxidant. And it's the same. Ang maubras ang water soluble antioxidant, hindi man maubras ang ginatawad nga fat soluble antioxidant. So, ano ba lang aton punto di? You take both because you get the best of both worlds when it comes in protecting your body from oxidative stress. Because oxidative stress occurs in the water, if I may say so, the water environment of your body and the fat part of your body. Sa water, oxidation. Sa fat, ginatawag nila nga pero oxidation.
32: Okay.
0: No? So, ano bala, mas madwell tanay more sa ano, kina-explain ni Sir JP, pero may ang water soluble antioxidant sa DTX 500. Ano gibala ang pinaka-primary nga ginatawag natin nga health function benefits.
32: Function.
0: Function or health benefits nga makuha mo sa mga fat-soluble antioxidant nga makuha mo sa D3 bio. No? Number one, good for me, is your heart health. The health of your arteries and your heart.
32: Nga, okay.
0: It prevents the oxidation of your LDL. Ano ang LDL? Lechon de leche. No,
32: mga bad cholesterol.
0: Your bad cholesterol.
32: Okay.
0: Dini yung bad cholesterol nga ini, hindi man ini siya totally bad. In fact, LDL is really needed by our body to transport a lot of vitamins and nutrients to our blood. No? Amun siyang packaging part, no?
32: Uh-huh.
0: Ang problema sini, magbalik ni sa imo atay, hindi nakalabot.
32: Uh-huh.
0: Because na-oxidize na sila, so ga-deposit ni sila sa imo mga arterial walls. No? Tika magsulod na to sa
32: imo. Amo na nag-clog up imo mga arterial walls.
0: Ang nagi nakatabo, engineer, masulod na siya within your intima. Meaning to say, why sa sagwa.
32: Uh-huh.
0: Masulod na siya ano, sa sulod, sang panit, sang imo gut.
32: So, sa wall.
0: Sa sulod siya within the wall.
32: Okay.
0: Gagito na to siya magdako.
32: Okay.
0: Because your immune system, particularly your macrophages, will react to that. Uy! Nagdako na siya, kimambal na ang macrophages. Kaya rin na di siya.
32: Uh-huh.
0: Hindi na siya di pwede. Kanon na sa mga soldado sang imulawas, which they can't. So what happens is, ga-accumulate ang dead macrophages, gadamo ang sa sulod, dugay-dugay, mabuka na siya, magwa na siya to sa imo susulod sang imo gat gay imo na sa bara.
32: Aha.
0: So amo na nga ang rason nga barado ang imo ugat.
32: Amo na sakit imo nga
0: siyempre, nga heart. Kulang na oxygen, kay kulang in blood flow, ga sakit okay. Ang heart mo, tan-tanan delikado na magkakas, ha, ka magkantos nagipusoon mo, heart attack, kantos sa brain mo, stroke.
32: Okay, okay.
0: Sige, bilog na sa, no? But going back, ano gid ba lang cause nga nagpundo ang LDL mo na, ang low density lipids mo na, imbis mabalik sa imo atay.
32: Okay.
0: Ang rason gida, kina-oxidize siya. Ha? Na-oxidize siya. And because LDL is a lipid, hindi iya kasarang na iya mag-deoxidize ang ginatawag mga water-soluble antioxidant. Ang kasarang na iya, ang ginatawag nga fat-soluble antioxidant.
32: Correct, correct.
0: Like picomaric acid and gallic acid, and of course the, your outer source of antioxidant na fat soluble yung astaxanthin, and of course ang ginatawag naton nga CoQ10. So ina mo na iyang protect si imo ginatawag nga pag-break o pag oxidizing imo LDL. So simple hunta, kung hindi mag-oxidizing imo LDL, layo ka sa atherosclerosis o pagporma na sa mga plaques nga ina. Ha? Hindi ang mahihimo mo kung gainom ka D3-bio that contains not only medium-chain fatty acids that has superb antimicrobial properties but may ara pa kasi nga tawag nga fat-soluble antioxidant. So when it comes in protecting your body, remember this, antioxidants are really important, but you need also to know that there are two kinds of antioxidant. Ha? Fat, water-soluble antioxidant, si DTX-500, okay. Ang bala sina. When it comes to fat-soluble antioxidant, si D3-bio ang masaligan mga makahatag sa imo lawa. So kung gusto mo putiktado ka sa ginatawag nyo oxidative stress, maginom DTX-500.

0: sampul ba ya ang kasang imo sweetheart, sing imo palangga? Related na ba sa mga antioxidants nga gina inom ta permi? Ha?
1: Pabatsagan mo be engineer be. Mga abi sa tabi ang pabangkot mo be.
0: Ha? Ko tiyan mo gani na kamalo ka may mga emotion level man.
1: Lai na yang emotion ikaw na nag-decide.
0: Gigi mas sayang ko bang gimbaya ang kusang sweetheart ko. Kung kaysa ka depressed ka man sir boy. Kaya tungod sa imo depression, amo na kung kaisa nga daw wala ka gana magkaon. Hindi na healthy ang imong living, ginapabay. Amo na kaugalingon mo. So dapat emotionally fit ka man sir boy.
1: That's why emotional health is really important. And that's another topic next week. No, i-touch ta na. How does D3 Bio helps you with your emotional health? Because your heart, remember, it's not your heart nga nasakitan kundi ang imo utok. Ang imo utok. Your heart is basically just a pumping station, but it's your hypothalamus. Kambal ni Sir Kevin last time sa aton lecture that hurts you, no? Kamo na imo feeling. So, anyway, no? So tapos na kung gusto ka mag-ayo, ha? Gusto mag D3 Bio.
0: Okay, pero kinanglan taman Sir Boy, dapat healthy kita. Presentable kita sir boy. Buti nga nung aton nga skin, aton first line of defense, dapat healthy man. Kinanglan maligo, tapirmi, adlaw-adlaw, gamit ang DTX Beauty Soap sir boy. Para beauty, na beautify ka na, grabe pang moisturize, maproteksyonan pang imong skin sa mga bad bacteria sir boy.
1: Beautify ha. Pang beauty pageant ang mga words mo ang DTX beauty soap may ginatawag nga BCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases na mga an bunis, psoriasis, and even your pimples ang ginaproblema mga punggod na ay infection na caused by bacteria. You know, your clogged pores, basically, clogged lang na siya, pero kung ma-infect na siya, amo na gabutoy na ang imo guya. Ang sabat da, kalalan ang imo habon, may superb antimicrobial properties. Di, makita mo na sa DTX Beauty Soap, kakasmaan ng mga mikrobyo, nga gatugas, ang tawag nga body odor. That's why this soap, ang DTX Beauty Soap, makes you fresher. Longer, no? Ginapatay ni mga mikrobyo nga gatugas sa pagbaho sa imo lawas. Ang di pagin matawaran sini, kampyon man. Ang yatawag nga beauty properties nga dala sini may papain nga alin sa papaya extract that whitens your skin naturally. Damudan habon nga may papaya. Kung balo naman ka mo kung ano kadasig magpaputi. Pero ini may extra whitener pagin yung amplifier. May guava extract. Extremely rich in vitamin C that whitens your skin by increasing your glutathione production. That's why dasig ka magputi. Kung nang himuhabon, ha? DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
0: So, kung ang kontrablas ang mumot, hindi baho, mga body odor, Sir Boy. Kinanglan ta maligo adlaw-adlaw sa ginambal na ni Sir Boy, kag hugasan ang aton nga kilikili, kag magbutang sing antiperspirant, Sir Boy, or something deodorant, ati roll on ini ginambal ta, ini ang klinika Diofresh para 48 hours, protected ang imo nga ilok, Sir Boy, kag kun may ano man da nga kulay kung kisa do, cloudy na bala sir boy.
1: Cloudy.
0: Kalain na. O, ang lain pag ining balahibo bala sa imong nga kwan nga ilok. May mga puti-puti nga nagatapik-tapik sir boy.
1: Tungod ni may gapangapi kag gapamahaw.
0: Oo, tika tungod mga bakterya ina nga naga i-star dira dapat tanggalon naton ina sir boy gamit ining aton nga klinika Diofresh para mumot bala.
1: Kaya ang kaya may BCO.
0: BCO.
1: Kaya tap noon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag nga underarm body odor. Remember, ang ini nga mikrobyo, amo ning gapabaho sa imo ilok, amo ning gapaferment sa imo ginatawag nga balhas, that's why gabaho ang imo ilok, no? Pero there are also other reasons nga gabaho ang imo lawas, no? Particularly your ilok, it's because of your diet. I-check on man ang diet mo kung may hilig ka sa spicy food.
0: Okay.
1: May hilig ka sa mga tawag ng mga makahang, kag mga spices, most likely, ha, may ayaw-ayawan ka. kung asang bawo sang imulawas. But, pero kung nakaklinika Dio Fresh ka, matahaw-tahaw ang ginatawag nga pagbaho sini, no?
0: So, sir boy, hindi ka manghulam sang t-shirt, labi naging t-shirt sa mga

0: Bastis Bulistabla. Mm. Tiko nga, mahulam ka na. Grabe ang mga bacteria
1: sa sad boy. Di ba si JP, nag-text siya. Normal niya. Hindi na kumagatag long sleeves. Kay
0: at yung wala man na sa ginabala siya, sir boy. Wala gina. Kalaw, ay bla sir boy, nga ang imo nga long sleeve, nagalitik-litik ang kwan, mabalan galitik-litik imo maskulo.
1: Mm. So, going back, no? Ha? Mag-Clinica Deo Fresh kung gusto mo 48 hours of freshness from a natural deodorant. Pero kung gusto mo yan nami, ingin mo aga, ay mga pika. Ha, pero kung gusto mo kompleto ang imo aga, ay dapat mag-detox ka. Ha, makuha mo na tanan-tanan sa DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa nga. Ha? Ining kape rich in DSE, a super antioxidant that protects your cells from oxidative stress, which is highest in the morning. So that's why timingid, no? Kapag kape ka, dahil kapabugtaw ka sa lawas mo, may gatinlo, ha? May gakakas sa mga excessive ng mga free radicals that causes oxidative stress, nga gapatigulang sa imong selula. Kag may, may gatawag pa niya second detox, no? Kay may chia seeds ini. Ang chia seeds rich in fibers that detox your colon by acting like a scrub. Ginapang kakasya,
0: kakasya
1: mga,
0: na yan.
1: Mga bilin-bilin. Uh-huh. Sa imo colon nga wala nagwa sa imo lawas. Pang kakaso na isang fiber nga makuha mo sa chia seeds nga ara sa DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, liwat?
0: Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero hindi kita magkalipat. Labi na gin sa mga bisyuhan, Blaser Boy. Inang nag-pangapi. Pero gaaso ang ila tudlo, sir boy. Kagang ila nga.
1: Ilalyo, no?
0: Oo, grabe. Tapos, di tanan ng mga unhealthy lifestyle eh. Kinanglan ta, kung bisyo, like for example, pirmi kaga pulaw, kagung ano-ano pa nga bisyo, sir boy, kinanglan mo mag-DTX Premium Coffee.
1: Ang muna ang sikrito no, for long life, no, kung bisyuhan ka, the more, mas kilanlan mo, mga damo, antioxidant ka matake, no? What's the best way to take your antioxidant? Magkape, no? And sa DTX Premium Coffee, doble, triple, times 10 pa siguro, ang makuha mo nga antioxidant value kay may ginatawag ni nga ergothionine, nga alin sa ganong mushroom, the herb of immortality, nga pinaka-kampyon, pinaka-dugay nga antioxidant nga tinin sa lawas. So it's a very hard-working antioxidant. Ginduangan pa sa klinika alternatibo sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape to give you double protection. Ergothionine plus DSE is a very powerful combination para mapanubo ang oxidative stress sa imulawas by drinking a cup of coffee. So kung bisyuhan ka, palapulaw, ha, stress ka pa me, this is the best coffee for you. But if you simply want to look young, gusto mo mapabata, amo man yung kape nga kalandan mo, pwede mo ni ma-unlick Steve Young sweeteners ni sa ginatawag nga DTX Premium Coffee.
0: Kung gusto mo yung maging healthy naman ang mga gut, sir boy, kape man gyapon ang solusyon. Pre-bio coffee, sir boy. Makatulong ini pag maging healthy ang imo gut, ang gut bacteria, sir boy. Magadamo, magamultiply. Tag kung anong mga bad bacteria nga aras yung musulok-sulok, di mabuligan kung gapangapi ka sang pre-bio coffee, sir boy.
1: Nga aki, may spore-forming probiotics ngayon eh. Ngayon yung prongs ang ginatawag ng mga spore-forming probiotics when yung kakapatay sa init sa tubig sa imo kape o sa asido sa imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics that is good for your damo ang ano ginatawag nga health benefits ng probiotics, digestion, metabolism, nami ang ginatawag nga layo ka sa ginatawag nga brain fog and everything. Pero ang pinaka nami gid sa ginatawag nga pre-bio coffee, amuning kampyon nga kape sa mga buringot taga-aga, ha, wala sa mood sa aga, para maggusto mo magdamo imo happy hormones, your serotonin and your dopamine and your oxytocin, amuni ang kape mo dapat taga-aga. Ha? Nga tawag nga pre-bio coffee. Ang kape, nga gapasmile si mo, nga gambal ka dahil good morning. Pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo yan bungkit urot, gusto mo yan i-repopulate, gitpadamoon ang good bacteria si mo chan. Kaya feeling mo doon nagdamo ng bad bacteria si mo chan. Ha? Kaya pigaw na imo digestion, pigaw na ang ginatawag ang imo brain activity, dog permi ka lang dog katalang-talang ang imo pag-absorb sa mga antioxidants mo kag mga vitamins mo, hindi na mayo, ay mag-Clinica Spore Biotics ka. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming bacteria or probiotics that works together, no? damda inilain nila mga species, lactobacilli, uh-huh, bifidobacterium. They helped each other in creating the ideal environment of your gut para namin production ng imong gut derived vitamin B's. Yes, your vitamin B's could be made sa imo gut, ginobo at kobran sa probiotics nami ang production sa inyong serotonin and dopamine that basically helps your overall health. So kung gusto mo nami ang imo digestion, nami ang imo brain health, mag-Clinicas Probiotics ka na.
2: Ay, hindi ka mo magkalipat man ha, mag-extend food supplement for men. Nami ini sa Sir Boy, labi na sa medyo may ulo edad na, kag daw ang function bla nila sa kama do hindi na nami the permilon sila ginahikayan ni Mrs. Arya, mag-extend food supplement for men. Ang extend food supplement for men may maka ni sa kag klabuas ka nga nagapanami epekto sang imo nga sexual desire, Sir Boy. Aphrodisiac man ni gapanami iya sang imo nga libido, Sir Boy, production para nga happy si Mrs. Sir Boy, no? So, kinanglanta ining extend food supplement for men para panami man sang imo blood flow. Kaysa imo nga blood flow dira na tanan nga mga vitamins kag minerals ginadistribute man sa bugos mo nga lawas, Sir Boy, kung nami ang imo blood flow. Sa ereksyon, Sir Boy, kinanglan gina ang maayo nga blood flow para happy si Mrs., happy ka man, Sir Boy.
1: Ah, muna importante sa ano, no, sa lalaki, blood flow. And of course, condition ang imo pelvic muscles, no? Kung ano muna kung nami imo blood flow, hindi mo man mapatinir ang blood to, ipigaw ang imo pelvic floor muscles, ay ti muna, no, so mag-exercise pa me, no? Basa ka mo sa nami nga pelvic floor exercise and mag-extend food supplement para kampiyon ang smile ni Mrs. Talking about blood flow, gusto mo yung lain naman nga paagi para magnami mo blood flow, magpamasahe. Once or twice a week, ha? And usaron ang Balanios nga, tawag nga ito, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod ng init ngayong inatag sa kasukasuan mo sa mga tired muscle mo. It relaxes your body, kampiyon man ang aromatherapy, makuha mo sa DTX Liniment Oil, no? So kung gusto mo spa, ha? Nga arasin mo balay, dapat naka DTX Liniment Oil ka, sana oil ng bayan.
2: Okay, wala ta kada chimpo, Sir Boy. Abi parting words lang, gamay lang. Lima lang ka words.
1: Oh, it's a Friday, no? Dapat kondisyon ng lawas, dapat naka DTX 500, naka Mighty Seed Alkaline Vitamin C, Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kontra trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, kampiyon ang overall health, mag D3 Bio.
2: Okay, no? Salamat sa inyo tanan nga nagapamatis ning programa informasyon sa ikayong lawas. Weekend subong, dapat kita maging healthy, bawal magkasakit, ginanglan mag-take kita permi sing aton mga suplemento nga ginahatag sa inyo. No? Kag sa liwat, in behalf ni Doc Ramil Oy, ang aton nga pinalangga nga CEO, aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, kag ang aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, aton mga technician diri, salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: mapuno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginunay pang bata yasang sa mga pigado yung mga constituents.
2: Ah, pakaaba na ginilang yaguro, boss eh.
1: Amo lang namin ay tawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
2: Ah, bahala na mula yun. Basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila yan. Basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
2: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag may pikto ganang gaba.
2: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy kanya igo gabaan mo.
1: Ati sadya-sadya, you know?
2: Ah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: I have something to tell you.
1: Bilangga bang ya? Ano ka sa call center ka nag-obras, bang?
0: Nga man, boss.
1: Daw sa piho ka na mag-Ingles, ha?
0: Kung mag-Ingles ka gali, sa call center na dayon, boss? Hindi pwede nga nag-research lang ko sa Webster Dictionary?
1: Aba, daw gagana na sumuha ang utok mo.
0: Yes, of course. Because learning is a continuing process.
1: Tama na nga English, ah. Kaya daw madugo na ang dulunggan ko. Ah, dumadugo na.
0: Ati, sige boss, ah. Arreglado.
1: Oh, sige. Ano tong yambal mo sa akon?
0: Boss, ang yambal ko si mo. Nga ayan may mga iba nga congressman nga nagabalabag sa mga nga madayon ang barangay and SK election.
1: Nga akong pamangkuton mo, haw. Congressman ko, haw.
0: Hindi man sa musina, boss, ah. Ginapangayo ko lang ang opinion mo.
1: Sabton ko na.
0: Anong sabat mo, boss?
1: Sabton ko na kung mag-congressman ako.
0: Animal ka, boss.
1: Pero sabanta ko, boy.
0: Ano, boss?
1: Ang congressman niya hindi gusto madayon ang eleksyon.
0: Oh.
1: Gusto gid nila i-postpone.
0: Nga man.
1: Basi na hadlok lang sila magastuhan.
0: Ay, nga man nga magastuhan, boss, how?
1: Natural pangayuan sila sa mga incumbent ng mga kapitan kagagawad.
0: Mm-hmm.
1: Dala ng mga bago pa mabadalagan.
0: Ati, kalaula, gid boss, eh.
1: Amo na gurong isa sa mga rason nga gusto nila i-postpone.
0: Siguro. Pero ikaw, ya, boss, ano ang gusto mo? Ha? Amang kutunta ka, ha? Madayon o kung hindi?
1: Madayon, eh.
0: Kanga aman, boss?
1: Agod nga makabato naman kita sa ang tag 50, hindi ganit siyan nga may bala ka stipler.
0: Ay, ala! Sadya-sadya, ino?

0: May gabang kay?
1: Yes, may kokolatoy.
0: Excited na kayo mag-glasiyak.
1: Ulata na lang, Bilimig. Kaulat na kanisang inadlaw. Sumumpa ngayon, rest na lang.
0: Kaulat mo, Omega. Kaso do, daw excited na kuya magpakita sa akong tumalagsaon nga bilita, Jamay.
1: Oh, kalma lang, Bilimig. Kaya bansita?
0: Ayaw, Galimig. Kadugay magsululod ng tatlo kasutab, no?
1: Kapanilag, Bilimig, eh. Hindi ka, ni ba si May ginaplano sila nga balain?
0: Ano? Ano man bingin laplanuhan, May?
1: Makita naman ang ilan sa tabon?
0: Dalawa nila eh. Kung hindi sila magkalaula eh. Kita lang yan dapat ang right. O kung itikta lang yung may right, Meg, na magpangsutab. Sila dapat lang na siya ilaya, so tabon niya, Meg. At pa sila sa guaw, gaatra sa bante pa ba? Wala pa sila plano magsululod daw.
1: Basi ginaulat pa nilang doaman ka former member sa mga rugby boys.
0: Sino man bi, Meg?
1: Sino pa kundi ang duwa kababayi ba lang ang mga membro sa ang unas ang rugby boys?
0: Sino gani?
1: Ang mga rugby boys ba lang si Naern kag si Angelina?
0: Ay, ang kulak kay gali kag ang baboy.
1: Oo, sino na?
0: Basi din patunang ukay nga mga basurahan, Meg.
1: At idamo naman ni Karun lang ako kaglagong masunod-sunod sa ilang agabagrong eh.
0: Daw amo ginagorong matapobig.
1: No, sadya sa China.

0: Ay, abi ko, ako na makabinta. Gali kay ako pang naintuan. Ginami-nami ko pang pagmasahe sa tigulang nga ato. Kaya abi ko, makakwarta na ako. Gali kay na biktima, yapak ko. Yow!
1: Say, maligtis!
0: Ay, ate nga ito, mausahay, nano.
1: Chay!
0: Ay, burog!
1: Lalo ka, Chay! Ito ka, nguingoy ka!
0: Ay, ba, nakita mo pa ba?
1: Ah, nguingoy, kiti! Paano nga hindi makita kay... Layo pa lang daw, gaugom ka na batuan nga daw. Nakakaon ka, Abdo?
0: Na!
1: Lalo ka, Chay!
0: Na-scam ko, burog!
1: Ay, ba! Ano? Ikaw, maskaman pa?
0: Ay,
1: ano nakuhaan ka pa kwarta nga daw? Wala ka man kwarta!
0: Hindi. Hindi na mo nga klase scam.
1: Di ano manggali?
0: Naintuan ako sa isa kamalam.
1: Amo na ang kamaro mo, naintuan ka pa?
0: Mas maro pag ito yasang sa ako niya, burog. Ano pa, naskaman niya ko?
1: Paano ya ka ganin na scam? Ano man nakuhaan niya ka kwarta?
0: Ako ya ganin ginataga niya kwarta.
1: Di ginatagan ka na kwarta, na-scam ka pa.
0: Oo, kitagaan niya ko kwarta, pero plimaning ginatag sa animal yan.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5.
5: K5.
6: K5.
7: K5 News FM.
8: 88.7.
9: Kampiyon. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Anay.
11: Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
9: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
9: Yung may D3.
12: Mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
9: Mga butika.
14: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
15: Mag-DDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-DDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DDX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis
15: mo! DDX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
14: Masami nagapangihi?
15: Masami ginauha!
14: Masi may diabetes ka na!
15: Mag-DDX 500 na!
14: Ang DDX 500!
15: My powerful compound
14: nga nagapanubos
15: ang imo blood sugar.
14: DTX 500
15: garantisado.
14: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika.
19: Nabatian ko mangi.
18: Kay gali may UTI ko.
19: Ang tiya ko naghambal.
18: Try ko ang Mighty C.
19: One capsule three times a day.
18: One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko.
19: Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi.
21: Mas masami ko bina-allergy.
20: Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
23: Libre?
24: Libre!
23: Wow!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Balik ka mga langaw! Ari nga paborito natin niya ilaw!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggod,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Dalaong magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin. diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
4: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
8: It is now 10 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sabo ko.
1: Yes, budot.
0: Kasadya man kay Noli, no?
1: Nga aman.
0: Grabe, ginangara ka kaya samtang istorya sa tahong. Wayo pa si Noli, nalipay mag-istorya sa tahong. Samtang ikaw ya, gakusmod ka. Kag daw hindi mo gustong taong istoryahon.
1: Ara ka naman imo, budat ya. Ang mga labay-labay naman among imo, ya.
0: Hindi man labay-labay. Kay kamatuuran man, oh.
1: Te, anong mayon si na kay Nuli, man?
0: Abay, ilan daan ay si Nuli, ya. Kay happy man siya. Kundi siya masadya. Suportahan ta na lang ang animal, ya. Sus, taong man lang galing hanggang hangang makapalipay sa iya.
1: Ha? Ay, nabaw lang galing kalipayan niya, no?
0: Oo, hindi pariho sa imo nga may gaunay na gidngat taong, pero hindi kapag yapon malipayo.
1: Ay, alam, sadya, no?

0: pa Sunday school na ta? Lawig pa man ang oras, ah! Ote, sano kaya mapaskwilan?
1: Inang, 5 minutes na lang ma-start na tayo ng klase.
0: Hala. Maama na.
1: Di pa na, hindi na ito palaya. Man pa katanga, ha?
0: At least siya makarelax, relax na tuyo sa eskwilan.
1: Sige lang. Mas makarelax pag itay akong busog ta eh.
0: Sige na, Mala Angelina. Dali na. Malakat na ta para makaprepare man ta sa atong activity karon sa Sunday school nga kada Lunes ang klase.
1: Sinogi nang ginadalian mo makita, ha? Si Bungkoy nga sutap?
0: No! Hindi, oh!
1: Hindi kapag guro. Siya na lang gitna.
0: Kadali, kuya, para mag-alam. Bakit, kuya?
1: Balibad na lang naimo, ya? Hindi lang bala magdali. Kaya dito, kita makadto.
0: Mas mayugit nga, hindi ta malate eh. Kay kalawaya nga malate. Sa isa kasi manang adaan, kay isa lang ta magklase. Sunday school nga kada Lunes lang kit. Tapos malate pa ta. Sa tab kita na iyo.
1: Sadya, sadya, you know?

0: Sabi mo bala, Venus?
1: Mami, ano man na?
0: Daw ka nami sang lakat sang karinderiya ta subong.
1: Hala? May tiyal lang karinderiya ta, Mami?
0: Ay, kag nga ah.
1: Kita siling mo man mayong lakat ta. Akon bala siling ko pilakadlaw madalagan gining karinderiya ta.
0: Ay, animal, ang buot ko si Lingon nga maayo ang lakat sang karinderiya ta. Daw nagmi ang dalagan sang negosyo ta.
1: Mami, anay ka bala, ano gitbalaman? Galakat o gadalagan?
0: Na! Baho pilosopa ka gidno?
1: Ay, Mami, hindi ko wadaan kinchindi, pro. I-explain bala sa akon, Mi, anong galakat kag anong gadalagan?
0: Ang buot ko si Lingon, maayo ang resulta sang ato negosyo. Nami ang bintahanay.
1: Timas paborgid sa aton, Mami, eh.
0: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad, mga taga-kalising ko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
1: Hala.
0: Ilabi na gitong kumari ko nga. Kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
1: Anong buot mo si Lingon sinaayan, Mami man?
0: Ang mga manug-utang at tig-asok ton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
1: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: adult ID number ka na ba?
1: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
0: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
1: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
0: Correct, Mare!
2: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Iloilo.

0: Lawrence Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift
8: OT
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
15: Glaucoma. Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy. Eye Care Gold Capsule. Cataracts. Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa madugo na presyo.
16: Extend Food Superman for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: of him, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga. Doon hindi maayong.
4: Patuloy lang.
6: Nelfungi.
4: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika. Hangot ang bulak.
6: Yes.
5: Luksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sa imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ang pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid ang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko tayo makatukoy kapamunyag pa ko sa mga flowers.
9: Actually, why na siya gagarden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Dako
1: gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: News FM 11 Mbps。
1: Isagig ka mananay nga aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato siya magpapanamyaw kag pag-abi-abi sa aton si Maka K5 sa bilog sini nga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa 180 talan ka mabarangay sa siyudad, sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasinagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang ato si nga pagwaragwag, sa mga nagtutok subong sa ila si Tag sa Kamaradyo, naka-tune in subong sa K5 News FM Iloilo 88.7. Yari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor sa aton sining nga mga relay stations sa may Banwa sang Leganes, siyudad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok subong sa K5 News FM Sara. Kita man na gabi-abi sa aton mga ka-K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas, sa aton mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bayan sang kalibutan, mapakaagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka mang oras sa inyo tanan-tanan, kag we hope yalala ka mo sa maayos nga kahimtangan. Welcome na sa pagpangalagad sang programa 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
1: Direkta sa adlaw sa nga Biyernes, pitsa 4 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ini nga Biyernes sa apatanan ka mga Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
0: 11 Mbps.
1: Ako inyo sinangalagad ang inyo ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat welcome sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
1: TGIF, thanks God it's Friday. Subong adlaw, iban sining nga mga naga-opisina sa mga government offices. Wala sa gyapon sang trabaho. No? Nagsigisigi na sa pag-obserbar sang 4-day work week mga ka-K5. So, iban sa ni, may mga transaksyon ka mo, ang mga frontline o kon ara sa mga social services ang may duty mangyapon basta Biyernes ni nga adlaw mga ka-K5. Pero basta Biyernes gani, amo ni ngambal naton nga damo ang nagahulat-hulat. Akay nga katapusan nga adlaw sang klase sa sining nga semana kag katapusan man ng trabaho sa aton sining nga mga empleyado. Pero may mga nagatrabaho sa gyapon no? Nga Sabado. May katrabaho gani nga Domingo mo. Kaya mo gani diri Domingo ya may duty kami. Kaya mo siya nga day off diri sa K5 News FM Iloilo Sabado nga adlaw.
0: 11 Mbps.
1: Magurugal umon kagong kaisa nagatupa ang ulan sa sinimati ni On. Basi makay o man di ka K5 Paul. Ang ato sa nga monitor kay gina-check ta kay ang monitor naton diri ang headset na may concern lang kita mga K5. But anyway, dugay-dugay makaupo naton connection naton sa ato sa nga pag-asa. Hibaloon ta kay Wyman sang anuman nga mga bagyo ngayari sa sulod sang aton sa nga Philippine Area of Responsibility. Kay kahapon to yan, nakagwa na sa ato sa nga par. Na ining si Bagyo Pilandok. Pero sa gyapon na tungod sa saning amusin nga panyampo, apektado gyapon kita sang hangin habaga.
0: 11 Mbps.
1: Alas 11 Jess, sa atong saning pagpangalagad. Ano nga atong sanida nga ginapreparar nga pala niya gahon, no? Mga ka-K5. No? Okay naman, bro, volume lang partner. Para nga mabatiyan ka doon ka ni Peace Gidabi mo. Okay na, sige na. Ari na, mabrobelta na kita mga K5. Na anong lutoon nyo da? Way problema kaming bala samta nagaluto kamo da. Ilabid kay kay Manang Veronica da sa may dikabay kalanan. Kay kita rin na nagaserbi sumong sang sa Buruso sin nga Sabaw sa may barangay Rizal Lapus. Kag-available manda ang Clinical Detex Coffee Mix. Na pala kamo da, kaon lang kamo. Kay kami ang bala sa mga balita nga nagakanabo di sa may palibot sang syudad. Kagabugusan sa ning Pungsod, Pilipinas.
0: 11 Mbps.
1: Daw kada isa sa aton guru ka panghakroy subong no? Kada adlaw indikid malikawan nga mayara sang power interruption. Doga, balik tato ni sa chimpo ni Kupong Kupong. Amo ni kabunder, no teknolohiya ta, no? Nga halos tanan, no? Ginapaandar sang kuryente ta. Ang battery ganito ta, agsak lang kita imo. No? Sang nagagamit pa sang battery. Sang una niya mga radyo nyo, no? Battery lang na. Ha, kaya hindi ka mag-battery kayo ay the time kuryente. Tisubong niya, daw ang gwa naton, daw pabalik taton. Imbis nga mag-forward taton, ah, gayin mo taton backward.
0: 11 Mbps.
1: Kahit tungod nga sa saring mga na-experience naton, nga mga power interruption, no? Brownout. Kung kay sagal na utan tag pila ka oras, ang ining nasambit siya nga brownout sa aton sini nga mga lugar.
0: 11 Mbps.
1: Idaway sang nga reklamo sa Metro Manila kay maayot ang supply sang ila sa ning kuryente, no? Way ka batyag ang pila naton to ka mga opisyal. Pero ang aton sa ning Department of Energy, no? Kwan man ni Ilongga man eh, no? Si Secretary Sharon Garin. Iya mo ni anya iya sa makababayan diri nagaanto sa sinasambit sa ni no, nga manual load dropping. Bosilingon, bulos-bulos ang brownout. Di ko matimingan ka na abi, kung gabi, paano ka di ka tulong? Ang makaluoy din man, negosyante natin. Ang nagasalig no, sa kuryente, ang ibans na may mga paaso, no, mga nebulizer. Kaya kinanglan si ilas nga balatian, di ko nabuton ka na kahapo mo, kag mataymingan nga brownout sa area mo, ti manok lang. Ah, asta ka lang mabugtuan ka lang ginawa. Na, tungod sa saning na-experience naton nga brownout mga kaki-five. Amo nang kabudlay kapag pangabuhi ta, dugangan pag isang brownout. Na, lala, naging ang problema siya kung suktanay. Na, doon ay maginabuhin ang ila ato sa paggamit sang kuryente da. Na, nga ang ila sa saning paghatag sang kuryente sa aton. Kaya nga katabo diri, kulang ang supply sang kuryente naton. Hindi ka trespasser sang demand ikomparar sa supply. Amo lang simple nga explanation nga mamangkot nga brown out kita haw. Nga ang may gipatigayon nga manual load dropping. Ang sabat dira, kulang ang supply sang kuryente.
0: 11 Mbps.
1: Diba siya mangkot ang iban? Tisang una, hindi makita kulang. Why makita sa una ka experience siya kaangay diri. Kahit tungod, pila sini ka mga power plant, amo ni nag-produce na sang kuryente, ang iban sini nagkalaguba kag kinahanglan sang maintenance.
0: 11 Mbps.
1: For example, ang isa sini ka planta makaproduce na sang halos pila ka megawatts nga kinahanglanon para sa pag-supply sang kuryente mga K5. Tikon maguba ina, busilingon kulang, no? Ang aton sini nga kuryente. Hindi man pwedeng ang linya sang kuryente no gulpiho naton, no? Sa pagpagamit sina. No? Kay ti amo na gani nga may yara sang manual load dropping tungod nga para nga ang supply sang kuryente, no? Kay kun hindi nila pag hagana ganon, no? Mahimo nga maguba man ang ilas nga linya mga kaki-five. So, why a problema? No? Basta ang ibang bla, mga kigsa mor. Gapamuyayaw, pag run out, ang balya, ay, naano man yung mor man? Pag run out, naano man yung iliko uno man? Ang iliko dos, ang iliko tres? Ang gimilko da sa probinsya sa Guimaras? Actually, ang mga utility distributor natun, no? Why niya sang problema? Ang problema, ara gidnismos puno. No? Kahit ang aton sa nga flow sang kuryente halin no, sa pag-produce halin mismo sa power plant nga nag-produce sang sining kuryente ginapaagi sa aton sa nga grid. Di ba lang magitawag kita nga National Grid for Corporation ang NGCP no? Pagkatapos na ang NGCP amo na ma-distribute sa iya linya pakadto sa mga utility contribution naton. Kung under ka man sa MOR, under ka man sa ELECO, under ka man sa ANTICO, under ka man sa GIMILCO. Now, kag kun ano man ra nga power distributor o kun utility distributor sa inyo sa ni nga lugar, hindi niya pagbasulon ang mga nag-distribute sa aton sang kuryente, kaya wala sila sang kasalanan. Ay kung kaisa magpro-komentar ka bla, basulon niya, ay naano man yung more man, run out man. Now, kung kaisa makaluluoy lang more, amo na kung kaisa, nabro basa-basa man ka mo, kung anong kabangdanan siya. Ano meron uno, gidya, kulang kita sang supply sang kuryente. Amo na bla, ang law of supply and demand. Mas dako ang demand ikumparar sa supply. Ang resulta, kulang.
0: 11 Mbps.
1: Kahit ilabi na gid kon pag-abot na sa kapunanon, kagabihon. Nao nga ang hapon gabi kita ka brown out. Kahit tungod sa amusina nga inoras mga kaka-K5, ang tanan na no, nagagamit sang kuryente. Bo silong damo nagagamit. Di bala sa tion sang kagabihon, ang tanan nga mga tao yara sila puluyan. Damo na ang peak, no, ang mataas nga inoras sa paggamit naton sang kuryente. Tidira ya kon basiya naton ang peak, no, ang demand, so kulang ang supply sang kuryente. Amo na naga-issue sang yellow kag red alert.
0: 11 Mbps.
1: Clarex ka mo mga kaka-K5. Ti ang ini nga problema tungod nga kulang ta sang supply sang kuryente, sinong aton sing sukton. Ayan, sukton tang taga DPWH, sukton tang taga Department of Education. Kay basta kuryente gani, Department of Energy. Pero suno sa taga Department of Energy, suno kay Secretary Sharon Garin, base sa December, hindi man kita mag-red alert. Sus Mariusi, pulaton na pang December para mag-establish kag basanteng supply sa kuryente. Nga mo ning kada adlaw, nagagunto kita. Napapuli ka sa balay mo. Hago ikaw sa trabaho. No, kapoy ikaw tungod nga nagaulan, mabudlay mag-commute. No, paningalot ka para makasakay. Amo ni gani may tatlo ka modernized jeep to dakpan nga overloading. No, kay tiyan pasayro, kung ikaw ay pasayro, may imo pa lang ah. Magit-gitan ka mo. Para kapuli ka templano sa balay nyo. Tiyan mo nang inagyan mo, no, sa imo papauli sa balay, pagkatapos pag-abot sa balay, abtan mo dito, white kuryente. Di hindi mag-sakit ulo mo na. No, labi na gid kon, may mga mata kapit nga kinahanglan ang supply gid sang kuryente. No, mga masyenda nga kinahanglan pagsaksak sang kuryente, mga K5. Hindi ka na maglalain. Nadugay-dugay galigom dulong. Tidila natin na eksperensyahan sa may area sang Visayas kag pila ka party dito sa Mindanao. Kaya pala natin ang Luzon niya daway isang problema. Kita mo mga ba officials natin to? Nagabaraton sa dalagko sila nga sweldo. Ah, daway sila yung concern dili sa atin. Kag isa pa, ang iba yung public officials daway miskalab. Kaya nga may generator man sa balay nila mo.
0: 11 Mbps.
1: Kunwaay sang generator, may solar man sila. Pero gamuno likta ka solar, nami man nga klase isang renewable energy, no? Pero mahal man. No? Ang investment sa ni mahal man. Di mga halos sobra 6-digit man eh. Gakalabot magpabutang ka sang solar. Sa imo sa nga balay, galabot ng 300 mil pesos. Tiding ka na mangita ka 300 mil pesos kung ultimo ka lang ang empleyado. Tama man kadako ang gastuson mo. But silingon, no, ang imuon ta subong, sakripisyo ka magpinitinsya. Kay waay pa sang kasiroduhan kung saan o mabalik sa normal ang ining power sang supply sang kuryente na no, diri sa aton mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Ang buot silingon sina, kada adlaw, hindi ka na mangayo nga wala sang brownout. Batunon mo na lang nga hakos sa imo sa itagay pusoon bisan nagabalabag sa imo sini nga tutunlan. Kay why ka na sang choice, why ka na sang option, di ka makadto kuno ay sang kuryente man, no? Ti halos tanan ilabi na gid subong gagamit na sang mga cellphone, mga gadget, no? Kung may mga emerhensya kato nga may palabot sa imo sini nga mga pamilya, na layo anay ka, muti paano ka makunta kung lubat ka? Diin ka ni masaksak sa buho sang duwa ka ilong mo? Tambot lang kon ang gobyerno ta, no? Asap man ang ilasin nga paglantaw kapag sulbar sa sinasambit sa nga problema. Kaysang una dumdumanyo pagsulod pa lang sa tuig, ano't man? 2023? 2024? No? At lang January 1 pa lang, January 2, January 3, then January 4, imbukada pa lang si Mana to sa nga bagong tuig. At ito naka-experience siya makita sa nga blackout, no? Sa bilog siya nga asyudad kag probinsya sa Iloilo. Kay daw mayara to sa linya sa may area sa Negros to nang salapay to sa barge. No? Tinag problema na to. Ti subong, no? Ambot kon san o ini matapos ang problema tas kuryente at kay subong nya nga ira, subong nga inerasyon nya nabuhi taton nga may a kuryente. Ang tawab lang makabataan, may magagmay kini pagid nga makabataan ba? Kabudlay na ang magbantay kung may magagmay kabataan, di ko nagasiburo da. No? Tama ka ginot. Makapoy man, no, magpaypay, abi mong kipay. Kag hindi ka man katulog, paano katulog nga, din ti mo kita nga tulog ti mo, ga pa maypay ka man. Ahay, no, grabe ka doon kakangay, gatulog kang gatindog eh. Hindi ka ginya katulog, no, kung wala sang kuryente, wala sa electric fan, no, bisan mga pigado na at mga kutura niya, nagapanikasog nga makabakal sang electric fan, kay balanta naman, mainit na nga ito sa palibot, bisang ganit gainulan, na mabatsagan tagyapon ang kapaang sa aton sining tiyempo, kung ara kita sa sulod sang balay. 11 Mbps. Di makaluluoy ang aton sining manigosyante, kay una, na, ang kuryente hindi stable. Kung ang imo sining negosyo in connection sa sining mga mabugnaw, mga frozen foods, kung nabtanti mo daanong ka oras, apat ka oras nga waisan nga kuryente, ipang ano mo sini, no? Ayan nga makaginansya ka o pitik sintas resulta sini, disgrasya pa. Gaisip ka na kaginansya mo sa imobligya, pitik sintas, mamyerdihan ka pa. Tilan taon ta ni, kung matagan ni sang igtalupangod, sang ato sinil gobyerno, kay wae sa mga barangay officials na ton, no, or barangay officials, nandala itong barangay officials. At may mga barangay officials man may kasarang-sarang. May kasarang man magbakal sang ilasan nga generator. Ilaban-laban dahog naman generator kay during the time to pagdamo ito mula brown out. Pertig na kulang ang generator, mga K5. Kay ti kabudlay mo. Ilabagay ko may mga negosyo ikaw at ti pertigin ang negosyo. Alas 11:24 sa aton sering pagpangalagad. Iga-check na to ko report ni Kaki5 Kim Kaluyo, no, angot sa sining nasambit sa nga report nga mga konsumidor hindi deserve ang wala untat nga brownout. Di siyempre deserve mo ni how? Gabayad ka man sakto ang serbisyo nga kabaylo hindi bastante. Di siyempre lain kami. Galing kay duway kita gani choice ti manukaw, no? Kundi nga atubangon ang ining problema naton sa supply sa kuryente. Ti ang nikonegosyante ikaw, isa sa maglilantaw sa mag-put up ka negosyo, no? May bastante ng kuryente da, no? Ang ilantaw na kuryente, tubig, no? Sa isa sa kalugar. Ti kung kita ka mga negosyante nga wala sang supply sang kuryente, negative ni sa mga investor, mga K5. 11 Mbps. Puro pa bugal-bugal ta. Pagkatapos na, no? Matukod pa tagani ta di sang data center, no? EI hub. Pagkatapos na, kulang ta kuryente. Bugal-bugal ta. Di paano ta yung ka-supply sa basanting kuryente? Kaya dira palang gani. Daw lamuno niya na ang tanan ng supply sa kuryente ta. Kay ang patindog na sang EI data center, kinanglan niya ang dako sa ning supply sa kuryente para maka-operate ina mga kakifay. 11 Mbps. Kagi-check naman karon kay on the part sang overloading, no, ng mga modernized jeep, daw tatlo ni ka mga modernized jeep nga iya ni sang Mitsco-op kagang isa diri iya sang Western Visayas Transport Cooperative nga dakpan tungod na nga naglapas ang overloading. Ibisan pa no may LTO pamanta. Alas 11:26. I-check na to report niya kay 5 Karen Badilla. Angot ni sa sining reaksyon no sa mga negosyante nga apektado sa sining patay siga o kon ining adlaw-adlaw no nga brownout mga kakipay. Anong report niya kay 5 Karen? O may connection ni sa Bureau of Fire Protection ka K5 Paul? I-check na to report niya K5 Karen Badilla.
0: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
1: K5 ka?
2: K5 Rick, dire kita subong sa may ano gani sa kopyo di mga barangay barangay airport sa Banwa upon distrito sa Mandurriao. K5 Rick, kung sabihin no may mga tumuluyo kasi syempre nagabaligya mga nagkarindirya mga negosyante upon pa anaton sa mga reaksyon ni kay ti adlaw-adlaw na lang di kaya K5 Enrico ang nagkaka-experiensyahan naton na brown out no direya sa syudad sa Iloilo. Ti ang iban diri nga mga kauturan naton syempre nagapabutyag man sa ilang kaakig or kainit kay Pabre kay ti imbis nga oras ang katulugo nila mabugtaw sa nila tanay magululuwa sa ilang nga kuloyan para yung magpakangin hangin kay Five Enrico bangod yan nga kaya mo labla mainit sa tulog yung isang ilang nga kuloyan sa kay Five Rick. So, ari bala si Sir Ricky Manaay sa kay Five
1: Ricky
2: Enrico.
1: Na.
2: May karinderya inisyate. Siyempre, may mga appliances diri sila sa ila. Yung balaligyaan K5 Rick. No?
1: Kaki-5 ka?
2: Mamakoton siya.
1: Kaki-5 ka?
2: Why man nag-barret mo?
3: Why man na?
2: Wala man?
3: Natural lang siguro. Kasi kung sinang na-off mo, wala kami mo. Ang epekto sa atong gamit, dako eh.
2: Oo.
3: Igambleran sa mura.
2: Rente.
3: No?
2: Oo.
3: Itaas na taas.
2: Ano di oras per me nag-brown out sa inyo?
3: Hindi ka ito, naso hasta alas 15.
1: Dua ka oras ang tunga ba?
3: Tapos may adlaw man niya sa launa hasta mag-alas 6.
2: Oo. Tapos?
3: Kaya mo muna na.
2: Oh, pero ay man din may nag-kwan man sa kagamitan niyo. Kung sila nga bigla doon nag-amat-amat. Kwan
3: pa. Kwan daw, huwag pa man.
2: Huwag pa man, no? Kapay pa nga, huwag kita, hindi kita, no?
3: Plano pa pagambal man na kina
2: oo kahit may ano man mo may announcement man mo prior
3: pag siga di man ito pa pag switch mo may switch
2: oo
3: katun man yung mga disinyo
2: birthday kumusta naman niya ang ano mga bride niya sa Prince
3: ako eh
2: sila ang pag ano ang
3: una meron ko 1-6
2: oo
3: nag 2-4 nag 3-4 nagbalik naman sa 2-4
2: bangod niya sa brown out siya na
1: sa tanong ng mga sumakat subong eh no ang balay ranch kuryente ka K5 ka rin ang ancillary services tabla do sumakat na mo
2: oo yan mo nito sa kay Sir Ricky brown out kasi syempre may increase man sa presyo ana ay black K5 brick rason man no nga nagsaka man ni ang balay da nila ya sa kuryente pero ti syempre
1: hindi man mag-inot ka K5 ka
2: Sir Ricky ang sitwasyon rin kaya mo lang na ibudlay na sir no kasi may magubak ang gamit mangod sa ano blam
3: kung malipatan mo di disgrasya mo pressure mga gamit mo eh.
2: Oo. Ang may dispenser, kalingadaan, yung electric fan.
1: Si ikaw nag-done
2: out. Out ni sir, especially kung gabi, ano ga, stay lang kami yung sudod malay nyo, bigwa ako ka mo.
3: Mahangin. Mahangin. Hindi ba yung problema ng hangin? Kung masaka ka sa babaw, gini-off eh.
2: Oo.
3: Kung muna ganyan ka, saka ako, nag-ubra ako bintana.
2: Ginubra ang mga bintana para makasunod. Oo.
1: Galuto sila sa pagkaon, aga pa siya preparat kung brown out, abi ka K5 ka, anong ginagamit nila? May mga emergency light sila? May
2: ano ni pala sa pagkaon nyo? Ano gaon? Iuling ka mo or naka-stove?
3: Naka-stove na po, siya gamit ng kusula.
2: Ah, okay. Para oo. Balinak, naka-stove sila K5 break.
1: Okay, ti ko sa ang broodlight dira tay mga kinanglanon na no gagamit sila sang flashlight lagda solar light or ano na ginagamit parang makatag sa kasanag ka K5 Karen?
2: Oo, may alibi sila.

0: สำหรับอัพไหน
1: adjustment อ่ะกับประตูกระบุกเตอร์มันกับประตูกระตุ้นลูกมั้ง
0: Oo, pero tama burban out ni daw ginapaabot nyo ng gidban nga kada adlaw may brown out na.
1: Kaya kung kuno dapat kala si Bibi kung naman brown out si Wyman.
0: Oo.
1: Sige, mo ito may mo ni kung tahon ka naman kamuna eh. Mm. Kung may mo, reklamo ka, wai mag-apong.
0: At kayo, wai kasang may mo. So niya, yan nga, kita to yung mahimok kakuryente kay hindi makita si Kwan, electric man. Nga ma-produce ang kuryente si Ricky, no? Pero bud lagi niyang pagpangabuhi kung brown out, no?
1: Sige lang, mga buhi lang doon sa isakto.
0: Oo, mugid, sakto gid. Pero bud lagi kung nadulom, abi kay sa dulom, damo sa kamalamalahan mo. Tawai man lang iban nagdaulat tulad magdulom-dulom kag mga uit man sang gamit sang iban. Di ba si Rike?
1: Natural sa mga pigado, pinsipong.
0: Oo, mabagani eh. Kaki-five ka? Dudamot ang mga tricycle drive, tricycle driver sa kay de si Rike man, oh.
2: Ano, okay,
0: sa likod damo, mga tricycle driver, tricycle driver sa Irianda si Ricky, da?
2: Oo, ato rin nagkakaranyaga sa iya nga kalandaan.
1: Ato rin nagkaparking sa tubang ko.
2: Ato rin nagkaparking, oo, kalabanan.
0: Tay, pamangkutabi sila kay halinda sa pagbiyahe nila, tama kagin, o pagpulis balay nila, ano, paano nila makuha yung ilas ni nga kainit na batsagan? Huya, huya pa sila ba? Sila mo hindi ka mong preso ah!
2: Ano may pangalan mo?
1: Christian.
2: Christian? Oo. Kung kumusta ka sir kay tiga, ano-ano, adlaw ni nga nag-brown out nila sa Ambon. Wala man ay mga nagkalagubang kagabit. Ano ba yan doon daw kagabihan? San Miguel, tapos, dire kagabihan. Ano may pamilya ka din?
1: Meron din talaga dali kong...
2: Ah, taga direct ako sa San Miguel, sa kule.
1: Oo, ito ako sa...
2: Pero why man to may kalagupan siya?
1: Wala, wala, wala, wala, wala, wala,
0: wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala,
2: wala, wala, wala,
0: wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala,
2: Tricycle?
0: Tricycle? Di ba pulit na sa walay to? Kaya pa niya malas. Kaya nung naubra nila K5 ka rin?
2: O, ginakalawan niya tayo sa mga upo niya. Ikaw yes sir, kumusta ka?
0: Kumusta ang experience mo sa brownout?
1: Wala man nga ma.
2: Wala man may nago ba?
1: Wala man kay Wodo. Wala man kay Francis.
2: Wala. Sari mo ka na
1: eh. Adik ko sa salat ng lapid
2: log. Oo, di ko mag-brown out na kailan.
1: Kasi yung way mo, yabin ta kong gabi. Ang brown out, ito na yung mag-brown out. Hindi lang gabi kay Sir. Ito, mong na katulog.
2: Oo, alwarakin sir. Ano may pangalan mo ya?
1: Christopher.
2: Christopher.
0: Okay, ga-feedback kita kay 5 ka rin ba? Bala ko galanog kita na subong sa may area sa may Manduryaw. Doon namin ito sa Batya. Ti, abal mo, ti, sir, may naguba kang appliances. Why ah? Kaya mo ko appliances mo.
2: Oo, wala man siya appliances.
0: Kita mong mga Pinoy, ang mga Ilunggo, amunika na batsagan na naton nga resulta sa brownout. Makayuhom-yuhom pa, no?
2: Amo man ah. Apo mga gapong diyan. Uy, wala man mga gabit mga nagkaragurat. Wala man.
0: Kaya gano ka kung gabi kayo brown out?
2: Kaya ina, doon na ka mo kung nung gabi pa sa. Panguyab lang kami nga, panguyab eh.
0: Oo.
2: Ang kami mo.
0: Oo, what?
2: Saan nga matulugan na lang, no? Oo. Talagaan mo na yun ng biski. Para nga
0: matulugan ka. Pilaidad! Pilaidad ni tatay?
2: Franklin.
3: Franklin ano?
2: Pinka.
3: Pwengka. Oh. Sir Franklin Pwengka.
0: Pilaidad ni tatay? Pilaidad ni tatay?
2: Pilaidad mo tay?
0: 64. 64. Budlay kung wais ang kuryente kaya hindi nakapanguhit si tatay?
2: Okay, abay ni Sir Franklin, napadaganin ako na inom itong whiskey.
0: Oh, whiskey ko daw para matulugan ka na yun. Ang budlay, pag hindi ko lang balay nyo, damo, bla, lamok. Na, eh, daway ka skalag, makainom ka natin. Bisan na damo ko binagrong, daway skalag, mo kayo nakainom ka, K5 ka rin.
2: Okay, amon ni Sir sa ila, K5K, okay naman ko daw lang, pero i-adlaw, hindi gabi, especially kung katulugon, bala K5 Enrico nga, palahuwan niya, kasi imbit na ipahuway no sa mga

0: تورانا كون فشلين في فلان قد أني أنا قد جاهي في فايف إن ريكو إن دي سريكو لوج إيه هو واي في ما يبان دري ما تولاو دناي هو لطون يما دي جا بارا مكا أنو إيه مكا مكا تولوج سن ما كومفورتام لي يا في فايف ري
1: Amo gani eh, no? Ro adjust lang ah, no? Bisan paano na man yung home ka mga tricycle driver, da, ba? Ano ka din address ng K5 ka rin?
0: Ano
1: ka din address na?
0: Ano K5?
1: Anong address na subong gani sa inyong lugar?
0: Ano ka muna gani, sir?
2: Bangga Tabog Barangay Airport.
0: Bangga Tabog Barangay Airport, Mandoriao.
1: Bangga Kabo, no?
2: Kasunod sa Navae.
0: Oo, kasunod sa may Navae, K5
1: Reef. Oo, so ang ilagi na cater ng pasero is pasunod sa Barangay Navae.
0: Yes, yes.
1: Ah, saan pa, no? Gayom yung home lang kita. Dalon ta lang sa yung home, ining, kuan na, brown out ka K5 ba, Karen, kiti, why makita sa may mahimo mo? Amo niya ka resilient ang mga Pilipinong. Mahambal sila nga. Pagpuli sa balay, brown out to, sadya gini. Brown out na, pero sadya gapon mo. O sa K5 Paul ka, kadao mo na K5 Paul. No, sa lansuin sa Ron mo, pag-abot niya sa balay, brown out to, sadya gini. Amo na tayo na makatubang sa problema ta. No? Ang mga Pinoy katukoy sa damo sa problema sa pungsod ta sa kapatubang sa aton pagpangabuhi. Ah, ay dalon ta sa langas-langas na magyuhum-yuhum. Ah. Sige, balaan ko da na makamugruman niyaga.
0: Busog na sa K5 Makoy.
1: Sana all.
0: Balaan mo ko nga ah.
1: Oo.
0: Oh, nakaduwa lang man na siya kakapa dito sa may nabitas.
1: Wow, grabe ba? Hindi kita tapos pa ni program ta. Sige ah, salamat ka K5 ka.
0: Oh, direkta diri sa may barangay airport sa distrito sa Mandoriao upon si K5 Makoy Espeha. Ini naman si K5 Karen Dodidia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kat kalingawan sa Iloilo. K5 News at
3: 11 Mbps.
1: Si K5 Karen Badilla sa Barangay Airport. Ah. Pero pa mangko talang to sa mga negosyante, sa mga nagabaligya dira, na ah, kag subuman sa mga pumuluyo eh. Ah, ti manu ta diabi kay amo ni. No, ayan mapulok-pulok, ita di ka magligid-ligid. Oh. Kay ta man ni sitwasyon ta, kwanal na to ni, no? Adjust kita sa aton sing kaugalingon. Pero pa mangkot ni tubtob sanong pag-adjust ta sini. Malabutan pa yan ni Disyembre o kon malabutan pa sa tuig. Ga utoy-utoy gid si Mambit Idar Lilia ho. Da, sa may barangay mas pasan, sa may banuan sa Kalinog, sila ni si Mambit, tulog na lang ah! White signal sa kay Ma'am Anilia Dalesa na Galio, may dahil nga aga kay sa Ritak Lion. Ha? Kay Ma'am Laura sa Magaysay, sa Perminga Brownout, nagadugang Braydan sa Kuryente, kaya mag-uba ang appliances mo. Amo gani, no? Kay Ma'am Nance Palalis, dira sa may nakapulit na ma'am sa Dubai. Pamilya Palalis sa may Santa Cruz, Arevalo. Tita Indang da! Anong pala ni Gawon da, Tita Indang? Kaga sumuman, may dahil man nga aga kay Ma'am Annalyn Panis Agravante sa may Banwasang San Enrique. Kay Ma'am Big Swiss J kagabi Brown Outman, igo nagsiga, duak oras. Ti kung mag-brown out alas 9, makatulog na yon. Ang iba sila, hulaton talang magsiga. Ah, problema sila, kailabutan tag inuras. Ti kung nahulaton mo, hindi alas 11, pati mga tulog. Kay Ma'am Bing Space J, may rayad nga aga sa Singapore, diri ka na ma'am. Kay Ma'am Aisha Amad, kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Sir Eduardo Ignacio. Na, kagsumuman kay Sir Dan Labrador, kay Ninin Candolira, kay Sir Fred Pasgala Jucampo, kay Sir Arman Bakuguay, kay Ma'am Rimia Panes, no? Suspended ang klase sa NCR sumong. No? Kay Ma'am Nadlin Shautong sa may surad sang Pasig. Pagbalik ta, no? Makaupon naton karon, no? Ang aton sining mga participants, no? Sa Bawron sa Nitaga Quinto Distrito na tuon sa akon ba? Ang ma-report para sa aton sining inter-school live reporting competition from San Juan Academy. Now, sa may Banwa Sang Sara, kaglakip man halin sa Balasan National High School. Makaupo na ito sa ating pagpangalagad. Paliog, standby.
3: Five News FM. Championing the Filipino.
4: Bait kumso.
3: Ethry Bio.
5: O si Karen, damog isang akon hair fall ang hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ethry Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: Ethry Bio. Ang Ethry nga may Visio. Ang Visio nga may Ethry. Ethry Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa Ethry Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: Ethry Bio. Ang Ethry Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga butika. Hindi na kayo.

0: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artipisyal na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Mahigro bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sang imo mahigro nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalika DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alert. To, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka ang abutika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga abutika.
10: Masakit ang tiyan. Pinabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
12: Momshie!
11: Angeline!
12: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miki-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporebiotics! Dina-maintain ang pH level sa feminine area! Sporebiotics! Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporebiotics!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps!
12: Pabalik ba K5 sa ato sing pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps!
11: 11 Mbps!
12: Mayong aga lang kay Ma'am Minalyn Espanyo Cofreras. Kay Dong Flores, kay Yunes, kay Shane Flores, kay John Bryan, kay Pearly, kay Sir Ronald Hirondan. May rayad lang nga agad ah. Nakakapanyaga na. Anyway, may mga development kita. Dumduman nyo tong nasapuan tong 15 anyos sa may Banwato sang Zaraga. Kung sa din na nasapuan ni Ngaway na sang kabuhi. Kung dito magsala do sa nagligad sining Lunes tong adlaw. Ining pagkasapo sa lawas sang 15 anyos sa may banwa sang Zaraga. Di ba lagi paidalom to sa autopsy? No? Di rin na pamatudan mga K5 nga may traumatic injury sa iya sining nga ulo.
11: 11 Mbps!
12: Iisa ning buot silingon, ining kamatayon sang minor di edad mayara sang foul play.
11: 11 Mbps!
12: Dili naman padalman eh. Nao, sa ato siya kapulisan. Kay prior sa masapuan in some beach ni. Nao, nga 15 anyos. Nga biktima. Daw, nakakita sa kontra kag tinapungol. May report ka nito gamitan sa pitsikurno. Basi na tabo bla sa tinapungol sa ulo o kol ng pusan sa matigang butang. Why nanugid ang bata? Gindala-dalaya. Kag mahimo nga basi kon may klat blang ulo siya. Nao, hemorrhage. Asang una may report ina kag may kilala ang kilala ko may isa ka aksidente nga natabo, no? Pag aksidente timi mapilas pero okay man siya, why siya magpa-hospital? Pero pag galigad sang sinimana, hinali lang na patay ang biktima.
11: 11 Mbps.
12: Blamo kung kaysa mga aksidente siya na kag kon na ang ulo mo abi nakalampos sa matigang abutang ukol lampusan, no? Kinanglan gid ipa-check up na. Eh wait ka balo, basi ko naga bleeding, no? Naga dugo sa sulod sang ulo mo. Tikolo ang dugo kon sige bleed dito sa sulod sang ulo mo kag na maglabot sa utok mo, ti goodbye earth kagid.
11: 11 Mbps.
12: Amin subong ang gitatinguan nga may baluan sang mga kapulisanta sa may Zaraga Municipal Police Station. Di bala grabe ito kaning huraab sang iya sang iloy. No, that time sa may baluan, sining natabo sa iya sang bata. Dabal na ito, normal man lang yung among maning mangin reaksyon sang isa sining ka iloy. Balan mo ang kamatayon, no? Sang imo sing himata, once nga hungod nga ginpatay, tama kini kasakit batunon.
11: 11 Mbps.
12: Kung kaisa daw mabaton mo pa, amat-amat, ngang imo himata, mapatay sa mga balatian, no? Ma-aksidente, no? Sakit na gani, basta pandulaan ka. Pero mas masakit ya, kung pinatay ang imo sining nga himata.
11: 11 Mbps.
12: Kaya nga, alangot sa, kwan mo, balatsyagon mo. Pinadako mo bata mo, pagkatapos patyon mo lang.
11: 11 Mbps.
12: That's why nga, ang ginikanan, grabe ni subong, no? Ang ilas nga batsyagan. Kaya kita ginagapakigunong, no? Kaya kita ginikanan man, may bata man kita. Incendian, taging kunong balatsyagon, mga kivay. No, nga mayara ulit sang foul play sa kamatayon sa sinasasambit sa ni nga 15 anyos. So dire, na tisingan tang abilidad sa taga Zaraga Municipal Police Station nga masolbar ni sambit sa nga kaso kay matumod kung sino ang nagimo sa pagpatay sa 15 anyos ni nga biktima.
11: 11 Mbps.
12: Ay base ba nagligad nga inadlaw ginadala-dala ya lang na may nabatsagan ka na, no? Si imo sa nga ulo. Amay nabagan naton, no? Base kon ini hemorrhage ba sa ulo sa ni mga kifay. Nga tama ni gitan ka sensitive, no? Nga ton sa ni nga ulo. Manakaw kaysa makabunggo ka ni kusa daw galalain ka na. Much more pagid kon na may naglampos nga matigas sa ni nga butang sa imo sa ulo mga kakifay. Pagbalik naton after sa nga MyTC Network News, makaupo na naton ang duha sa mga participants nag-ikan sa may banwasang Sara kag sa may banwasang Balasan. Pagkatapos ang aton sa nga MyTC Network News.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: DDX 500!
13: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
14: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
13: Ay,
14: mga lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
13: Correct.
14: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
13: na?
14: Dapat niya wala pa?
13: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
14: Saan o ka may nom DTX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag may TC, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang ituag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gituag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
15: Para sa matinlo nga dugo,
16: DTX 500.
15: Para sa healthy nga atay,
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo ang atay,
16: happy kanunay,
15: DTX 500.
16: Masaligan,
15: epektibo,
16: DTX 500.
14: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo.
12: Mm.
14: Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
13: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
14: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
13: Ay?
14: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula.
13: Mm.
14: Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
13: Ay.
14: Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah.
13: Uh-huh.
14: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
13: Gusto.
14: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
13: Mm-hmm.
14: Tatlo, Sir GP?
13: Mga kainit mo, no?
14: Grudges.
13: Your grudges.
14: Tao malanta,
13: oh.
14: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, right the bones.
13: Ay,
14: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10076 Series of 2026.
17: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Sakit sa pagkakulmihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi.
17: DTX 500.
20: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
17: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
0: M1.
20: Sa ulo na mapangunahing balita ngayong tanghali, 10 million peso sa fishing vessel ipinagkalooba ng BFAR sa mga maing isda ng Gonzaga, Cagayan. Mga opisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship ang maaaring masampahan ng reklamo. At Capiza Sugar Central posibleng ibenta, daang-daang mga empleyado posibleng mawala ng trabaho.
0: YTC Network News.
21: YTC Network News.
20: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 10 million pesos na fishing vessel ipinagkaloob ng BFAR sa mga maing isda sa Gonzaga, Cagayan. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
1: Nakatakdang formal na tanggapin ng San Jose Fisher Fox Association ng Gonzaga, Cagayan ang isang 62-footer fishing vessel mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagkakalaga ng 10 milyong piso upang palakasin ang lokal na industriya ng pangingisda sa bayan. Pinangunahan ni Engineer Perlita Mabasa ng One Cagayan Agricultural Cluster ang isinagawang konsultasyon kasama ang lokal na pamahalaan, BFAR at Office of the Provincial Agriculturist o OPA noong Agosto upang matiyak ang maayos at napapanatiling pamamahala sa naturang sasakyang dagat. Bago ang tuluyang paggawad, sasailalim muna sa serye ng pagsasanay ang mga mangingisda at papipirmahin sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Ang fishing vessel ay bahagi ng 2 deep sea fishing fleet para sa lalawigan ng Cagayan na nagkakalaga ng 300 bilyong piso bawat isa. Ang proyekto ay opisyal na inaprubahan ng Regional Development Council o RDC sa kanilang 139th full council meeting para sa modernisasyon ng sektor ng pangisdaan sa rehiyon. Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
20: Samantala, maopisyal ng barangay na inireklamo tungkol sa BBM scholarship, posibleng masampahan ng reklamo. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
22: Maaaring masampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman o sa sanguniang bayan ang mga opisyales ng barangay na nangagrabyado o nakagawa ng offense tungkol sa pagpili ng mga beneficiaryo sa BBM scholarship. Sa paniam ng K5 News FM kay Mr. John Ace Azarcon, Provincial Director ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG Antique, kanyang ipinahayag na ito ang grievance option na ibinigay ng implementing guidelines. Dagdag pa ni Provincial Director Azarcon na tumutulong ang DILG sa pag-render ng technical assistance at kailangan ring ilagay ang verified complaint at ipasubscribe sa notary public. Napag-alamang maraming estudyante sa bawat barangay ang nagre-reklamo tungkol si Dipatas sa pagpili ng mga beneficiaryo para sa BBM scholarship na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na tulong pinansyal. Dagdag pa ng opisyal ng Barangay Education Committee ang dapat pumili at hindi ang isang individual o opisyal lamang mula sa barangay. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
20: At Capiza Sugar Central, posibleng ibenta, daang-dama empleyado, posible namang mawala ng trabaho. Balitang hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
23: Daang-daang empleyado ng Capiz Sugar Central sa President Rojas Capiz ang posibleng mawala ng trabaho kasunod ng napaulat na planong pagbebenta ng kumpanya. Nagulat umano ang mga empleyado matapos hindi sila papasukin at ipinaalam na lamang na makikipagpulong sa kanila ang pamunuan. Ayon sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Rojas mula sa ilang empleyado, sinabi ng kumpanya na babayaran na lamang umano ang mga ito ng kaukulang benepisyo. Kabilang na ang separation pay, alinsunod sa umiiral na mga patakaran at batas. Ang Capiz Sugar Central na nag-ooperate sa bayan ng President Rojas ay pagmamayari ng pamilya Uy Gongco at posibleng ibenta sa kumpanya na Universal Robina Corporation o URC na pagmamayari naman ng Gongcong Uy. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Capiz Sugar Central o URC hinggil sa napaulat na pagbibenta ng kumpanya. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
20: Samantala, haze mula Indonesia umabot na sa Central Visayas at Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni KK5 Shara Humilio.
2: Nagpayo ang Environmental Management Bureau 7 kung AMB 7 sa publiko na iwasan ang matagal na pagkalantad sa haze na nakapekto sa Cebu at Negros Oriental dahil sa mapanganib na antas ng kalidad ng hangin. Sinabi ni AMB 7 Regional Director Jed Ang ng Air Quality Index sa Cebu ay umabot na sa kategoryang acutely unhealthy kung lubhang hindi ligtas sa kalusugan habang haze ay pinaniwala ang gumagalaw patungong Timog Kanluran na patungo sa Negros Oriental. Binanggit ni Ang ng haze na nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ay may kaugnayan sa mga sunog sa kagubatan sa Kalimantan, Indonesia. Partikular na nababahala ang ahensya sa mataas na antas ng PM2.5, mga napakaliit na partikulo na kayang pumasok sa daluyan ng tubig at magpataas ng panganib sa chronic obstructive pulmonary disease at iba pang sakit sa paghinga. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, sarap bisyo, publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
20: At halos araw-araw na power interruption dapat imbestigahan ayon sa Panay Energy Alliance. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
3: Dapat nang imbestigahan ang halos araw-araw na power interruption na maituturing na na malaking perwisyo sa mga konsumidor sa Visayas, lalo na sa Isla ng Panay. Ayon kay Irma Espinosa, ang convener ng Panay Energy Alliance, dapat nabigyan na ito ng atensyon at solusyon ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang na ang Department of Energy o DOE at ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa niya, hindi dapat gawing normal at patuloy na magtiis ang publiko na pag-alamang base sa paliwanag ng energy sector, kulang ang supply ng kuryente sa generation at hindi makakaya ang demand dahilan na nagsasagawa ng manual load dropping. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 15 taong gulang na bata na suspect sa pamamarila sa San Jose National High School sa sasampahan ng kasong frustrated murder at attempted murder. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carol Medino.
7: Haharap sa mga kasong frustrated murder at attempted murder ang 15 taong gulang na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Iniutos ng Tacloban City Prosecutor's Office ang pagsasampa sa korte ng 4 counts of frustrated murder at 6 counts of attempted murder laban sa naturang estudyante. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Ian Normandato, ang mga prosecutor ang nagdakda na ginawa ng suspect ang krimen ng may discernment o may sapat siyang pag-unawa sa kanyang ginawa at sa posibleng maging resulta nito. Natukoy rin ang mga prosecutor na nakipagsabwatan ang 15 taong gulang na sospek sa isa pang minor de edad na sangkot sa insidente. Matatandaan nga naganap ang nakakagimbal na pamamaril sa naturang paaralan noong Hunyo 22 kung saan 3 estudyante ang namatay at mahigit 20 ang nagdamo ng mga sugat sa katawan.
8: Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
20: Samantala, isa sa robbery suspect sa Hingoog at Ozami sa Patay. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Napatay ang isa sa robbery suspect sa Ozami City. Kinilala ang nasawi na si alias Boy. Timbog naman si alias Joe na pawang residente ng Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur at miyembro ng Pundoyo Robbery Group. Nasa Zamboanga del Sur rin ang operasyon ng grupo. September 1 ng 11:15 ng gabi, sinira ng suspect ang parte ng simentadong dingding ng isang commercial establishment sa Ozami City. Tinangay nila ang 60,000 pesos cash sa loob ng vault at tumakas. Inaresto si Joe sa kanyang tahanan. Pinuntahan rin ng PNP ang bahay ni Boy, ngunit nauwi ito sa engkwentro na agad niyang ikinasawi. Napag-alaman na suspect rin ang dalawa sa robbery incident sa isang commercial establishment branch sa Ingong City, Misamis Oriental, noong February 2026.
4: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
20: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mahigit 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Puerto Princesa City. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
5: Mahigit 300,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang Vivast Operation sa Barangay Luz Viminda, Puerto Princesa City, bandang alas 4:45 ng hapon nitong araw ng Miyerkules, September a dos. Isang individual ang naaresto sa operasyon ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO, katuwang ang Bureau of Customs at iba pang partner agencies. Ayon sa pulisya, nakabili ang isang undercover operative ng isang kahon ng sigarilyo mula sa suspect kapalit ng 20,000 pesos bago ito tuluyang inaresto. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover pa ang 17 kahon ng sigarilyo. Kabilang na dito ang 9 na kahon ng Red Berlin at 8 kahon ng White Oris. Sa kabuuan, 18 kahon ng iba't ibang sigarilyo ang nasamsam na may tinatayang street value na 368,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Police Station 3 ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
20: At lisensya ng motor rider na nakabangga pataya sa isang Aklanon motovlogger sinuspindi ng 90 days. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Isinailalim sa 90 days preventive suspension ng Land Transportation Office o ang LTO Region 6 ang driver's license ng motor rider na nakabangga sa isang motovlogger na si Gerald Roldan o mas kilala sa tawag na Pitix Akane. Ayon sa LTO Western Aklan District Office, nakasaad sa resolusyon na maraming nilabag na seksyon sa RA 4136 ang driver na si Maynard Ingaling, lalo na ang Section 48 tungkol sa reckless driving. Binigyan ito ng 5 araw na palugit ng LTO para makasagot sa ibinabang show cause order na ipapasa naman sa LTO 6 para sa pinal na resolusyon. Samantala, nananawagan naman ang LTO Aklan sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga national highway para makaiwas sa disgrasya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
20: Balitang abroad, nagpatupad ang New York City ng 1 taong moratorium sa paggamit ng artificial intelligence o AI sa mga pampublikong elementarya at middle school. Isa sa pinakamahigpit na hakbang sa paggamit ng AI sa mga paaralan sa Estados Unidos. Bunso dito, pansamantalang ititigil ang paggamit ng humigit kumulang 40 educational AI tools sa lungsod, apektado ng naturang patakaran at tinatayang 600,000 ang mag-aaral hanggang grade 8. Gayunpaman, maaari pa rin gumamit ng AI ang mga guro at piling high school students, kung saan ayon kay Mayor Zoran Mamdani, mas mahalaga sa pagkatuto ng mga bata ang personal na paggabay ng guro at pakikipag-ugnayan sa kanila mga kapwa mag-aaral.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
20: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at K5 News FM Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM, championing the lives of
6: of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: 11 Mbps!
15: Pabalik pa K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps!
12: 11 Mbps!
15: Nagdulo sa aton nga oras, alas 12.15 na sa Odo. Nakapanyaga ng tanan. Nagapawayway na. Busog ng tanan. Ako ya gutom. Sa simatin ni On, ginaangan-angan nato na aton sining mga participants. Duwani subong ka mga eskwelahan ang aton sining maghatag sang ila sining report. Unahon naton connection naton sa may Balasa National High School ang ila sining reporter amo si K5 Ashley Nicole Kinisyo. No, kag ang ila sining coach si Sir Ferlin Hako. Ang i-report sini 3 katuig nga paghari Balasa National High School na dipinsahan ang kampyonato sa 5th Congressional Cluster Journalism Training 2026.
12: 11 Mbps!
15: After sa Balasa National High School, makaupon man naton ang participant from San Julian Academy. Now, from Sara Iloilo, si K5 Richard Brick Dasas Florencio. Ang isang nga coach si Ma'am Maricar Manisinido. San?
16: Juan.
15: Ah, San Juan. Sabi ko San Julian. Ano pa ba? San Juan, gali, no? Ah, kayo dumi na, ako San Julian Academy, San Juan ng gali. Ay na, ano man nga. Masan eh. Huwag yung magpanyaga! Ambal ko, tapos panyaga pa mo. No? Ah, ara na, plastado ng tanan. Ang ato si nga reporter from Balasa National High School, arat na partner. Katag mo ni ka na butang nga San Juan, masanul yan itong ako niya. Okay, una na ito ang ato sa nga reporter, all set ng tanan para sa ato sa nga inter-school live reporting competition 2026 second category.
6: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
25: Ini si Alana Pacardon Marapa.
26: Ko si Joshua Darin Dilovior.
27: Ini si Kirby John Panes Agravan.
6: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
28: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
15: Naka-standby na ato connection from Balasa National High School. Ang mga supporters na sa Balasa National High School, mag-report ang inyo sining representante. Ibaloon tang dugas mga detalye upod kay K5 Ashley Nicole Aquinicio from Balasa National High School. Please standby.
6: K5 News FM Iloilo Live Report.
15: K5 Ashley, mayong udto.
29: Mayong udto, K5 Enrico.
15: Yes, go ahead.
29: Nagpadayon ang dominasyon sa Balasa National High School matapos hindi na mangin maginalagon para gansahan ang kampyonato sa 5th Congressional Cluster Campus Journalism na ginpatigayon sa Barotac Viejo National High School sa nagigadlang na Agosto 15 Nakatipon ang BNHS sang 2,933 puntos nga naghatag sa ila sang isa kadikada kag tatlo ka tuig nga sunod-sunod nga kadalag-an sa nasambit nga paindis-indis. Sa likod sini yara ang pagpanikasog sang aton mga estudyante, manunudlo, coaches kag suporta sang administrasyon sang Bulutuan. Apang bilang kasta ka lider, ano gid man bala ang kahulugan sang kini nga kadalag-an para sa BNHS? Para may balon naton ang iyang reaksyon kag mensahe sang kini nga makasaysay nga hitabo, aton pamatian ang aton nga interview sa ilang school principal, Sir Lavi Esselfin.
0: Sir Lavi?
1: Mayong udto man.
0: Yari ka diri subong, no, para interviewin ikaw about sa kadalag-an sang inyong eskwelahan sa natapos lang cluster campus journalism training. So, una nga pamangkot, sir, ano ang imong nabatsyagan sang nabalaan mo nga, no, ang BNHS gali ang ginkilala bilang best performing school sa Bilog, Quinto Distrito sa natapos lang journalism training?
1: Actually, sa sulod sang isa ka dekada kag tatlo ka tuig nga nangin madinalag-on ang Balasa National High School, wala na sang labing bugalon bilang isa ka principal magluwas sa akon. Kag I am no very proud gid ako sa napakita sang akon mga estudyante kag mga manunudlo bilang coach sa natapos lamang journalism training contest.
0: Sa syempre nagdaog ang inyong eskwelahan, pero paano gid bala kamo nagpreparar ang inyong nga estudyante kag ang inyong nga eskwelahan para sa sini nga event resulta nga nakaagom kamo sang kadalag-an?
1: Ang padayon nga training kag coaching sa journalism ang isa sa mga nangin preparasyon sang amon mga bulutuan. Iniwala sang ginatrabaho kung may competition kundi nangin part na ini sang adlaw-adlaw nga pagsilinayo or sistema sang amon mga kabataan. Tungod sini, ang mga learners mas preparado kung mag-abot ang district, division, o kung mas mataas pa nga kompetisyon, bulig man sang aton mga stakeholders kag labi kag labaw sa tanan ang school administration. Kinahanglan ang suporta sa oras ang training, kagamitan, resources, kag moral support na ginapatigayon gid sang tagsa-tagsa ang paghatag sang administrasyon kag sang ginikanan sang importansya sa journalism, nagapakita sa learners nga ang talent kag pagpanikasog ginapabularan gid.
0: So dako gid galing nga papel ang aton yung mga coaches, manunudlo, ginikanan kag ang administrasyon sa eskwelahan. So sir, sa last question, ano ang imong mensahe sa aton yung mga student journalists sa sininga bulutuan?
1: Actually, para sa aton mga student or student journalists, pasanyugon pa naton ang teamwork kag disiplina sa journalism. Hindi lang individual talent ang importante, kinahanglan ang teamwork, time management, responsibility, perseverance kag discipline. Ining mga values ginatudlo gid namon sa amon mga learners kag nagabulig sa ila hindi lamang sa kompetisyon kundi pati sa ila pag-eskwela kag pagpangabuhi.
0: Sige, thank you again, sir.
15: Okay, now K5 Ashley, grabe ang record na sang Balasan National High School. Kagamot to hambal ni school principal Alvin nga initanan na sa mga estudyante kag sa mga coaches nila, no? Pero on the part sa inyo, kag ikaw, ano nangin partisipante ka man sa sining journalism training sini K5 Ashley?
29: K5 Enrico,
15: ikaw
29: nga nagpasakop nga partisipante sa aton nga journalism training kung sa ang akon kategori nga giin ang broadcasting English.
15: Okay, so broadcasting I think, no? Medyo nautod ang signal ni K5 Ashley, no? Pero ano ang on the part sa inyong mga estudyante, sa mga coaches, that we all know nga ang 3-2 nga paghari sini, hindi niya basta-basta grand slam, all grand slam ini, no? May pressure sa mga estudyante labi na gid kon kamo ang defending champion sa nagligad pagkatapos sa the next nga contest daw naka-feel makamo pressure abi sa sining record nyo nga mahimo ma-maintain ini K5 Ashley.
29: Dahil po fresh so, nga istorya ang K5 Enrico, no? Dako ed kagmabog at gen bak siya gani sa aton mga participants ang bilog na bulutuan last high school sa pressure na ilang na basagana. Nila dapat paglantawon bilang isa ka professor pero isang nga motivasyon para magpadayo na sa journalismo.
15: Okay. Pero sa kabilugan na ang ining nasabi siya record way back mag 2013 pa ka muna kumpisa nga nag champion sa 5th Congressional Cluster Journalism Training 2026. Ano ang nangin sekreto ni diri ka K5 Ashley?
29: Man sekreto nga ginatago ang BNHS no. Siguro isa lang. Isang
15: okay. BNHS. Dalang balikan ka lang ka K5 Ashley no, kay medyo ang signal may problema anay no. May technical issue kita na no? Parang may infirma na. Okay, mabatian ta ang sa Batman ni Kaki 5 Ashley na no? Kay gadwa-dula ang signal. We all know nga may mga problema kung sa atos nga communication no, technical concern naton. Why balo nga nga amuning sitwasyon sa mga telecommunications company ta. daw ka hina sang signal. No, balikan nato no kay grabe gali ang Balasa National High School 3 katuig ka pagpamayagpag sa patag sang journalism mga K5 da, sa Maya Quinto distrito. No, balikan ta ka K5 Ashley. Okay. Ka K5 Ashley.
2: Sir, maayong odto, sir.
15: Okay, maayong odto liwat no? Medyo na naghina kay dang signal naton, wag gid naton mabatian ang imong nga sabat. Utod naman. Okay, dalang kita nga nang antag connection naton. Para mangin kwan man fair kita no kay ang report ni importante nga ang audio mo mabatian no sa aton sa nga mga tagpalamatik kag bisan sa galantaw ka bulday mga protocol nga wag ka mabatian sang tingog. Do hindi kamo mag-inchindiha nay. Dapat plastar tanay no ang mayo sa nga signal. Para mahibaluan taman no ang main kaundan kagamangin sabat ni ka K5 Ashley Nicole Kinisyo. Damo na di sa mga fans yo was Balasan ka K5 Ashley.
2: Yes, ka K5 Nico ari ako dere.
15: Okay, so daw may nang signal no. Anyway, ang pamangkot nato na sa sulod sang 3 tuig no, anong nangin sekreto sang Balasan National High School nga na maintain no, balaan nato na grabe ni anya pag maintain mo kunara kaw sa ibabaw sini damo gandom nga magbulos sa imo da anong nangin na sekreto kag ano mangginhimo sa Balasan National High School nga sa sulod sang 3 ka tuig nangin na hari sila sa patag sang cluster journalism training da sa Maya 5th district o kon na 5th congressional.
2: Well, wala man sang kresto nga ginatago ang BNHS no. Pero ang ilagi nga pagbinuligay, pagpanikasog, kagdeterminasyon na para sa ilang ginaubra, ang naghatag nga rason para sila ang magdaog sa journalism training.
15: Okay.
2: Siyempre, isa pag-factor is ang ilang consistency, kag-commitment sa ano ilang ginaubra. Kay basta may gugma kagida sa imo ginaubra, maago mo gida ang kadalagan.
15: Okay, so tanan kamo mga pilagid ka mga awards ang nakuha nyo. Good nga kilahon nga champion si ni Kaki 5 Ashley.
2: Well, may isa man kami ka-award nga kung sa DN, mas pinakadamo kami yung mapartisipante nga ginpadala sa journalism training. Kag ang ibang paging nga award, among mga individual ka-group contest nga gin-entrahan sa amon mga partisipante.
15: So far, ang pinakamataas nga nalabot naton in terms sa cinema contest sa RSPC kag sa national nakalabot na may representative from Balasan National High School.
2: Yes sir, sa May 2025 may isa kita ka estudyante nga halayin sa BNHS nga naka-qualify para sa NSPC.
15: Yeah, that's good, no? Kagati makita naman palikasog na sa mga estudyante kag mga suporta sa magidikanan kay mga manunudlo. Salamat ka K5 Ashley.
2: Ginpakita sa mga journalism participants sa BNH ang ila abilidad kag dedikasyon sa nagkalain-lain nga kategorya sa pagpamalita. Ang ila matutong mapag-practice, pagtinir kag pagbinuligay amo ang ginkabi nga rason sa ila padayon nga pagpangibabaw. Ang nato nagapakita sa mga pag-on nga programa sa BNHS amo man ang suporta sang aton mga ginikanan, bulutuan, manunudlo, kag coaches para sa pagpauswag sang talento sang aton mga estudyante. Sa liwat, napamatud-an sang BNHS nga ang ila kadalag-an hindi lamang maisip sa kadamuon sang puntos, kundi isa man ka resulta sang disiplina, pagtinir, pagpinuligay, kag gugma sa journalismo. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, may natural ingredients kaangay sang amargoso, chia seeds, kag de sugar cane extract nga nagabulig pa detoxify sang lawas kag pagbalanse sang blood sugar levels. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Live ni Kandiri sa Balasan National High School, ako si K5 Ashley Nicole Kinesio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: Salamat gid kay K5 Ashley Nicole Kinesio. Nagikan sa Balasan National High School. Congratulations gid sa saring pagmaintenar. Grabe.

0: mga taga-Gimarasta, Gabatoman, taga-syudad, taga-probinsya sang Iloilo, kay Ma'am Iris Bando Almiral, ari na kalbudamot na sa mga supporters sang Balasa National High School, kay Sir Kent Agustilo Waswas Balasa na National High School, kay Rizel Rolio Bulay, Ashley Nicole Kinisio for the win. Kagalakip man kay Iris Bando Almiral na Waswas Balasan, kay Russell Abrio Waswasa. Amo ni gilang ilasan nga kwan nga tagline Waswas Balasan. Damo yao nagaming sa aton Waswas Balasan gidok. Alas 12:33 sa aton sigapag pangalagad. Ika tatlo para sa aton sining batch number 4, si KK5 Ashley Nicole. Kon may Waswas Balasan, ano yang mahambal sang taga San Juan Academy sa may Banwasang Sara. Sara on the go. Daw kita ko da. May ngala ko sa Sara on the go. Pero may taga Sara National High School man ha. Duwagid ang participants from the town of Sara sa lugar ni SM Manilin na Palik Abaro. Nakatutok subong niyang taga Quinto Distrito. Damo siya participants eh. Mga bulutuan sa bayabayin sa 5th District. Sa ligad ang Carles, Balasan, may taga Sara. Subong another hali naman sa may Banwasang Sara. Ara na, nakaplastar na partner. Ang reporter sa San Juan Academy. Amo si KK5 Richard Brick Dasas Florencio. Ang iya coach si Ma'am Maricar Mancinido. Ang report ni is sa San Juan Academy, top 2 performing school sa 5th Congressional District Journalism Cluster Training 2026. Alas 12:35 na sa Udo. Nag-aplastar kita sa connection naton direkta sa may Banwasang Sara para makuha inin sa bits ni ng report na direkta kay KK5 Richard Brick Dasas Florencio. Mede ma-check tabi sa mga taga-Sara na taga San Juan Academy. At subong grabyo, Gogo Balasan sa kay Adonis Antay. Di na mga supporters ang taga San Juan Academy. Mensahe kita dere para mabasahan naton ang pag-support sa inyo sining participant para sa aton sining inter-school life reporting competition. Para na! Plaster na! Ibalaw na naton ang detalye sa report ni KK5 Richard Brick Dasas Florencio sa San Juan Academy sa Banwasang Sara. Paliog, standby!
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
0: KK5 Richard, may ngunto.
2: Ma, ayad-ayad niya unto sa tanan niya tagpalamate, kag tumalanaw sang K5 News FM. KK5 Rico, yari kita sibong sa San Juan Academy Incorporated, naging kilala bilang top 2 performing school sa Category B sang natapos niya Journalism Cluster Training lumigad lamang nga Agosto 15, Tugto 16. Ini nga training ka K5 Rico, ginhiwat sa Barotac Viejo National High School sa ginpartisiparan sang masobra 3,000 ka mga estudyante sa sekundarya halin sa nagakalain-lain nga banwa sa Quinto Distrito. Nakakuha sang masobra 5,000 na puntos sa overall score ka K5 Rico nga nagbase sa mga award nga nadagaan sa mga estudyante sa nagakalain-lain nga kategorya. Nabaton pagid sang eskwelahan ka K5 Rico ang top 1 most participative school sa parehas nga category bangod sa pagpadala sang 98 ka mga partisipante nga amo ang pinakamadamo sa mga barangay kag pribado nga mga eskwelahan nga nag-upod sa training. Lakip sa madamo nga kadalagan sa mga estudyante.

0: lain-lain nga kategorya, amo Sanday Alea Golen. Top 1 sa Mobile Journalism Filipino, grade 10 to 12 category, kag Lian Gian Knockdown. Top 1 naman sa Editorial Cartooning English, grade 7 to 9 category. Ka K5 Rico, yari subong kaupod natin si Miss Alea Golen. Siya isa ka estudyante sa San Juan Academy Incorporated. Magluwas sa pagiging rank 1, siya man nakaangkon pa sa iba niya mga minor awards sa mobile journalism. Maayong udto sa imo ka K5 Alea. Ano ba lang imo nga nabatagan sang nagdaog ka sa imo nga category?
1: Actually, being on the top 10 is already a proud moment for me. Nakibot na lang ko galing ang ginlawag na nga. I was the first place in mobile journalism. I am happy and grateful that my efforts were fruitful. And although it was disappointing, I could really say nga, it is a very proud moment it for me.
0: Kaki-5 Alea, pwede mo bala ma-share sa amon ang imo nga mga natunaan nga hindi mo gid malintan?
1: Actually, damo-gid ako malintunan during the training. Ang humble sa speaker during the opening is nagtatak din sa akon. Feeling niya, being a journalist or journalism doesn't end after a training or after a press conference. The things we have learned in journalism or the skills and values we have acquired through journalism could still be useful in our everyday life. Like ang critical thinking nga magamit na sa eskwalahan kag siyempre sa pag-ubrataman sa ulihi.
0: Madamo gid niya salamat sa imo subong pag-upod, Miss Alea. Congratulations man sa imo sa tanan nga San Juan yan journalist.
2: Okay. Kaki-5 Richard?
0: Yes, Kaki-5 Rico.
2: Oo. Nakaparticipate ka man sa San Juan Beach nga training?
0: Yes, Kaki-5 Rico. Nagparticipate man ako sa training. Nag-intra ako sa News Writing Filipino kaginpanad man nga nagdaog sang 6th place.
2: Okay, so congratulations. We all know, kamo ang top 2 performing school. Kay bag-ulan nag-report, ang alin sa Balasa National High School na sila ang overall champion. No? But on the part bilang top 2, we all know nga, hindi lang kamo gasalig ng top 2, luyag nyo man nga mag-top 1. O kung magpangibabaw, ano subong ang mga dapat nga mga adjustment naton nga sa sunod sa nga Congressional District Journalism Cluster Training ang San Juan Academy Incorporated makilala na nga kampyon dira Kaki-5 Richard.
0: Kaki-5 Rico, ang mga adjustments mo lang ang ginoobra namon isang padayon di hapon nga paghasa ang pag-training upod sang amon mga coaches. Upod man ini sang padayon pagid niya pag-research para mas mahasa pagid ang amon niya mga skills sa amon mga nagkalain-lain nga category.
2: Okay, now on the part sa imo sini sa news writing, we all know, congratulations, no? You're in the top rank 6, no? Sa inyo sini nga category. Pero sa imo on the part tanong mga lesson nga learned naton kag may imo nga ma-apply sa mga sunod sini nga mga contest ka nga sini Kaki-5 Richard.
0: Kaki-5 Rico, ang mga lesson gid niya nakuha og gid sa training is ang journalism mula lang gid ina gakatapos. Sang press conference or sang training. Gakagamit ta ina sa aton nya pang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi kag makabulig man ina sa aton future kag sa paglabot sang aton nga mga handong.
2: Okay, so with this report, Kaki-5 Richard, congratulations ba sa San Juan Academy Incorporated. Salamat, gid.
0: Madamo, gid niya, salamat, Kaki-5 Rico. Ginakalipay, gid, sang bilog na San Juan Academy Incorporated family, Kaki-5 Rico, ang mabinungahon na resulta sang journalism training kag ang mga kadalagan sang mga estudyante. Sila man magapreparar pa para sa palaabuton ng 5th Congressional District Pulse Press Conference kung sa diin sila magapa-indis-indis sa mga nagakalain-lain niya kategorya sang campus journalism. Amuyad to ang mga balita direkta-dire sa San Juan Academy Incorporated. Ininga balita, ginagaloong sa inyo sang DTX 500. Nagabulig makabato kontra diabetes, hypertension, kag makapaayos ang tulog. Nagabulig man ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense, kag cardiovascular support. Gikan diri sa San Juan Academy Incorporated, Sara Iloilo, ako si K5 Richard Brick D. Florencio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko, pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Grabe ang mga cheering squad, kibot kitang may nagwa sa likod ba? Nagulot, gulpe! Salamat kay Kakifive Richard Brick Dasas Florencio from San Juan Academy Incorporated. Grabe no da, why kasang ibang bilili niya? Direkta na ng Tanan Cruz Finals ha! Libog ulo ka mga judges niyo. Alun sa mga managmi. Pero very proud gi kita sa mga performance ang aton sining mga participants. Nasa Gyapon na may mga masunod mga generasyon na nga mga bulo sa aton di. Managmi sa ila mag-report no. Mga senior high school mga kakifay. So inyo sa nasaksihan ang duha sa mga participants naton from Balasa National High School. Kagsamay San Juan Academy Incorporated from Banwa Sangsara. Lonsay taga Quinto Distrito ba? Ang aton subong participants sa ika-fourth batch na ini. 26 ni ka mga bulutuan ha. Nagapasakop kag nag-join sa aton sining inter-school live reporting competition second category. Why kulbaan no? Ano gani kung ikaw be judge man being space J, lantaw man ang tanang performance ang mga participants ta. Daw para sa akon do tanan sila daog na ya. Daw ka budlay gid. Mga mayong performance ang aton sini nga mga participants making five. Pero ang bala aton mag finals, di lain nga istorya. Ah. Basta finals yan magbudlay naman na. Mag-finals, napagatagan sila sa sitwasyon. Ang tagsanik ka mga participants naton, nagdipindi sa ila kung paano nila i-report. At iniya, may preparation ni sila, subong. So, dira, mabalaan tagid kung ano kadasig ang ila paminsaron na makaplastar at makadescribe sa igahatag na sitwasyon na sa ato sin mga participants. Pero overall, overwhelming gid ang ila sining mga performance sa aton sining inter-school live reporting competition. Karon sa hapon, sa programa El Castigador, taga Quinto Distrito, pagid halin sa may Batad National High School. Kasi nung danay lang ba? Halin sa Balasan, pagadto sa may Sara. Karon Batad National High School, ang performance. Ang ila sa nikaroon niya participants amo si Kakifive Mari Juana Lubaton. Or Juana Lubaton. Mari Juana Lubaton from Batad National High School. Sa bantay karon ang ila sa nga performance mga Kakifive sa programa karon nga El Castigador. Si Ma'am Manilin Abaro Palik Surhay San Juanians. Do diri bala nag-graduate si SM? Alma mater sa may Banwa Sangsara. Very supportive gid ang station manager sa K5 News FM Sara. Kag kabilugan ra sa Quinto Distrito ay halos nga mga bulutuan da nakapasakop sa aton sining live reporting competition. Congratulations gid kay SM Manilin Abaro Palek. Dara sa Quinto Distrito. Adto do lang ko sa overall si Rick ah. Kung saan umapalaron pero good luck sa tanan ng mga participant. Amo gani, no? Daw tanan-tanan, grusulod sa finals kung nakulang. O galing kay Tia muna. Depende sa pag-judge. Kag sa performance nila eh. Pero kuya, overall, congratulations gid sa mga nagpasakop. Sa mga nabilin pag nato nga participant subong palang kitaan taman no ang ila sa gin pangabudlayan umalin sa ila sa ning mga tagsa ka mabulutuan na principal mga manudlo ka mga coach nila Agod nga may maayo man ang participation, kagang performance mga K5, kati nag-reflect man sa mga bulutuan mo. In connection sa ilas nga preparasyon. Pero ari pa lang kita sa secondary category. Ang aton sining college, Bulabantayan tapagid. Kung ano pwede ka sagad, pero sa college naton nga category, why na sang elimination pa? Direkta kita sa finals. Mga almost, kwani magdubo sa walo na. Ka mga bulutuan ang sigurado nga magpasakop para sa aton sini nga live reporting competition ang college level o kon category mga kakifan. Sa bantayan lesson performance ha. Ang ila performance sa bantayan sa maabot sini nga September 27 Domingo ining adlaw dere sa Robinson's Place sa Maine dito sa May City proper. Ang manginvinyo sa ato sing finals. Pero hindi lang ina ang magapangibabaw sa sining finals diri sa may bayan sang syudad ko probinsya sang Iloilo including ang probinsya sang Guimaras magarepresent para sa aton sini nga regional finals. Bol silingon may mga participants na from nagdalaog man dito sa may bayan sang probinsya ka Antique. Kay padayo man tong ilas ng elimination subong sa may probinsya kang Capisa, dira sa may Roa City, Capisa. Amo man, no? Kag sa may probinsya kang Aklang. Nagapatigayon kita sa regional finals. Pagiwaton nila sa may SM City, Iloilo. Pero madugay-dugay pa ni sa bulan sa Nobyembre para makatagman sa nga dugang pagitsa ni. No? Nga mga preparation ang madala para sa ato sa regional finals sa magadaog diri. Na sa aton man sa nga elimination ka magdaog sa finals diri sa may syudad ka probinsya sang Iloilo kag sa bayan man sa probinsya kang Guimaras. Sa mga mabulubantayan aton kag karon sa hapon ang Batad National High School kag sa Lunes naman ha maga mapatian tapagid ang mga remaining sining mga participants sa naglain sining nga bulutuan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Alas 12:59 na sa ato sila nga pagpangalaga. 11 Mbps. Ang iban sila karon nga mga balita kag mga impormasyon mabatian karon sa pagpangalagad sa El Castigador. Bantayan ni ang resulta sa nga autopsy sa saling 15 anyos na nasapan nga patay sa iban nga sang Zaraga kay ti ang gintunaan sa kamatayon traumatic injury sa iya sa nga ulo. 11 Mbps. Kaga pila magig ka mga talupang doon yung mga balita pagpasiplata. Bao sa mabot ng Martes, saka naman ang presyo sang gatong. 11 Mbps. Naman yung malaing kikong magsaka gani ang gatong taas man ang pagsaka. Pero kung magnubo gani sinintimos. Ginalauman nga sa masunod sining semana a September 8 no ang pagsaka sang presyo sang gatong sa diesel ginablubanta 4 ka pesos tubtob 4 ka pesos kag 50 sentimos while sa gasolina yara sa 3 ka pesos kag 50 sentimos tubtob 4 ka pesos. 11 Mbps amo ni gasaka sa presyo sang aton sini nga gatong mga kakifay. Alas 12:51 sa aton sa nga pagpangalagad ang managkalamatay dito sa saring flash flood kag subuman no ining mudslide dito sa may Nepal naglabot na sa 1252 ang managkalamatay diri kag tinalakip subong ang isa sing kapinoy nga padayong gyapon nga missing no mga K5 ti ang wala pa makit-an diri mga halos linibo pagid no ang ining mga missing mga kakifay. 11 Mbps amaning masubo dito sa ibayin sang Nepal nga nagataas ang ining nasambit sini no nga mga nagkalamatay sa sining flash flood mudslide dito sa ila sini nga lugar. Alas 12:52 sa ato siya pagpangalagad. Salamat kayo sa mga nag-upod ha, sa ato siya pagpangalagad sa ning Biyernes edisyon sa 11 Mbps. 11 Mbps. Amo na nga ito sa regular programming na ang 11 Mbps. Nakisagligad El Castigador kita. So, dili na kita subong. Mangin regular anchor man yun na sa 11 Mbps mga kakifay. Ang iban sa ni madalag ko mabalita karon sa programa El Castigador o podcast Kaki5 Sunny Puna.
3: 11 Mbps.
2: Ang ato siya pagpangalagad, dinadulong sa usang The Power Trio combination ini sang Detex 500 Superior Antioxidant. Taas sa blood sugar level nyo, blood pressure nyo, inom kita sang Detex 500. Kag sumuman, dipinsahan tayo atong kaugalingon, papaskun ta ito sa immune system, mag-inom kita sang Mighty C, alkaline base nga vitamin C. Kag siyempre, D3 Bio, subong gaulan, gainit, ina-resistensya mo laban-laban, nadakpon ka sa masakit. No, igoon ka sa mga viruses, ka mga bakterya. Dapat pabakuro tayo sa immune system, mag-inom kita sang D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. May D3 na, may virgin coconut oil ka pa. Initanan, mga dikaligdan ng produkto ni Dr. Ramelitang Uy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal mga klinika products, mga klinika outlet natin sa may dalan na Ilopez sa may syudad sa Iloilo sa hilirada sa Robinson's Place Haro. Sa may panuha sa may Agao, dira sa may barangay Bye Bye Norte sa tupad sa MCR Agroventure. Sa may syudad sa Pasi, dira sa may barangay Poblasyon Ilawod. Sa may panuha sa Kalinog, Coastmart Kalinog kita mga kakifay. Kagda sa may Quinto Distrito, ang atong sering mga klinika products available gid sa klinika outlet sa may abayin sang RGM Building, Barangay Apolista sa may Banwa sang Sara. Kagining mga klinika products mabakal man sa gapanguna mabutika, kag pharmacy sa inyo lugar, kag pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok mga kakifa. Kita na kita sa Lunes naman nga adlaw, alas 11 sa aga tumtum ala una sa hapon. Sa ngala lang, sa malusin nga pwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sining nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sining nga Assistant Vice President, ka K5 Ray Espea Umalay. Sa amon Station Manager, ka K5 Warren French. Ako naman inyong lagad, ang inyo, ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the

0: si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
2: Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis
1: TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
2: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
2: Yan ang kapanubos
1: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotic! Nagapabaskog sang imong resistensya! Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka! Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health! Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Balik ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.

0: Sabalita, kampeon sa drama, kampeon sa musika, kampeon sa komentaryo, kampeon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 dire lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na sukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic, wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
3: I Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
8: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mga magabutika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Napugid na nabulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mga
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Pasami ka bala nag-aubdas, kapoy sa trabaho,
13: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulan, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, kulayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty Sick! Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics!
0: Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa for Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
16: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
17: May puso.
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, dos sena sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
22: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
21: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
23: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
21: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
18: Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Diligid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Biyernes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dira mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Biyernes sang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Today is Friday, September 4, 2026. And 112 days to go na lang, kag Pasko na.
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
18: Ay, excited na ha? Excited nga nga mag Pasko ang iban ho? Ang iban, madamo kita sa makitaan ng mga post gusto nila kuno Christmas party na dayon ah. Kahit ito patay siga man pirmi a kuryente do na ano man lang kuno nga may Christmas lights. Pero no, bisan ginakasakuan naton nga magpasko na in naton manigar nga sa pagkadasig sa nga tiyempo. No, nagligad adlaw lang tanang September 1 and today, aray na kita managtapos na ang isa na naman ka semana sa bulan sang Setyembre. Kamusta mga suki naton dyan, mga nakatutok subong sa ilatag sa ka mga radyo? Naka-tune in sa 88.7. Aton gidha, ginaabi-abi ang mga nagaupod sa aton, dira sa may bahin sang Iloilo City. Good afternoon! Maayong hapon man sa mga nagatabid sa aton, sa Tagsaka Relay Station, sa may K5 News FM Pasig. K3FM Kalinog, maayong hapon. Maayong hapon man sa mga taga K3FM Yagao, K3FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, dali sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Biyernes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manay. Manay na yang tiyempo naton diri sa may banwa sang Sara. Ang iban dira, ti sige pa pang labada. Ang iban pag-ulang tapos, ang ilang mga ulubraho, ng iban pag-ulang katimo-timo. Pero hindi kita magkalipat ha, timpla kita DTX Coffee Mix. Ipares naton sa subong nga hapon. Samtang kapatuyom-tuyom ka pamatis ang aton matahom dira nga drama, inuman kita DTX Coffee Mix. Sir Arnaldo Aspera, maayong hapon gid. Pa-shoutout lang maninay kay Lola Rosalina Ampuyas from Almeniana Lemery. Kag sa Aspera family, nagahulat na sang drama sa may barangay Alibayog, Sara Iloilo. Happy listening. Sir Rayski Sembrano, good afternoon. Maninay, watching from Manit, Pasay City. Mayong hapon man, kay Ma'am Chini Lianyo Jimenez. Maninay, shout out lang sa ako nobyo sang una. Wow! Si Herny Billiones Jimenez. Happy, happy birthday sa Sunday. Kag sa mga taga-ulang Juan Nation. Oh, grabe. Basta nobyo niya ko no sang una, ho? Siyempre ba, nayaron subong eh? Happy, happy birthday ha kay Sir Herny. Kag sa tanan-angan, nag-celebrate sang ila ka-adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: happy birthday sa may mga birthday, dira. Sa mga nag-celebrate sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwedeng-pwede gid ka mo makapag-greet diri sa aton. E-text lang ina sa 0962-478-8730. Saliwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayong hapon sa mga kumari abroad ta. Ma'am Annely Bahade, good afternoon. Ma'am Bings PSJ, maayong hapon ma'am. Kay Ma'am Nenechan Presya, maayong hapon. Mami Azun, kamusta ka na Mami Azun? Ma'am Remia Panes, maayong hapon. Bog sige kuno inuran dito sa NCR ho. Kaling kahapon, ba suspended naman ang class. Kakita gani kita kang postman ngati. Ya, tatlo ka. One sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, lain-lain. Kuno kada rehiyon lain-lain nga tiempo kag panahon. Sa Luzon naga inulan. Sa Visayas naga patay-siga. Sa Mindanao kuno to yan naga tig-ilinit to. Naga palamangag to yung mga talamnan. Eh amugid ra na. Maghalong lang kita ha, Ma'am Ramia, halong-halong dira sa may NCR. Mayang hapon man kay Sir Randy Diaz, ang mga taga-barangay Taguhangin, Ahoy, Iloilo, nagapamatigid Subong, ang mga kilala niya dira kuno. Ma'am Regina Villafuerte, good afternoon, Maninay Patamyaw lang. Mayang hapon sa mga nagapamanday sa Balay Kautod ko, na si Tagoy, Michael, Ronnie, kag si Bay, sa duha katigulang, si Munding, kag si Ninfa, kag sa tanan, ang family Villafuerte. Mayong hapon, Maninay, watching from Woodland Guard House. Grabe kay kainit, Maninay. Epekto inisiguro sang haze. Oy, halong kita, Sir Dante, ha? Perte gani kainit, dayon niya ginhaklo tang hangin, tinit ba natin sure kung ano ang kalidad sini. Maghalong gid kita, suksok sang face mask, and pabasko kong tagad immune system ta. Inom gid kita sang aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Shoutout lang Maninay kay Lola Rosalina sa may Ampuyas. Lola Rosalina Ampuyas sa may Lemery. July Valiente, maayong hapon. Maninay, naka-standby naman kami di sa idalom sang Kawayan. Wow, grabe. Pero in fairness ha, manami ba lang huyop sang hangin dira sa may Kawayanan. Samtang gahulat ko no sang aton drama, gapatamyaw lang si Ninoy Iping, si Vikay, si Banhaw, si Yanyan, si Epil, kag si Apa, kag si Nono, always gid nagapamati sa K5 from Anhawan, Duwanyas. Alex Ander, maayong hapon. Maninay, shoutout lang sa nag-obra sa Mercado Construction Site. Ariel Brillo, good afternoon. Mayong hapon man kay Sir Arnel Abunyawan. Sir Arman Bacoguay, good afternoon. Mayong hapon man sa mga taga-barangay San Antonio, Tapaz, Capiz, nagapamati gidira, Sir Randy Farinas. Sir B-Boy Bacason, good afternoon. Shoutout lang manina kay Panjon Gakay, osang motor sa may barangay Aldiger, Sara Iloilo. TGIF, thanks God, it's Friday Maninay from Mambings PSJ. John Kevin Medina, maayong hapon. Pag-greet lang Maninay. Mga friends ko sa Pasay City, si Pearly, Leia Mutya, April Rose, Maymay Gustilo, Gatsky Sordivilla, si Bem Palma, kag si Lawrence, kag si Tintin, kag si Nang Che. Kag sa gwapuhon nga security guard, si Paul Padura, kag Kasipe, from Sir John Kevin Medina. Mayong hapon man sa mga taga San Jose Occidental, Mindoro. Mindoro, watch eh. Sang Facebook Live ta. Rochelle Soriano. Mayong hapon man sa mga taga Riders Safety Advocates of the Philippines. Nagapamati man sa aton. Sir Gilbert Binosa, maayong hapon. Pag-greet lang maninay, happy birthday kay Gilbert Binosa, Pintor sa Cavite. Oy, good afternoon, gidira sa inyo. Ives Constant, maayong hapon, maninay. Pa-shoutout man, mga taga CPU Main Gate Security Guard. Si Iva Constantino, SG Rubinas, SG Amada, SG Balontong, kag si SG Dungol, Dungol, kag ang gwapo namon nga SG Nuog, nagapamati gyud. Abaw, good afternoon sa mga gwapuhon ta dira nga mga security guard sa CPU Main Gate. Sa may mga greetings ha, padayon lang kamo sa pagpadala. Shoutout manina kay Alvin Tristeza, Tabert Taborete, Noel Gayapa, Gapangapena DTX Coffee Mix diri sa 1/4 Store sa Sitio Barcelona, Buyuan. Adlaw-adlaw gid kami kabamati K5. Kahulat na kami manina isang drama mo. Thank you gid. Manina, patamyaw lang ang Arorong Kagdagunan Family sang Zone 4 Boulevard Molo. Always gid nagapamati. Ma'am Nadalyn Shautong, good afternoon sa Pasay City. Sige, oras ta. Alauna, 25 na. Paduro, gizanggin pang tamiyaw ta. Paduro kita mga tagpalamati subong ba. Mayang hapon man kay G-Boy, nagapamati gid maninay from 638. Ang mga taga Elaine Store ha, Elaine Pharmacy, nagapamati man dira ho. Adaya sa Rafi sana, dira sa may Kubay, San Junisho. Si Madam Nanny Elaine, kag Neneng Roslyn, nagapamati man subong. Sinunoy la shot nga nagahampang tarak-tarak. Wow! Mayong hapon gidira sa inyo. Sige, oras naton, ala una, 26 na. Nakaplastar na, timpla na DTX Coffee Mix para samtang gapamati isang aton nga istorya. Nagahigop-higop man kita sang aton kampiyon nga kape. Ang aton kasaysayan, subong hapon, ginpadala ini ni Julito. Kagang iya bugos nga istorya, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamang man ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gidi ko.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanggit.

0: rin ako. Higop sang init nga sabaw para nga maumpawan ka dayon.
1: Salamat, Ginaya. Hindi pa ako makaubra sa bong. Hindi ko ginmadalang lawas ko eh.
0: Hindi pagpilit ang lawas mo? Ipahuway kung hindi kaya?
1: Magaling na eh. Gintawagan ko naman si boss nga. Hindi ako makaduty sa bong. Tungkol na galayan ang pamatsyag ko.
0: Ate, sige, mas mayo gani ah. Ay, dalikid lang ha. Ah, oy. Makuha pa ko tani tubig. Dali lang kay mega panuktok. Abrihan ko lang.
1: Ah, sige na eh.
0: Uy, Stephanie? Ay, Julito? To?
1: Oh, Stephanie?
0: Ari si Stephanie, ay.
1: Ari ka man.
2: Julito, nabalakabi ako si imo eh. Wala ka man lang ka scene sa mga chat ko. Ano paging katuanta ka?
1: Amo bala?
0: Ay, anay ka, istorya ka mo na, anay.
2: Ay, sige, oh, anay.
1: Sorry, Gina.

0: Julito, Arioy, pamahawa niyo karon sa mga upod mo.
1: Steph, kauluya mo ni man. Okay lang. May free man kami drink snacks.
0: Sige lang bala. Sweldo ko subong eh.
1: Ay, oo gali no. Pizza 15 gali subong. Sige lang Steph ha. Mabawi ako sa imo.
0: Ay sus, ara ka naman bala. Sige lang bala. Ay, oo gali. Gusto mo mag-skwela?
1: Eskwela? Para sa din.
0: Ang TESDA subong, nag-offer sang free nga driving course bala. Basi gusto mo, buligan ta ka, Julito.

0: anak. Dali pa, gid ako nga nakatapos ka na sa kurso nga ginkuha mo sa tisda.
1: Salamat, manay. Kag siyempre, salamat may kay Stephanie. Nga wala gid siya naguntat sa pagbulig sa akon.
0: Bo, dahil Stephanie.
2: Ari lang ako permis sa tupad mo nga nagasuporta kag...
1: Salamat, gida. Kagugali. Ang driver naman sa una nga... Ga-deliver bala sa mga pagkaunaw? Ato sa subong sa Saudi. Kag family driver siya dito. Kag nay, Steph.
0: Ano to?
1: Nagdawganay kami nga. Kung gusto ko kuno dito nga mag-apa sa iya, kayang utod kuno sang amo niya. Nagapangita sang driver.
0: Ay, bakti!
2: Julito?
1: Oo, oh, Steph.
0: Nagamayo na to.
1: Chance ko na ni. Timing gid kay. Direct hiring balao.
0: Julito?
2: Ano?

Hindi ko ginmakontak ang number ni Steph ba? Gagang Facebook niya. Pila naman ka weeks hindi active. Gani hindi ko siya matawagan sa messenger. Ano ba lang natabo sa iya man? Nagkakabalakan na gina ko sa iya. Nga mo sini. Kung din pa nga nagpalayo ko dito. Diri ko pa na-realize nga. Palangga ko siya. Kag wala ko gid mahambali na sa iya. Sa primero kong pag-abot din sa Saudi, nagkakontakanay pa kami. Pero subong, wala na gid siya makakontak sa akon. Anong natabo sa iya man? Husto, tawagan ko si nanay.

0: Hello, nak.
1: Nay, kumusta ka, tira?
0: Okay, anak. Kakaon ko, nak. Ikaw, kamusta ka da?
1: Ah, okay, good, nay. Ay, hugali. May pamangkot ng kunay.
0: Na ano na?
1: Nay, may balita ka kay Stephanie?
0: Eh, si Stephanie. Ay, daw wala, gid pala, nak. Kaysang primero, nagkakadto pa na nisa sa balay, pero... Eh, subong na wala naman sa kapalapit itong mga isa na guru kabulan. Tingala man gani ko eh.
1: Ah, amo bala, nay? Ano ba lang natabok kay Stephanie man? Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 dire lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee, ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee,
3: mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
4: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading
7: sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Good news!
9: Good news!
8: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
10: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Mabakal sa mga butika!
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
13: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdingulan, kalaman ang abiyan.
11: Mag-DTX 500 ka.
13: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan.
11: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
11: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa 24 oras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis git pagpabas kog sa lawas.
11: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic.
7: Clinicas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas for Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
17: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Hindi kidactive ang FB ni Steph ba? Ay, sige lang ha. Basidasan makachat siya.
1: Oh. Ba?
0: May nag-add sa ako, no? Isto ko ba yung profile niya? Oh. Ay, ala. Dari man siya gali sa Saudi nag-obra, oh. Masabagay. Damo di hapinay sa Saudi, ha? Oh. Nag-chat sa dayo, no? Basahon ko, be.

0: Risa, matori na?
1: Gusto mo bawion ko na lang, how?
0: Ah, siyempre hindi.

0: ang tanan. Approved na sa company ko nga ginaobrahan ang 2 months vacation ko.
1: Wow. Hindi na ginapungga na mag-process na dito sa pinasagkaatong kasal.
0: Oo eh. Grabe no. Bisan sa video ko lang tanag nobyahana eh. Diri sa Saudi pero pagpauli sa aton sa Pilipinas, so pakasal na ta dayon.
1: Amo gani. Bisan ako. Do sa hindi man makapati. Excited na gid ako katama aga. Excited na gid ako.

0: Talaga? Okay ka lang? Nga daw, kaina ka pa nga, wala nagatingog ha. Ay, ano? Dasa hindi ka bala mapati? Nga nagkita ay nata personal, tapos diretso na pakasal?
1: Kukuan. Oo ga. Daw, sa amo sinang ginapaminsar ko. Wala siya makaibalaw. Ngalay na nagasulod sa ulo ko.
0: Bisan ako man ga, daw sa hindi ako makapati. Ay, kagwapo sa imo ga. Kagwapo sa imo sa personal. Daw sa hindi ako makapati nga, ikaw ang mapamana ko. Kag-imagine ha, kung wala ta kagaligin ad, hindi ka makapangasawa sang kagwapa nga ini, o. Oh. Di ba lang?
1: Dugin sulay mo pag ha. Naton, kung wala mo ko ginad, wala kagiti makapamana, gwapo.

0: ba o nak? Gwapo sa imo.
1: Nay.
0: Ay, huugali. Di inang mapagsawa mo.
1: Ay, ginapi ko sa kaina sa ila, nay. Buwas pa din siya makadto.
0: Aw, sus. Ay, di kong sabagay na hidlaw man ang pamilya sa iya eh.
1: Oo, nay. Kag hikuto na mo dayon ang kasal namon.
0: Ay, ti oo. Hey, arat naman ka mo sa husto nga edad nak. Ilapaw na gani. Dapat may pamilya ka na. Eh, hindi kaya magproblema sa akon. Kay okay, gid ko iya.
1: Nay.
0: Ay, oo, gali. May balita ako kay Stephanie.
1: Ano, nay? Si Stephanie? Asa din siya, nay?
0: Pamati to. Kay sugiran ko ikaw.

0: Sir, ara si Stephanie ho. Nagatalikod samtang nagapungko.
1: Thank you, Kitsira.
0: No problema.
1: Stephanie?
2: Julito? Ikaw ang bisita ko?
1: Diyos ko. Si Steph ba rin yung katubang ko? Kaniwag sa iya. Doon naglay ng itsura niya. Steph? Kamusta ka na? Nga-ari ka din eh.
2: Malawig nga storya, Julito. Kagwapo na si mo ah. Kag, kadamos ang alahas mga ginasuksok.
1: Steph, sabtang pamangkot ko. Nga na priso ka. Ha?
2: Julito? Julito, kung pwede ba lang maghalin ka na dari?
1: Steph, isugit sa akon.
2: Hindi mo na kinahanglan nga dapat mo may... May balat. Julito. Wala na sang kita, hindi bala? Kag okay na to sa akin nga. Nabulikanta ka.
1: Stephanie.
2: Magaling ka na, please. Magaling ka na, please. Kaya kung mamaya, may balaan mong kamaturan, basi kuhusgahan mo ba ako?
1: Hindi. Stephanie!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
2: Paano gitbala, ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada, mm-hmm, pa na.
3: Oo, kung, mm-hmm, pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makahatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka, D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: Oh, import sa
4: basking, yan. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramilin, ang ginatawag innate immune system, nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw.
6: Paborito,
3: labi na akong plakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
3: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akong panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang ako ng mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant ay formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakal sa mga butika.
12: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang bakin ako ga.
14: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidiya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend lover.
15: Extend Supplement for Men.
14: DTX 500!
15: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka.
14: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
15: Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
13: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
14: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtas. DTX 500 D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
18: DTX

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Secret Memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:13 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka superior antioxidant ukon superfood supplement nga nagabuli gid sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuli gid sa aton nga ikaayong lawas, especially ha sa pagpanami sang aton nga mga selula. Bilang powerful antioxidant nga specialized sa skin protection, ang ferulic acid nga makuha sa D3 Bio ang kilalaman nga naga-neutralize ang free radicals nga amo naga-contribute sa oxidative stress. Isa sa factor sa psoriasis flare o kung flare-ups, ang ferulic acid ang makabuligid protekta sa aton panit nagikan sa mga UV-induced damage nga maka panala sang psoriasis. Gani, protektahan nato ng aton nga ikaayong lawas, ilabi na ang aton nga skin health. Magtumar kita, Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, may virgin coconut oil, kag vitamin D3, superfood supplement, ni Doc Ramil Uy. And syempre, hindi man kita magkalipad, inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C partner gid naton, especially kung may ara kita sa mga ginabatsyag. Alkaline-based ini siya, rason nga makuha ta ang vitamin C adlaw-adlaw sa pag-inom sang Mighty C, mas dasig ma-absorb sang lawas ta, kag mas effective, kag mas makabato sa mga balatian. Ang manubong nga levels ng vitamin C sa lawas naton ang pwede gid magpataas ang risgo nga magkabalatian kita kag ma-infect. Gani paagi sa pag-inom sang alkaline nga vitamin C, ginapabaskog sini kag ginapanami ang aton adaptive immune response. Makabulig ini nga ma-neutralize ang bacterial toxins, ilabi na ang mga endotoxin paagi sa pagpatay sa mga nagkalain-lain dira nga mga mikrobyo. Pabaskogon nato ng aton resistensya, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi makita magkalipat, magtumar sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Himo inis ang palaya kag disugard sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton ha para hindi maglala ang mga ginabatsyag naton nga mga balatian. Ang DTX 500 nagabulig para sa pag-prevent sa diabetes, may hypertension ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500, may ara sa 1.3 million antioxidant units na nagabato gid sa oxidative stress, kag sa free radicals, and syempre, nagaprotekta sa aton nga selula, kag nagapanamigid sa aton cellular well-being. Initanan mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal sa may barangay Apollo Hista. And ang good news kay Sugod Subong nga Domingo, September 6, available na ang aton nga free consultation. Libre nga check-up ha, starting this Sunday and every Sunday na ini siya kada 9 a.m. to 2 p.m. Sa liwat, Subong nga September 6, may free consultation kita. Libre nga check-up sa Klinika di Alternativo Sara Branch. Magluwas sa Sara Branch, may iban pa kita nga mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita sa may kilid sang Robinson's Haro. May Miagaw Branch man kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City Branch man kita sa Salvation Street, Corner A, Panes Street. And ang aton nga Kalinog Branch na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:08 na sang hapon. Grabe man nga tadahana, no? Para kay Julito. Pero te, anong ta kay amo inaabi ang naka-destined na kumbaga sa iyang kapalaran? Sa mga may advice, mga naka-relate, abi, may arasang matugda sa istorya ni Julito, pwede gid ka mo katawag sa numero 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Kung si Ma'am Bings pahambal niya, ahay, buligi lang sender, asang imo nga makaya, kagbaliki lang ang iya kaayo sang ikaw ang ginabuligan man niya. Hindi ka muguro ang para sa isa kag isa. Correct it. Sometimes may mga tawo nga ti nagadabay lang sa aton nga kabuhi. Pero ini nga mga tawo kinahanglan dumdumon naton mintrasan o especially if ina nga someone ang nakabuligid sa aton kag may dako nga impact sa aton nga kabuhi kag sa kung diin man kita sa subong. Hindi man sila ang meant para sa aton nga mangin forever ta, pero kinahanglan pasalamatan naton ang kada tion nga nakaupod naton sila. Kag syempre, ang every moment nga na-spend man naton together with that person. And for Julito, wala yan man inaginhungod kay ti. Nagtrabaho man siya eh. Kag abi kung ano man ang natabo abi or abi niya, biniyaan man siya without knowing nga ti napriso gali iya ang babayi nga iya nga ginapalangka. And sang nakasulapo na siya sa panibago nga paghigugma, nagka-move on na siya sa pangabuhi, dili kag nakahibalo naman siya sa kung ano ang matutuod ginatabo sa iya. Amugit na mga pagtilaw nga ginpadala sa aton sang mahal nga Dios, nati sigurado malampuwasan gid naton kag amuin na ang magapabakod gid sa aton. Sir Edgar, good afternoon. Maninay patamyaw lang sa tanan-tanan naton nga mga maukod nga tigpalamati. Mayong hapon man sa kay Ma'am Elsa Arcede Canarejo sa family ko no Morales kag de la Cruz kag sa magulang niya sa Aspera ang Canarejo family sa May Zerudo. Good afternoon. Genesis Agnes, good afternoon. Sir Benji Asturias, maayong hapon. Girlie, Sarah Kaumban, sa may manampunay Leon, maayong hapon, good. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller, good afternoon.
7: Good afternoon, Manay.
10: Sige, maayong hapon, sino gani?
7: Leo, 4-4.
10: Grabe, si Sir Leo ba? Perfect attendance. Sige, Sir Leo, ano ma-advise mo or mahambal mo sa istorya ni Julito?
7: Julito, hindi ko konsepto yung tipa niya. Ay wala na kami pantanan ng araw sa Pilipinas. Ngayon si kami kaging nakapa-abroad ka, nakaka-estima ka, pag nasauli, nakatapos ka, pag nakabroad, nakakita ka sa babae na nakasabaga dito, yung nasirita, anak mo, nakabigyan ko lang ka mo, pag-aralas mo sa Pilipinas, pag-asal mo ka mo. Yung pinag-dulito kay Maya, mga partner, kay si Panetan niya, kaya isang konsyente, kay Maya nabilang niya obra, nakita pa siya. Dito mo kung ano ang kabanda niya, kung nakasito siya. Pero gindaya na kay ikaw, at tumakotan alaha sa ilo, lawas. Ay, siyempre, okay naman sa dito. Mga guligay lang ka mo. Ay, may mag-sirita. Anit mo siya na guligay mo sa kami. Na nagkapitohan sa si kami. Guligay naman mo siya. Sa kahit paano lang. Sa kabilig ka mo, guligay sa maya ni Rita. Kasi si Pane, ano yung iyang patalaran sa Tituan? Ano yung iyang patalaran? Ano yung mga hindi? Kaya nakagawa mo siya, maminayo mo siya. Maminayo lang kamo dito ni Rita na ikatagin mo yung pagpangabuhi. Mga na maminay.
10: Sige. Thank you, good Sir Leo, sa imong advice o kung mahambal sa istorya ni Julito. May gusto ikaw nga tamyawon sa bunga hapon?
7: May hapon sa tanan, nakapagsalamat sa free time. Gabi na dito ako si Elias ng Pati-Titi. Sabunan si ako nablog sa Elias ng Angelo. Sabang mahal na ako, nablas na bago na yung alor ko rin. Itabak ko si Timan, si Tim Ryan, na yung atong sa Inokin. At ang yung kanyang kapraman si Jimmy, kantan sa Benicio. Si Brad and si Steph, si Adrian de Guzman. Sabang mahal si Tan. At ang kanyang kapraman si, kung saan natin katis doon na sa inyo maninay na eh. Iyon sa papero kasi. Kaya maninay na eh.
10: Sige. Thank you so much, Sir Leo, sa Quartero Capiz. Oras na to, nalauna 25 na. Wow, ginakuro ko labos kita sa tiyempo ba? Mayang hapon dila kay Sir Junel Baho. Shoutout lang maninay sa family ko sa San Rafael, Iloilo, Baho family. Kag sa mga kabataan ko asa may Pasay City. Nonoy Zing, kag si Bibi King, nagapamatigil. Why na kita sang tiyempo? Siguro ang mabilin ta lang, no? Para kay Julito. Amin sa ronta na lang, Sir Julito, nga nagkalahitabo, init ng tanan, bangod nga may ara, ginsang rason, ang aton mahalang nga makaako, nga mas makapamaayo para sa iyo. Isang pangati, abi mo sang una, ginbayaan ka, gin-ghost ka to ni Stephanie, pero at least subong nabalaan mo kung ano ang natabo sa iyo. Focus ka sa kung anong may ara ka subong, sa anong pagigugmang may ara ikaw subong. We know nga ti palangga, gin palangga, amugod si Stephanie, kag amugod din niya ang nakabulig sa iyo. Sa kutob sa masarangan mo, buligi lang siya para sa iyang pagbag-o kaga. Siyempre, sa iya man nga overall welfare. Amugin na ang mga bagay-bagay sa kalibutan. May mga rason gini na kung nga nagkalahitabo ina. Bisan pa abita, siya nagid, kagti, nagkapasalamat kita nga nag-abot siya sa aton nga kabuhi. Pero sometimes, gina-redirect kita sang Ginoo sa lain nga plano nga mas makapamaayo para sa aton. Sir Junito, thank you so much sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton. For sure, mga nagapamati subong, madamo gid sang nakuha man ah, nga leksyon sa imo nga kasaysayan. Thank you so much sa mga nagupod man sa aton. And syempre, sa mga naghatag advice ha, mga nagpanawag, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Why na kita sang tiyempo? Anay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Keep safe and stay safe everyone. I-enjoy nato ng weekend o po ng aton nga tag sa kapamilya. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo sa 88.7 K5 News FM.
11: May music na, may balita pa. Kampiyon!

0: Oy, Dai, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka? Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Dai.
1: At yan ang akong role, Dai?
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey, hi!

0: libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
4: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: D3.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Hindi na

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
7: DDX Beauty Soap.
10: Pamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
11: Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tagtilo ang atay.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
10: Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
10: Yung may D3.
11: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7
17: K5
18: News FM.
19: K5 News FM. Kampyon!
20: Kampyon!

0: K-5 Galingawantay!
1: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
2: Kabayo!
1: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
2: Ay, alam ko na! Kabayo!
1: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
2: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
1: Ano?
2: Demonyo! Nakabayo!
0: K-5 Galingawan Time!
3: D3 Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! DTX Beauty Soap!
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap! Sa mga butika. D3 Bio!
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500!
8: Masalikat!
7: Epektibo!
8: DTX 500!
7: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo?
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500!
7: Masalikat!
8: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
14: Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
18: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Diofresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
18: Clinica Diofresh.
20: Available now.
19: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May kumso!
25: Ang programa nga ini, may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
26: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipuran. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
27: FM Kampiyon!

0: Mayong hapon mga pinalangka namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa aton drama sa kaginan. Ngayon bakuhan sa leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: upo ta sa impyerno! Ah!

Are, naku sa balay ni Lola Igme. Manawag ako sa motor ko. Op. Ah. Are, naka. La? Lola Igme? La? Abre ko ni Danay, la? La?

Na? You like me? Na? Ay nga naman. Wala siya nagasabat ako. Ay, pugay ah. Ako nabala ko nalipuno ko na stroke ako. Ang mayo pa. Mangaya ko sang bulig sa mga tupad balay ni Lola. Gubo na lang guro na mo ng pirtahan ah. Basibla kong may malain na tabo kay Lola sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko. Nanuman ko yaman. Kalain git siyang nagasulod sa pinsar ko ako. Kalain git. Mangayaw ko sang bulig. Mangayaw ko sang bulig. Ah!

0: Sige, sige, sige. May sipit tayo sa tatlo. Kagdungan kita po nalang si Brutano kung mabre.
1: Oo, sige, sige. May isip kita.
0: Isa!
1: Dua! Tatlo! Salamat. Nabre ng Brutahan. La! Lulay, be! Sa din ka, la!
0: Kanawabi sa kwarto niya, nong?
1: Ay, oo. Sudlong ko sa kwarto niya. Basikon ato sa dito. La! Arin ako sa kwarto niya. Lula! La! Dugi na kulban ako mag-abris ang Brutahan ako.
0: Abre na lang!
1: Dugi na kulban ako!
0: Abre na lang!
1: Oo! Ay, hala! Kung Diyos ko!
2: Ay, ano ba?
1: Lula, segme! Ma! Hindi! Lula! Lula! Hindi! Hubla siya nga nagigda sa katrikag! Nagangangang baba niya kag nagamudlat ang mga mata! La! Lula! La! Ano nga tabo si Lula? Lula, Igbe! Lula! Kamo! Tabangin niyo ko! Lula, Igbe!

0: Bye, Lai.
1: Eh,
0: Halong.
1: Huwag naman na. Tumig lang at
0: tumig. Bye-bye.
2: Eh, sige raw, mababay. Halong nga. Mauna ko. Halong, Day.
0: Ay, malakat-lakat lang ko yan, ay, ah. Though, wala agad pa kanting ang mga tricycle. Dito na lang ko sa kuhaan, no? Kay sigurado, may nagpataya man na dito.
3: Ma! Roma!
0: Ito, tingog ni July, nabatian ko. Siya, ina. Nagkasuksok siya sa hoodie. Kaginatabo niya sa ulo niya.
3: Roma!
0: Madaladali ako lakad. Diyos ko, pasianhon niya ako.
4: Dali lang, ina! Dali lang! Mister, yan ang pusin mo. Promise, dali lang niya. Para may close short ang aduwa.
0: Hutod, no? Istoryahon ko na lang siya. Istoryahon ko na lang siya para matapos na lang ini.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
9: Kampyon!

0: Aral na mga pulis, oh.
1: Bao,
0: kinanglan kini ang mga priso si July, ah. Hindi na ganyan na dapat yung pagpagoon sa prisohan niya?
2: Padelikado sa kwarte nga ba?
0: Ay, delikado na kayo.
3: Sir, kinanglan, matakpan ang magkod ko, sir. Kay delikado siya katama, sir mo. Basibla kami naman ang idaso niya kay Luna, Blau.
4: Ay, okay, sir. Ay, Diyos ko, magkampo na lang ganyang kinahatag dito sa amon lugar. Diyos ko, kampo na lang ganyan. Kitamo na ganyan, sir, katama ang mga adik. Diba, Diyos ko, kadelikado ko, tama natin.
3: Ah, hindi ka mo magkabala ka, mga sir. Mga ma'am, tinguan kita mo nga madakpan siya sa labing madali nga panahon. Ah, sir.
5: Ah, sir.
3: Pwede ka na'y makaupod sa amon sa presinto. Ikaw ang apoy, di bala?
5: Oo, sir. Maupod ako. Maupod ako, sir.
3: Men, let's go!

0: July. Sorry, gid sa natabo sa imo ah. Nakastiguhan kay gituod sa mga tupad balay namon.
1: Oo ah. Son, wala kay kiramdom magpangamusta sa akong kung buhi pa ko patay na ko no. Dumduman mo? Hmm?
0: July?
1: Dumduman mo to sa nagkalalaman ko sang kastigo? Kapangayo ko si mo tapang. Nintulok mo lang ko.
0: July, sorry, kid. Wala makon sa may mahimo kay harang iloy ko.
1: Hindi ah.
0: Sorry, kid, kani.
1: Wala ka nang iyaluyag sa akon. Amo na nga wala ka isang pagkabalaka sa akon, bisan gamay lang ah. Lakaso ah. Hindi ka man gihapon mapuslan sang iban.
0: Ano kaya? Abi ko mastorya tatarong.
1: Tugid man. Nga, dumduman mo. Ha? Abi mo mapuslan ka pa sang iban? Dal unta kaya sa impyerno, Roma? Upod na to sa impyerno. Upod na sa impyerno!
0: July! Diyos ko!
1: Akon ka lang! Akon ka lang,
0: hindi.
1: Roma!
0: Kuchilyo! No! Puno ko sa
1: tiyan! Kaya akon ka lang! Akon ka lang, ha? Akon ka lang!
2: Ayala! Ayala, may kibuno! Ayala, Diyos ko, mamay kibuno!

Hindi ka na mamato. Hindi ka na mamato. Mawala ka na. May kunamati ka lang tayo sa ako. Namanay ka na ganyan. Hindi ka sa panulay ng July ka to. Ito naman. Roma, bangon! Bangon!

0: Beauty Soap.
1: Kung si Ronald, saka sales rep.
0: So na,
1: problema, gid ako sa akong body odor.
0: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
0: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
0: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend
3: Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatindlo sa imo atay.
4: Basta tindlo ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Sa krimen nga gikomiter ni July, mahimo nga sa bilangguan na lang siya manigulang. Kuno naman ang dangtan sang kaso, ginpasaka kontra sa iya. Sang pamilya ni Roma, kagsang utod niya sa pagpatay kag paghimulos niya kay Lula Igmedia, hukmanan lamang ang makadesisyon. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtrunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, upod ta sa impyerno. Apang sa wala pa kay milubus makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Igmi kag Sara, Ernadesina Amiga, July Chester Jan Beronque, Ruma Angelene Buenafe, Laila Linilia Miranda, Dino Melvin Flores Plotenya, kaupod man si Elmer Ubaldo, Kuya Kinit Oy kag Erjan Liva. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon
2: K5 Galingawan Time.
3: Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
4: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey, hi! Galingawan
5: Time! E3 Bio!
6: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mabakal sa mga buti ka.
8: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
9: Eh! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
8: Mamamatay? Ganun katindi?
9: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
11: Para sa matilo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500
11: masamit ka bala gina allergy.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500
11: masaligan.
12: DTX 500
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix,
14: mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix,
14: mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sa lisi, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang My PC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa My PC.
11: My PC,
14: mabaka
11: mga butika. My PC,
14: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na nagit ako makabatsyag sang sakit.
11: My PC,
14: mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan.
18: yan?
19: Masabi na budlayan sa pag-ariya?
20: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
24: Mami, itigil ang drama.
23: Angeline?
24: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Kala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko
12: ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
12: May maca
11: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend food supplement for men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligat,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masaligat,
12: epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
12: Yung may D3.
11: Mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02.
18: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador.
20: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
21: El Castigador.
20: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
22: El Castigador.
23: El Castigador.
22: El Castigador.
19: Mayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan. El Castigador.
22: El Castigador.
19: Biyernes ng adlaw, mabiyan. Pizza 4 kita sa bulan sang Setyembre 2026. Thanks God it's Friday. Kumusta sa aton sini nga mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Naga-monitor live sa ilang mga transistor radio sa 88.7 sa lilison sa inyong mga radio sa FM dial. Sa aton nga mga suki nga matag palamati nga mga taxi drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, modernized buses drivers. Kag sa ila sinitag sa tagsa ka mapuloy-an. Mayong hapon kag welcome na sa kya sa El Castigador program. Kag siyempre sa aton man nga mga suki kag mga pinalangga nga mga followers sa aton sining mga social media platforms. Bisan din man kamo nga bahin sang kalibutan, basta mailonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa gihapon mabiyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Sa gihapon ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita mabiyan alas 5:30 subong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulapang doon ng mga balita kag mga impormasyon. Mga balita kag reports nga natipon sa aton mga K5 reporters. Kag subong man mabiyan mga dalagko nga mga balita nasyonal. Aton man nga igapatpat sa inyo kag pagdalon sa inyo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri na kita mabiyan sa aton sini nga pagdulong sa inyo sa mga balita. Pero before sina mabiyan ha, before kita malipat, gina-remind gid nato na aton sini nga matag palamati. Kung nagapamati kamo sang balita, namigid kung may ginahigop kamo nga mainit nga kape. Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Para maabyan kung ikaw may diabetes o kung gani, ara ka na sa bi-bi, no, sa pagka-diabetiko o kung yara ka na sa ginatawag bala natin borderline sa pagka-diabetic, sige, bawal ka na mag-inom sang kape nga puro kalamay, tumag DTX Coffee Mix ka na. Why sang problema? Pwede gid makapangapi, wala sang kontrat tiempo. Any time of the day pwede kaya makainom sang Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Coffee Mix pinaka healthy nga kape, nakakape ka na naka-detox ka pa. Diri kita mabiyan sa aton sini mga dalagko nga mga balita, mainit-init pa, bagong bakit, no? Aga baga-baga pa nga mga balita. Tumungid lamang hapon mabiyan si Vice Presidenta Sara Duterte gindagdaga na sang warrant of arrest sang korte sa Quezon City. Ini may kantanan mabiyan sa isining kaso nga grave threat. Kung madumduman nga si Vice President Sara Duterte, ginhimo niya ini ang grave threat nga ni batok sa kay Presidenta Ferdinand Marcos Jr., kag kay First Lady Lisa Araneta Marcos, kag kay Anay House Speaker Martin Romualdez sa tong November 2023. Live ini mabiyan ha, na saksihan sa bilog nga kalibutan. Di ini nga kaso mabiyan ang grave threat, isa ini sa mga ground or isa ini sa mga articles of impeachment nga gintalakay man sang nagligsang damlag lang sa impeachment trial. Ano ini mabiyan ay ikaapat nga articles of impeachment, pero una ini nga gintalakay sa bahin sang impeachment court. Pero may separate nga kaso nga ginpasaka mabiyan ang Department of Justice sa korte batok sa Vice Presidente. Iambal sang kampo sang Vice Presidente may question sa jurisdiction because nga ti bilang isa ka MP, isa ka kuan, isa ka Vice President kasubong sa iban nga mga impeachable officials, suno sa iya may ara siya sang limited impeachment immunity, no? Or para lang hindi siya ma-impeach, may immunity siya sa from suit. Buti hambal sang iban man nga mga legal luminaries, ang ligani daw ay hindi daw kuno daw lain-lain abi ang interpretasyon. Ginapahayag maabyan nga ang may immunity from suit amo ining presidente. Pero ang vice president wayas ang kumbaga waya mabutang abisa aton sininga konstitusyon nga immune siya from suit. Pero ito may aras ang mga interpretation sa pilaman ka mga hangkilan ng mga abogado na despite to ay kuno mabutang sa konstitusyon na immune from suit ang vice presidente, ito daw, kumbaga daw, kuha na lang na siya, daw, ginakabig na lang maabiyan nga, kuha na siya bala daw, kuha na siya, nga immune man siya from suit because nga ti pinakamataas siya nga, kuha nga leader sa aton nga pungsod. Okay, amo tong nagligad nga kwan eh. Ang pataglan ni attorney sa isang mabiyan ka mga hangkilan nga abogado na bisan kuno wa isa nabutang ka nga specifically sa aton sininga konstitusyon pero understandable na nga ang vice president isa man ka impeachable or isa man ka bilang isa ka impeachable official is also immune from suit. Okay, amo na kay naglailain ang ila siniya nga mga kwan nga mga interpretation. Ning ato nyang Department of Justice o kon DOJ mga byan bilang mataas man nga kwan abi. Nga nagapatuman man sa aton sining kasuguan. Okay, ang ila man nyang pag-interpret is pwede makasuhan ang vice president. That is why ginakasuhan nila inimabyan sa korte itang bulan sang Agosto. Si karon nagagwa mabyan ang warrant of arrest batok sa kay vice president Sara Duterte. Tiang iasubong kwan, iasubong kampo ang nag-file man mabyan sang motion to quash. Para mabyan nga ti gina-question nila ang jurisdiction sa pagpasaka sang nasambit yang kaso sa aton sining korte. So bantay naton mabyan kun bala ining warrant of arrest ang iga serbi no sa kay Vice President Sara Duterte matapos nga ini ang gin issue na sang korte. Sa pihak ng bahay mabiyan, si Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan ang nakagwa na mabiyan, gin-release na matapos nga ginmando sang Sandigan Bayan 5th Division nga inisya ang hilwayon. Kay inisya mabiyan ang paggagamiton o himuon nga state witness ay kang tanan sa mga kaso kontra sa pila ka mga personalidad angot sa flood control projects no ining mga anomalya sa flood control bibilang Tiglicom sang DPWH isa gid siya mabiyan sa mga nakakwanda eh nakahibalo sang pag ano da mga ginhimo da nga mga anomalos sa nga pagpatigayon sang mga proyekto sang DPWH. So ginkakas na siya mabiyan bilang respondent, bilang akusado sa kaso kaya ini siya mabiyan ang mangin isa na ka state witness di ang mga accused mabiyan sa sininga kaso na subong aral na sa prisuhan. Amunis sanday Senador Jinggo Estrada, anay Senador Bong Revilla. Kining mag-best friend gani daw pirmi lang may kaso no na plunder kag graft. Pero gadinaog man gyapon na. Ay terrible. Tapos magluwas na mabyan ang kontraktor nga sanday ang mag-asawa nga Diskaya. Kag iban pa nga mga opisyales sang DPWH mabyan. So amo ni no ang mga kaso pati mangin state witness si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Alas 4:14 mabiyan aton sini nga oras. Nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulo man sa inyo sa kaluwan sang Mighty C alkaline based nga vitamin C para ini mabiyan sa may permilang bla ginakwan madasig at apikan sang balatian. Mahina ang immune system, mahina ang resistensya kontra sa mga masakit. Kinanglan ninyo sang Mighty C para magbaskog ang inyo sining immune system. Hindi kamo madasig at apikan sang balatian. Kinanglan aton sang Mighty C alkaline based nga vitamin C. Ang nami pa sini mabyan kay nagabulig man ini sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Kag siyempre bangod nga natural ini mabyan nga halin sa prutas, nagapahamis pa ini sang kutis. So hindi ka balanon bisan maidad-idad ka na, pero hubin gihapon ay mo sini nga itsura. So Mighty C adlaw-adlaw. Sa iban pa ginaton mabiyan nga talulupang doon nga mga balita. Ari pa gin mabiyan ang hambal naton bla nga basta gani mag kwan lang mag may magluntad lang mabiyan nga gamo or iban gani hambal pa lang gani ni US President Donald Trump nga atakihon at namon ang Iran at nagahulag dayon ang presyo sang petrolyo. Kaya mo ni mabiyan no, sa Lunes or sa Martes, next week, may ara naman mabiyan sang oil price increase. Kinagligad itong Martes, ginpatilaw kita sang kwan, sang tama lang kagamay nga oil price rollback. Pero subong mabiyan, may oil price increase na naman. Kaga this time, amo naman ni ang mangurinot naman ni ang agtang sang pila naton ka mga kuturan. Aso naman ni ilas ni nga mga dulunggan. Kay ang big time oil price hike mabiyan nga ipatuman sa next week, sa masunod nga semana, more or less no, ang diesel magasaka sang 4.50 tub-tub 5 kapisos ang kada litro. Yung nagligad to, nagdubo sang mga 3.80. Subong taasan kita sang tub-tub 5 kapisos. Sinuabing hindi na makuha na madismaya, no? Tapos, ari pagid, ang gasolina, amo niya ang mas lala pagid. Kaya ang gasolina nagligad, nagnubo maabiyan sang 30 centimos. Daw hindi mo na nagani mabatsyagan. Siguro daw isa lang nakatulo. Pero taasan kita mabiyan sang 4.40 or 4.50 kada litro. Eh kung may mga salakyan kamo, pag kun medyo alang-alang na inyo sining gatong, eh mas maayo nga magpakuha na kamo no, maghingagaw na kamo pa full tank. Eh para nga medyo buro barato pa. Ay base kung mag-effect na, mag-take effect na ining oil price increase at mataas na. Ha? 4.50 ang igasaka mabiyan sa gasolina sa masunod nga semana. Lako na lang nga bagay, no? Ang 4 pesos. Kung subong abi, 73 or 74 per liter. Laban-laban sa masunod nga semana, base kung 78, 79 na. No? Ang kada litro mabiyan sa gasolina. Ang imo subong nga 500. Kulang-kulang na lang mabiyan ko ano, 5 ka litro. Or suru-subra na lang 5 ka litro, dati 70 plus. So naga ko ano, naga gamay nga naga gamay ang quantity sang gasolina or sang krudo or sang petrolyo. Mabakal mabiyan sa aton sining budget, no? Kung ikaw nag-budget bisay mo sining salakyan kada semana for 500, At makuha na sa magamay na lang na ang matughong mo. So imbes nga maglawig pa isa kasi manang imo sining brubyahe, madalaga na lang base kung tatlo na lang kadlaw. Ani mo ang 500, imbes nga 1 week, mangin tatlo na lang kadlaw. Kaya mo na mabiyan ang medyo masubo-subo, no? Nga sitwasyon. Kaya ini sa gasolina, ina. Adi pagin mabiyan ang masubo, pagin nga balita. Sa kuryente naman. Hindi lang diri sa aton sa Iloilo, bisan diin man nga parte sa pungsod subong nagareklamo. Parte sa halos adlaw-adlaw mabiyan nga brownout. Although nga ti, hindi man siya singa mambal natin nga brownout nga inang kabilugan bala. Kahit rotational brownout. Kay bangod sa kakulang sang supply, sang kuryente mga abyan. Pero ti, kung matabuan nga sa inyo area magkakuan. Kito halos man tanan nga area, malabayan man sang rotational brownout. Kiti nagalibot-libot man lang na mo. Ang pagpatigayo nila mga abyan sang brownout. May bes nga diri sa Haro, brownout nila, tapos iban nga area, Gasiga. Tapos nuduman nga oras, dito naman sila mapasiga sa pasigaho naman sa Haro. Tapos dito naman ma-brownout sa may Lapas. O pagkasunod naman nga duha ka oras, masiga naman sa Lapas, dito naman sa may Mulo ma-brownout. Kaya mo na sa mabiyan, ginabulos-bulos lang para nga hindi matamaan. Kumbaga ma-servisyuhan ang tanan mabiyan ng mga consumers. Kasi bisan pa, no? Madamo mabiyan sa nag-consumbong, nag-wi-eat ng mga negosyante. Apektado ang negosyo mabiyan sa pila natin ka mga kauturan kasi nang nag-libot-libot ng adlaw-adlaw ng brownout. Galing ti way kita sang mahimo sina kay amo na ang sitwasyon naton, kulang kita sa kuryente. Ganong aton sini mahimo abi, no? Kuti antos kita. Pero ang pamangko sina da dapat mahimuon sining aton sining kun ang aton sining Department of Energy para nga mapahagan-hagan kag matigayon mabiyan nga mabalik sa normal ang aton sining supply sang kuryente. Inablang waisang problema sa brownout. Mag-brownout lang kung may ara sang trouble. Mag-brownout lang kung may mga problema sa kunbla, sa mga fasilidad or sa mga equipment. Pero siniya nga bakod sa kakulang sang supply maabyan, amo ini ang dakogid nga problema, no? O ti, samtang amo ini maabyan aton siniya ginatubang nga problema, kung brownout, magluwas nga perdi ang negosyo. May iban man mabiyan nga makauturan natin nga apektado man ang ila sining normal man nga pagpangabuhi. For example, kung may balatian ka be. Kinanglan mo da sang kwan, sang elektrisidad, no? Para sa paggamit sa imo sining kwandira. Sa imo sining pagbulong. Ati maapektuhan ka, tapos kung hindi kinanglan ka bilang akuan, dapat ara ka sa air condition firming nga area, nga lugar. Hindi ka dapat mainitan. So kung man ang babayan, may mga pasyente nga akuan no? Apektado man. Tapos ang mga estudyante, hindi masyado makatuon. Ina kon sa mga studios ng mga estudyante. Pero kon mga estudyante gani nga daw puros lang cellphone ang ginatubang. Siguro kon man ano daw kon man aguro daw mambal naton. Maayo man gani brown out ah. Okay para nga hindi na sila kasagay ka cellphone. Kay kon gasiga gani kag kon may kwan may internet, why gahalin sa cellphone? Kasi lain gid jam abya no kun siyempre naanad kita ya ano bla sa may elektrisidad tapos sa gulpi lang ya nga muna no magligom dulom e, problema gina so dapat kun kita ready lang kita no may mga kun kamuda may mga solar lamps lang kamo kun nyo na i-ready nyo lang permi kiti expectaron naton mabyan nga samtang amo ni ginakulang kita sang supply sang kuryente, may ara gid yang brown out. Hindi lang nato mapaktan, no? Every day lain-lain nga kwan nga oras ginapatuman maabyan ang brown out sa kada area. Oras na ito, alas 4.24, kagabantayan man ang mabiyan, dugay-dugay ha. Sa aton sini nga mga tagpalamati, dira sa Quinto Distrito, sa mga taga Quinto. Bato, Quinto. Kaya na mga halos taga Quinto Distrito man, ang nagpasundayag mabiyan sa live reporting competition sa Batch 4 sang elimination round. This time sa secondary division or sa secondary level. Secondary category, no? So, subong hapon mabiyan, aton tilawan, aton man pamatian ang pambato sang Batad National High School sa Batad, Iloilo. So, madamo sa mga taga Quinto, no? Nga mga participants. Laban ah, no? Laban Quinto. Pamatian naton karon mga biyan dugay-dugay, no? Ang aton sininga participant si Mari Jonah Lobaton from Batad National High School. Pamatian naton na mga biyan sa aton nga pagpanumbalik. Ah, by the way ha, isa pagit mga biyan ka masubok man ga balita ho, ikikwento na ni. Ning pagkasapo mabiyan sa isa ka lapsag or fetus na nagautaw-utaw mabiyan dira sa may dagat sa Ortiz City proper, makaluluoy ang sitwasyon sining lapsag or fetus, no? Ambot sino ang iloy sining waay sang konsensya nga naghaboy mabiyan sa iya sining bata, no, sa dagat. Sa ining lapsag mabiyan, according sa nakakita, gin kun ini daw gin tulod ini sang isa kasay isang isda, no, ginatawag nila nga dugong pahigad sa baybayon ining kwan ining fetus ti mayo paning dugong mayo paning kwan ining isda ni nga mabyan kay kwan pa, no, daw siguro naluoy pa sa sining lapsag gin dala niya pahigad para makitaan mabyan sang mga tawo ang makaluluoy ng sitwasyon sang sininga nga fetus. So, kung sino man ang iloy da, baw, kung sinsyahon ka man tani, day. Gin bilin mo lang o kung gin pa, kwan mo, gin pa tagbong mo sa dagat, no? Ining imong kwan, imong anak. So, buhibulaon natin, dugay-dugay mabiyan ang detalye sini with K5 Kim Kaloyo. Sa iban pa mabiyan nga mga balita, aton hibalaon kag balikan, makaligad ang pila natin ka importante nga mga pahibalo. Standby!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, baw okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
10: Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio.
24: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
10: Mga butika.
25: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag DDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag DDX 500 ka na!
25: Ang DDX 500!
26: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
26: DDX 500!
25: Garantisado!
26: Epektibo!
25: Aramis
26: Whoa. DDX 500!
25: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagkapangihi!
26: Masami ginauhaw!
25: Masi may diabetes ka na!
26: Mag DDX 500 na!
25: Ang
26: TTX 500.
25: Ang may powerful compound
26: nga nagapanubo
25: sang imo blood sugar.
26: TTX 500.
25: Garantisado.
26: TTX 500.
25: TTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
25: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
25: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
25: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
25: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Biski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
25: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
25: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
25: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
7: Libre!
10: Libre!
25: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Available now.
29: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
30: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
32: Gadaragsa nga punggot.
33: DTX Beauty Soap.
32: Magaspang nga panit.
33: DTX Beauty Soap.
32: Galaong magputi.
33: DTX Beauty Soap.
32: Puro katol-katol.
33: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
11: Salamat. Good sex.

0: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
4: Hey, hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
3: Mamamatay? Ganun katindi?
4: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGC.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
0: D3 Bio.
1: Ang D3
0: yung may Visio.
1: Ang Visio
0: yung may D3.
1: D3 Bio.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:37.
10: El Castigador.
9: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa platuntunan El Castigador.

na tamyo anay naton sang happy listening, happy viewing. Daton sini nga mga nilangga nga mga followers kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Nonito Sumbong, no? Mayong hapon. Watching from Antipolo. Kay Ma'am Helen Pagaypay, good afternoon. Kagsumman kay Ma'am Bing Space J, mayong hapon. Kagpadayon lang ma'am sa pag sunod no sa mga programa diri sa K5 News FM Iloilo. So standby mga byan, dugay-dugay ha. Ato na mga byan nga kuhaon ang isa sa mga participants sa aton sining live reporting competition sa batch 4 sa aton sining secondary level. Si Mary Jonah Lobaton sa Batad National High School. Ang iya sinimabiyan nga coach si Ma'am Sheena Cuni. Kag ang iya sinimabiyan nga iga report dugay-dugay ha. Ang Batad National High School nagpangibabaw sa Linggo ng Kabataan 2026. So bantayan naton mabiyan ang pagpalayag, pagpasundayag ni Mary Jonah Lobaton. Ang pambato sang kinto sa Banwasang Batada, Iloilo.

Kag sa aton nga mga pinalangga nga matag palamati, pwede man kamo maka-participate sa pagpili kung sino yung sino yung nagustuhan sa aton sini nga Facebook page. Kadto lang kamo sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag tapos i-kwan nyo lang, no? I-heart ang inyo sini nga nagustuhan nga contestant. So lang tawon ninyo, no? Kag inyo mabyan nga binagbinagon hunahunaon kon bala sino ang makasulod para sa finals mabyan sa ato sining K5 News FM Iloilo live reporting competition.

0: Isa ini mabiyan ka pamaagi para nga ma pakita no sa mga estudyante ang ila sining kinaadman sa patag sang pag report no sa mga eskwelahan na uso naman ni ang mga kon mga ining mga kon bla mga journalism may mga reporting man sila newscasting sa subong at least diriya sa aktwal na bala no sa radyo na mismo mapakita nila mabiyan ang ila sining abilidad sa patag sang pagwaragwag sa patag sang pagreport kag kada eskwelahan mabiyan na may mga contestant na batian naman nato sa mga nagliligad ang ila sining mabiyan nga mga pambato no so this time aton mabiyan hibaloon dugay-dugay ang aton sinimabiyan nga contestant gikan sa Batad National High School. Pero antes na mabiyan, dire kita anay sa ibang paginaton nga mga balita kay ang aton sining PDRRMO o kon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nakita nakakita mabiyan sang minimal haze sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo tubod sa lingon na hindi nagid amo sinabla ka kwan ka kadamol no sang haze nga makitaan so minimal na lang pero diri sa aton sa syudad sang Iloilo sa gihapon base sa air quality monitoring nagapabilin mabiyan nga unhealthy for sensitive groups ang aton diri mabiyan nga kalidad sa hangin. Subot sa lingon para ini sa mga hindi maayo ini para sa mga kauturan naton nga mga sensitive groups ining mga kabataan, no, mga tigulang, may mga nagabusong, kag may mga balatian, no, especially kung may balatian kamo sa hapo, balatian sa kurason, so bawal na bawal gid no nga ma-expose kamo sa malawig sa sining haze mabiyan. That is why ginapadayon ang panugyan, padayon ang advice ang aton sinimabiyan nga Department of Health nga kun waay man lang no sa importanteng helikoton sa guwa sang balay ang inyo sininga mga seniors no mga tigulang mga bata ninyo especially ang mga gagmay pa no mga lapsag ang inyo sininga mga or ikaw ang nagabusong kag may balatian sa kurason kag sa respiratory ailments so halong gid no lagay kamo pa sayang-sayang sa gwa kag magamit gid sang face mask so ara na aton nga contestant K5 poll okay so kadto na aton mabiyan aton sininga contestant no gikan sa Batad National High School. So standby na sa kay Mary Jonah Lobaton sang Batad National High School para sa aton mabiyan nga live reporting competition batch 4 sa elimination round sa secondary level.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Ni si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin Villavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan this year. 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
0: Sa sining bahin mabiyan, i-check natin ang report ni K5 Mary John or Mary Juna Lobaton, Sangbatad National High School. Sa iya sinireport, mabyan, Batad National High School nagpangibabaw sa Linggo ng Kabataan 2026. Yari ang report ni K5 Mary Juna Lobaton. Please come in. Na utod ang yasining kwanol, yasining linya. Daw medyo makusog-kusog abing ulan. So check natin mabiyan si K5 Mary Juna Lobaton sa yasining report. Please standby.
1: K5 News FM Ilo Live Report.
0: K5 Juna, please come in. K5 Juna, please come in. Good. Daw medyo mahina, no? Ang yasining sulod na K5 Paul, ligo be. Kay daw, ready na? So balikan lang nato, no? Si K5 Mary Juna. Kay daw, hindi siya kabati K5 Paul. No? So, nagakuan lang siya, nagasurusin niya sinyas lang si K5 Mary Juna Lobaton, no? So balikan natin mga biyan, dugay-dugay. Kuan lang sa K5 Paul nga i-monitor lang siya para nga mabatian niya ang aton sining signal, no, nga pag pasulod siya. K5 Mary Juna Lobaton, please come in.
6: Yes, sir.
0: Go ahead.
6: Mayong hapon, 3-5 Tony. Mayong hapon.
7: Ulis lang, ulis.
0: Sige, go ahead, K5 John. Liglang ko K5 Bakish, no, nga monitor siya kay para nga mabatian niya aton sining pagpasulod sa iya kay daw ay siya ga monitor, no,

So ang ano naton mabiyan si K5 Mary Jonah Lobato no kay hindi medya masyado mabatian ang iya sining report no bako bangod nga ti sa sitwasyon sa aton nga chimpo sa mga daw medyo maulanon mo na nga daw nagkuan man no nagaepekto man sa pagsulod mabiyan sang iya sining report. Alas 4:48 ang aton oras ini nga bayan mabiyan sa aton nga pagpanagad ginadulong sa inyo sang Clinica DTX 500. Palaylibs with the sugarcane extract no para sa mga kuturan naton nga may diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon mag Clinica DTX 500. May ara mabiyan ini sang antioxidants. Na pwede makatap na batok sa balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, quality product ni Doc Ramil Oy.

0: Gina-fix pa natin, mabiyan natin sining linya from Batad, no? With the K5 Mary Juna Lobaton. Para nga mas maayo yung sininga sulod, no? Kaya iti isa ini mabiyan sa mga contestant naton sa live reporting competition. Nag-utod-utod ang sininga signal, no? Hindi makuan, hindi naton maklaruhan ang yasini mabiyan nga ginahambal. Okay, balikan natin mabiyan si K5 Mary Juna Lobaton. Kaina mabiyan sang udto ang aton sining mga nagpalayag na amos sa amang iyasang San Juan Academy sang Sara Iloilo. Kag sumuman si sang Balasan National High School. So this time, mabiyan, balikan natin si K5 Mary Juna Lobaton. Please stand by.
1: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
0: K5 Mary Juna, please come in.
2: K5 Sony.
0: Go ahead.
2: Maayong hapon, K5 Sony. Maayong hapon man sa tanan nga nagapamati, subong nga adlaw. Maayong hapon, mga kasimanwa. Sa panahon nga ang tingog sang kabataan nagahatag sang inspirasyon kag paglaom, ginahatagan man naton sila sang importansya ang papel nga ilang ginahapangan sa aton nga komunidad. Ako si K5 Mary Juna Lobaton para sa K5 News. Ari ang aton nagapanguna nga balita sa subong nga adlaw, Biyernes, September 4, 2026. Batad National High School nangibabaw sa Linggo ng Kabataan 2026. Nangibabaw kag nagpanguna sa nagkalain-lain nga kompetisyon ang mga estudyante sang Batad National High School kag ini nangindako nga kadalag-an para sa nasambit na bultuan. Aktibo ini na din pasakupan sa nagkalain-lain nga organisasyon, school club, sang tanan nga secondary schools, subong man sang tanan nga pamatanon sang Batad, Iloilo, sang tinalikdan nga Agosto 21, 2026. Nagpanguna ang Supreme Secondary Learners Government sa Quizby, kag nagpangaduha ang MAPI Club, kag yara sa pangatlo nga lugar ang Barkada Contadroga o kon BKD, nga alin ini tanan sa Batad National High School. Nangin kampiyon si Andrea May Digia Grade 11 sa deklamasyon kagin pierde ang tatlo pa nga kasumpong sini matapos niya magpakita siyang maayong nga performance, pagsalig sa kaugalingon, kag ekspresyon sa presentasyon niya na nakapabilib sa mga hurado. Sang iyang nga piyesa na nahanungod sa pag-antos sa isa ka estudyante sa pagpabigaduhon kag pagbuli. Sanglit, hindi ini nang iupang sa iya pag-eskwela. Nagdaog man nga kampiyon sa character impersonation sa papel nga sisa si Jasmine K. Mendoza Grade 10. Nakuha man ni Angela Marie Langreo Grade 11 sa poster making contest. Subong man si John Gerald Porras Grade 10 sa extemporaneous speaking ang unang apuesto. Samtang, nanging first runner-up naman si Robin Ortiz Grade 12 bilang Andres Bonifacio sa character impersonation. Iniyang ilang adindag-an na nakahatag kid sa dako nga dungog para sa Batad National High School. Yari subong kaupod naton ang isa sa mga nagdaog na sa mga nasambit nga kompetisyon nga si Miss Andrea May Digia. Miss Andrea, sa ano ang imo nga nabatsyagan sa imo nga pagdaog sa sini nga kompetisyon?
3: Ang ako na nabatsyagan ang pagdaog ko sa deklamasyon sa Linggo ng Kabataan is hindi ko balaan sa COVID ang totally na na-feel ko that time. Kaya grabe, kagsamo-samo ang ako na na-feel. Pero nakita ko sa narong sa mga teachers, schoolmates, and especially sa friends ko, ang kalipay sa ina ilang binadala, kag nabalaan din ang daog.
2: Pwede ba namon na mahibalan kung ano ang mga sikreto sa pagdaog na ini sa imong ginintrahan na kompetisyon?
3: ang sikreto nga ginadala ko is ang support sa mga tao nga nakapalibot sa akon. Kay tungod sa support nila, dira ko makuha strength para mahatag ko ang akon na best. Pagtungod sa competition na ato, gapasalamat ko sa mga senior high school teachers na nag-critic sa akon before ko ipakita ang akong talento sa entablado. Kag especially kay Ma'am Sheila, gapasalamat gid ako kay siya ang naghimo sa akong na pyesa. Kag wala sa sawang nga pag-practice akon, isang damo sa responsibilidad. Responsibilidad kag education. Madamo gid nga salamat, Miss Andrea Maydia, sa pag-upod subong sa K5 News. Balik sa imo, K5, Tony.
0: Oh, K5, Mary. Kuhan ining linggo na kabataan, nga 2026 na celebration, inline ini siya sa kuan no sa linggo na or sa aton sining kuan August month ba sa linggo ng or buwan ng wika K5 Juana.
3: Yes sir, isa ini sa mga kaupod nga celebration sang buwan ng wika kag youth month celebration nga gina-celebrate naton kada Agosto.
0: Mm-hmm. So ining competition ano ini siya sa inyo lang eskwelahan within the school lang or may competition ka mga ibang eskwelahan?
3: Tanan nga pamatanon sa Batad kag tanan nga secondary school kaupod dire sang Batad National High School sa mga kompetisyon.
0: Mm-hmm. So bali ang inyo sining pambato sa Batad National High School amo ang nagpangibabaw no sa sining kompetisyon sa linggo na kabataan sa naglain-lain nga mga nga kompetisyon na K5 Mary.
3: Yes, K5 Tony. Kumbaga ang Batad National High School nagpangibabaw sa mga kompetisyon nga amo nya gin-intrahan.
0: Okay, sige. So congratulations sa Batad National High School ka K5 Mary Juna. So isa inip ka patimaan nga ang mga estudyante sa Batad National High School naga-fight man no? Bato kinto K5 Mary Juna.
3: Yes, K5 Tony.
0: Mhm. Sige, so madamoy din salamat K5 Mary Juna Lobaton sa imo sining mga balita no dira sa may Batad National High School.
3: Sini ng mga kadalagan, ang mga kabataan nagpakita sang ilang talento, pagpanikasog, kagsuporta. Nga agud maambit nila ang maayong nga dalan, padulong sa kauswagan. Nga nagasibo gid sa tema sang selebrasyon, different context, common aspiration. Nga bisan ano ka pa, bisan diin man ang aton nga ginhalinan, may parareho kita nga tsansa, padulong sa kauswagan. Amo ini ang mga balita tagikan diri sa Batad National High School. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang BPX 500. Nagabulig agud makabato kontra sa diabetes, hypertension, kag makapaayo sang tulog. Nagabulig man ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense, kag cardiovascular support. Gikan diri sa Batad National High School. Ako si K5 Mary Jana Lubaton. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sang Iloilo News FM.
0: Madamo ang salamat kay K5 Mary Juna Lobaton sang Batad National High School. So nabatian mabiyan ang pambato sang Batad no National High School sa aton sining live reporting competition. Nami man ang yasining delivery ah, no ni Mary Juna Lobaton. So sa aton sining mga tagpalamati sa mga followers naton sa Facebook. So kuan na kamo ha, buto na kamo. Lantawon ninyo aton sining Facebook page. Kaga i-check ninyo ang aton sining mga participants, ang ila sining mabiyan nga mga pagpasundayag. Kag kun gustuhan ninyo, kung sino man nyo sininga ang beat, i-kwan ninyo, i-heart ninyo, no? Kay para ma-count ina mabyan nga boto pabor sa aton sininga contestant, no? Nga inyo sininga gin pili para mabyan nga posible makasulod sa aton sininga finals sang live reporting competition. Subanten mabyan ang iban pagid nga mga contestants sa aton sining padayon nga elimination round. Kay may ara pa mabiyan sang mga masunod no nga batch sa posible sa masunod nga semana. Diri mabiyan sa aton sining pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Kagbantayan man ang pagpasundayag sini nga mga mga contestants naton nga kung sino man ang makasulod sa finals nga magapakuan mabiyan magapaindis-indis no para sa finals. Diri naton mabalaan mabiyan matapos ang pagpalayag sang pila pag naton ka mga contestants no sa aton sini nga live reporting competition. Ang aton oras, Philippine Standard Time, alas 4:59. Magabalik kita mabiyan, makaligad ang pila naton ka importante nga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba nakamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! TTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TTX 500!
5: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Mil, kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
1: DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Para sa matilo nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gid man, Sir GP. Ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame. Gahubag. No? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC, nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels. Gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
5: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
6: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy.
6: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
5: Baom ng budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TTX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan, magalingin pala ang imo nga uno, masami nagkapangihi, masami ginauhas,
9: si may diabetes ka na,
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubok
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubok
10: kagga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: asal rika
10: epektibo.
9: DTX 500
5: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
6: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uho.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
11: nga nagapanubok
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: garantisado.
11: DTX 500
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Philippine Standard Time, alas 5:06 maabyan. Pabalik sa aton mga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby, K5 Kim Kaloyo maabyan. Aton na kuhaon ang yasining report angot sa sining nasapuan nga lapsag nga lalaki nga nagautaw-utaw sa may baybayon sa city proper. May nakakita blar or sino ang posible iloy nga nagabilin sa sining lapsag sa dagat. Kagpaano ini mabiyan nga ana kun ini no na sapuan sa bahin sang baybayon. Ito may mga nagpahayag mabyan na ginatulod kuno ini isang kwan sang isa ka sa isang isda na dugong no pahigad sa baybayon mabyan. Ang ini nga bahin sa aton nga palatuntunan ginadulong sa inyo sang D3 Bayo. Para sa may mga nagabalik-balik nga ubo, sipon, trangkaso, mag-klinika D3 Bayo. Kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bayo. Naka-standby na si K5 Kim Kaloyo. K5 Kim, please standby.
5: K5 News FM, Kampyon Report.
6: Madamo, sa mag-asawa ka K5 son, noong nagahandong nga magkabata, no? Pero wala gin palad kumbaga pero diriya sa may area sa Ortiz City proper sulod sang Iloilo mga probably no mga around alas 12:30 sa hapon subong adlaw September 4 nasa puan no nga utaw-utaw sa baybayon dira malapit no sa likod sang barangay hall sang Ortiz City proper which is no usually natambayan ni siya sa mga estudyante, no? So, ang isa ka-universidad, sa University of Iloilo, sa K5 San Ilo. Kaya actually, dira man malapit sa pila ka mga panimanapit. Ang iningalap sa K5 San, ang isa ka lalaki, no? Kaya si human nagidmala o kung kompleto na ang parte sa iyayang lawas, no? Kaya actually may pusod pagani as per information. Kaya dito kayo na, wala siya bala na putos kang posible sa pagtanaw dari sa mga tao nga tingin haboy kay K5 Sunny no nga tiwala na siya naputos unlike sa iba no usually kung kita mo nagkasakwan in puto sa plastic kung iban pagdara nga gamit nga pwede pang putos
4: no ginaputos nila sa lampin abi no
6: pero ariya naked kumbaga ang ining lapsag no yasining bangkay during that time na tinasapuan ini siya ginaburban ka mga around tawag na no mga around isa na yakadlaw nga raga utaw-utaw ang ining lapsag kay ti nagtuma na gyud ya kahumok kumbaga ang iyang bangkay tungod man niya sa pagkahulom no considering ati kung lapsag humok na daan ihulom mo pa sa baybay nga naghumok pag yun nga naghumok no actually kay nga isa na siya ka estudyante dira siyang UI ang nakakita una nila nga pagpati gani isa ini siya ka munyeka no pakita yung son pero sang pagtalugay-lugay itata nila nga may buhok bala dira siya nga nagduda man sila kag gin pahigad ini siya sang dugong gin pahigad siya kakitag son dira is why nga tindo na visualize nila kung nakitaan yun nila may isa ganun ni siya kalapsag. So, dito ay na, may isa ka brangitanod, kaya pila pa yung ka mga pumuluyo, na nagpanaog, no? Agod yung mapasaka ang ining lapsag, no? Nga nag-utaw-utaw, kag based sa information, nagamit, malaniinis sila sang sigpaw, arab lang may net, tapos mayara, no, sang kawayan, usually ginagamit na sa pagpangisda, no, dira sa mga pumuluyo, dira sa may area, kasi ito gani, no, hinay-hinay lang nila, para bala hindi, malaya magwasaan man yan, no, ang lawas ng ining labsag, considering at uman na siya yakahumok, no, so dito, kay narkitaan man to, niya may nabilin pa itong mga tinulo sang dugo, halin man niya sa ining labsag, kasi 5 sunny, no, kasi kumbaga makaduruoy gid ang iyang sitwasyon kay wala pa ni kita kabalo kun for example paghaboy siya buhi na ni siya o kun paghaboy siya pagkain na ni siya no kagaambal kada magadi dito sa mga nakasaksi o kun tani kun wala na ni siya sang kabuhi ya sang ginaboy o kun sang during that time tani ginlubong na lang bala sang maayo hindi nga himuon pa ang kaangay sini no sa isa ka lapsan na ti kumbaga makabing blessing o kun anghel kakipaiba sana na pati maditong pila ka mga residente nga hindi ni taga Ortiz ang naghaboy dira sa may area kundi posible halin siya sa may area sang molo pagtungod niya sa masulog no kun makusog yang hampak niya sang balod kag sa direksyon man kay Fonsoni dira nagtupa sa ila sa may Ortiz City proper yari ba no pamatian naton ang kabahin sa aton sa ring interview sa isa sa mga nakakita man no sa ining lagang nakasaksi kay nasang iyang pag-utaw-utaw nga si Nanay Monica de la Vega sa 65 anyos no nga actually isa man ka Iloy nga nagapanawagan man no sa ining naghaboy o nagbilin sa ining lapsag na tinakonsensya sa ganhimo since no nga ti tuman no ka makahalanos bu kumbaga ang gindangatan sa ining lapsag yari pa matiyan naton ang kabahin kaukon ng kabahin sa iya payag
7: si Nanay Monica de la Vega. Ano pala nagay na edad mo, Nay?
8: 65.
7: Balito mo yung Nanay, no? Paano ka mo nakahibalo? Nga ti may siyang nag-autaw-utaw, dara? Sino nakakita, gid?
8: May ang nakakita, gid, mga estudyante, sang UI, mga criminology student siguro to. Tapos, yung tawag nilang naghahalay sang laban nga may nakita sila, kano, abin nga nila muna, Monica lang bala. Tapos, gin doon, kumakonfirm nila nga pitos, gin dalagan ako ni Piyang, yung babae nga ginambala nila. Tapos, gin tawag ako, niya nang may pitos sa galutaw, sinya, kumuman pagdalagan ko. Kaya sa, firme ako na ang ginandaano nila, kaya sa una akong tanod kumander dire. Eh, subong na sa health aid na ako. Di, tapos, nung nagkanto ko, nung na-sure ko nga pitos, nagdalagan ko sa babo barangay hall para i-report bala sa kagawad namon kag sa mga tao sa babaw barangay hall kay wala sikap mo. Kaya mo to tapos nagbalik ako, siling lasing ko kuha ka mo siya yung pang sarap. Tapos pang nung ano na, may nagpakita doon nga dosapat lang nga dako. Isda nga dako. Nga naamoy na sang baba niyang pitos, naamoy na bludog yung natulog, yung pahigad. May nadlock ang sila naglumpat, nga lumpatan panibla nila para kuhaon. Yun, anuan na lang siyang kaisa na mong kagawad, si kagawad Roy Mercado, nagkuasang sarap, gidamutog na pangisda sa punta. Ginkuha niya sarap na, ano, teke ginanod na nga ginanod. Ginlumpatan na lang sa isa na mong katanod man, si Oscar Aldea. Ginkuhaan ko na lang siya sang light ring, kaglubid. Para ay monto, tapos ang monto nakuha niya.
7: Pero human na gid ya, Ma'am Laos, kompleto na gid ya.
8: Incompleto na gid. May tutoy na siya, may ang pusod niya. Kompleto na gid, lalaki.
7: Pero pamatsyagan mo, Ma'am, tawag na, no, ang amo na pagkakita niyo to. Grabe, mong kulbaan man kamo, kaya mo natabo, naluoy man ng bata.
8: Oo, hindi kami sa nakulbaan, na naluoy kami sa bata. Na damo nga kaya kinanglan sa bata tapos eh siya iabuya-buya lang.
7: Matyagan mo mga pila na siya kabulan niya ginabusok?
8: Mga siguro doon mga 6-7 ganyan.
7: Pero din sa inyo nga area wala man ka mo may notisya na naglapay dito or may nakakita ka naghaboy?
8: Wala ma'am.
7: Maliwala siya yan ang puto sa plastic?
8: Wala. Naka-asin, ang kauba lang siya. Galutaw-lutaw lang siya.
7: Bilang ikaw na, nanay ka man or Eloy ka man.
8: Pre.
7: Ano ang una mo ganyan na batyagan sa pagkakita?
8: Eh, kaloy daw. Ano ba yung gasala-salagani ko kung sino togong ka? May lang kayo may naging volunteer si yung isa na mong katanod, ginlumpatan. Ginanuan yan lang sa life ring, kagilubid. De, baligin, assist man siya sa kang kagawad namon, si kagawad Roy, kagang iskit chairman namon.
7: Oo. Kung may panawagan ka, nais na naghaboy siya nung luyag mo, ipalapun.
8: Ah, kung sino ka man, ang nanay sa bata, ni ba, maluoy ka man, day. Do, wala ka man imuya kung sinsya. Wala na.
7: Kung madalawa sa
8: pag-ibig. Oo, oo.
9: Okay, Farson, kapatian na to, no? Si Nanay Monica de la Vega, 65 years old, actually may mga kabataan man. Yari bulan na, no, kapatian man nato ang kabahin sa atong interview kay Sir Oscar Oscar Aldea, no? Isa sa mga barangay tanod, no? Sa Ortiz City Proper, at siya ganyan mismo, no? Ang naglupat, kag nagpasaka, no? Sa ining bangkay sa makaluloy ng lapsag. Okay, Farson.
4: Hmm. Lang kaya gina-prepare pa kay 5 Kim, no? So ining lapsag kay 5 Kim, no, mga 6 to 7 months pa lang, no? Ligobik kay 5 Jess. Oh, good.
10: Scar, ikaw gito sir ang nagsalom to kay na sir kay nagpasaka sa lapsag, sir?
11: Ang binaliga man naman eh.
10: Oo, sino ginagtawag sa imo kay na sir?
11: Ang sidente man sa ano? Kung sa may pantalan nga gustar.
10: Oo, bali yung una, abi nila ano tong gautaw-utaw.
11: Sabi nila ko noon, una lang manikab lang.
10: Oo.
11: Gusto nila ito na ano nila nga may buhok.
10: May buhok.
11: Kaya bala nila nga may bata mo nila kagkod sa sagwa din na nawag sang iskundi.
10: Di paano mo ito sir, ginpasaka ito sir? Anong ginagamit?
11: Ginagamitan ko sang ano, sang sigpaw. Parang yes, sang ano ba, sa mga kaplamunit na blaw na gamit.
10: Tapos ang tawag na sir, wala man nagka-tensions nga bata, lapsag pa sir, no? Kasi ito na hulom na lawas, wala man siya naglugwas sa agad, eh.
11: Nag-hakwat ito. Kung ano, lumabas agad na gising.
10: Pero na nasuportahan, ano ka itong gamit ito?
11: Ang gamit sang net.
10: Sang net. Doon nakawira ng lawas, ang lawas siya.
11: Ay kung tao, ano mo lang ito, basta mga binulag lawas ito lang.
10: Oo, matyagan mo sir, mga pila na kadlaw na sir, ka-ara sa dagat, sa baybayan.
11: Ah, isa na guro.
10: Isa na guro kadlaw.
11: Okay, kung bagpo na yan, di na magamo na yan, panit ha.
10: Diplomati na gid sa mo, no? Pero ano na siya sir, human na gid yung iya, yung lawas. Okay.
11: Mana yung pito na gano'n. Yan tayo pitos yan ano yan.
10: Balapsag na gano'n.
11: Balapsag yan.
10: Pero tawag niya sir, no? Possibly, ano gano'n tanaw niya sir? Dirihalin niya siya, nga may nag-avoid rin sa inyo, kung sa iba niya siya nga lugar halin.
11: Sa iba na siguro nga lugar na galing siguro. Ay kung diri na rin sa amon, wala man na isuro sa amon, may imo nga mo na.
10: Bali na, probably sir, din nga mga areas na gano'n tanaw.
11: Mga dre ng area ko sa ano, mga mulo lang ano, mga area blo.
10: Ano na dagani sir nga ang unang ano, ang molo nga lapit gid sa inyo?
11: Boulevard.
10: Boulevard.
11: Ano man, Boulevard.
10: May dugo-dugo pa kung ano siya kainan, siyang bata.
11: Oo, meron pa.
10: Oo. Pag... Di nagahalin sir ang dugo sir, nga patis ng lawas yan.
11: Wala ko mama, ano kima lang eh, ang mga nila po, pagdawa ko sila, dugo na ano na dugo bla. Sa'yo, sa mga ilong yung guro.
4: Okay, 5KM.
9: Sir Oscar Aldea, no, ang barangay tanod, isang Ortiz City proper, no. So, subo, ongoing pa man niya ang investigation ng mga kapulisan, no, sa area,
4: K-5
9: no,
4: kaya
9: tinagabot man ang mga katapos ng scene of the crime operatives to investigate further.
4: K-5 Kim, tiyanong plano sini, anong himuon lang sila sa lapsag ni, sinong mapatigayon sini sa pagpalubong kung ipalubong gidman, K-5 Kim?
9: Actually, ang mga barangay officials man, no, sa Ortiz City proper ang mag-tawag na, no, mag-initiate. Actually, ipabindita, inisya anay, antes siya ipalubong. Probably, masidra ipalubong sa may Tanza Cemetery, which is samo ng nearest dara, no, sa ilang area sa Ortiz City proper.
4: Okay, why man sang identified nga kon mo, no, nga Iloy nga nag-kwan sini, nga posibleng nag-haboy sang lapsag, K-5 Kim?
6: Yung amo, no? And that is why nga ti itry din sa atong string mga otoridad kung may ma-track sila, no? Nga mga CCTVs. Actually, waring sa pag-assess natin rin sa may area. Probably, basi rin sa may barangay hall, may available na CCTV. Pero rin sa likod, BKK 5 Sun, medyo ikit-ikit na rin pamalay. So, basi rin may mga possible man nga ti ma-check pa rin, no? Iba niya area sa atong sa nga kapulisan. Kagati, basi sa iban yun man to, no, na lugar, nagharin ining laksa, no, so subong, na nagpanawagan, madali actually, no, aton sa nga mga otoridad, sa kung sino man ang responsable sa nino, at maluoy man sa ining laksa, kasi actually, kung for example, no, kung hindi pala nila luyag na magkaanak, no, sang timprano, o kung wala ka tangabalo, kung estudyante ni Kaki 5x1 ang iloya, kaya usually kung mga lamaron pang edad, kasi kumbaga nagbusong, nakakulbaan sa ginikanan, nag-worry kumbaga sa ilayang puturo, kung anong manimplastada sa ilang kabuhi nga kung isa na sila kailoy, o kung for example, no, hindi pala mabaton sa ilang pamilya, o kung hindi mabaton sa ilang partner, no, kung sino man rin nakapabusong sa iloy kaki 5x1, kasi pwede man, no, pwede man sila makapanapit sa mga concerned agencies na to, sa district, no, sa Department of Social Welfare and Development, sa City Social Welfare and Development Office, sa mga barangay officials, o kung pwede man, no, at kung luyag mo ipa-adapt, at least malakas si Pagsuan, nga at hindi man, no, hindi man makaluluoy ang bata. Pero kung for example, kung napatay man din si Pagsuan, o kung amula na naisipan niya ng buhay, o pwede, pwede man to, nga ilubong na lang.
4: Sa so, sige. Ti anyway, ti amugin na sa ang sitwasyon, no, makaluluoy ang lapsag kag isa pa kun lantaw naton ki Febki mga 6 to 7 daw bo, halos na kompleto na. So tanigin hulat na lang no, nga makunla nga mabunag ang bata, no, kay ti siyempre kabuhi niya ki Febki mo, no. So kanugon kag ti isa pa daw indi blay ni hilimuon sang isa ka tawo nga may maayo nga panimuot ta kay 5 Kim.
6: I think amo na gani ka kay kasan nga kung isa gitaga gitan ug gina himo na ko ni kapin niya ta.
4: Sige.
6: Abo we get ni kasi pa
4: sige. So anyway, K5K, madamo kayo din salamat ha, sa imo sining impormasyon kag report kay alang-alang naman kita sa ato nga time. Salamat gyud K5K. Sige. So anyway, madamo kayo din salamat kay K5 Kim Kaluyo sa Gindulong Mabian nga report. So amo to, no? So ang makaluluoy nga sitwasyon sa lapsag, di anon mo nabi kay way gidla kapaminsar sang maayo ang iloy digin haboy niya lang niya sa dagat di maito kay gin tulod-tulod sang dugong pag ano mabiyan pagkadto sa higad di mo to nga nakitaan sa mga pumuluyo dira pag tinguhaan na lang mapalubong no mahatagan sang bisan paano no maayo nga paglubong no ining lapsag mga kakifay. Oras na ton, Philippine Standard Time, alas 5.23. Alang-alang na kita sa ato sining chimpo, sa ato sining mabiyan nga pagpangalagad. Ili sa ato nga palatuntunan na El Castigador. So standby na mabiyan, magasunod sa diligid lamang madugay ang ato sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagpasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ini naman inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Cheers sa barkada nating
14: night shift,
13: OT,
14: breadwinner.
13: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Instant Twilight, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Huwag magpaloko, libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
6: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
10: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa May Tore.
11: Naku, mahal! Bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
10: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
12: Hello po! Ako si Linoy.
13: Tama si Nanay.
12: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto nyo bang mawala ng kuryente?
10: Aba eh, ayaw!
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917 847 6427 0918
3: 0917-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGC.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
13: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3
20: yung may Physio.
19: Ang Physio
20: yung may D3.
19: D3 Bio.
21: Mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
23: Iloilo
22: 88.7.
24: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5:33. Oras ginadulong sa kaluwan sang tender juicy hotdog. Batang TG tayo.
25: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
26: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
27: Number one.
26: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga maining, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyo mga tagbalita.
24: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, September 4, 2026.
30: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa iyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
24: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
30: Kaga ko naman si Kak-

0: Si anyos nga lalaki nga nasa puwan patay sa Saraga, may traumatic head injury suno sa autopsy result.
1: Kalidad sang hangin sa syudad sang Iloilo, sininga Setyembre 4, unhealthy for sensitive group suno sa EMB6.
0: Balita Nasyonal, Quezon City Court, nagpagwa sang arrest warrant bato kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa balitang international, naglabot na sa masobra 1,000 ang death toll sa tunga sa nagapadayon nga rescue operation sa Nepal.
0: Balita sa hinampang, Alex Iala, gindominar ang second round sa US Open bato kay Oleksandra Olenikova.
1: Sa balitang entertainment, Bianca Umali, kabahin sa bago nga pelikula nga Always Yours, Never Mine.
0: Amoy ito ba nawa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita sa K5 News FM, D3 Bayo Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36, kagkaroon. Sa detalye na sa mga balita.
2: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal ngayon yung mabatihan ni Gadulong sa Kalawan sa Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and Disugard Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes, sa mga hindi na makapangapi, nga puros lang kalamay, mag-Clinica DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Makaluluoy ang sitwasyon sa isa kalapsag nga lalaki matapos nga nasapuan nga nagautaw-utaw sa baybayon sa Orte City proper pasado alas 2 sining hapon Setyembre 4. Sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo sa lugar, isa ka estudyante ang nakakita sini kaga una nga nagapagpati nga isa lamang ini kamunyay ka apang ila nakitaan nga may buhok. Gin panaugan ini sang barangay Tanod kag mga residente sa lugar agud mapasaka ang bangkay sang lapsag nga tuma na kahumok bahod sa pagkahulom sa diin nagamit sila sang sigpaw. Ginabanta nga yar na sa anom tubtub 7 ka bulan ang lapsag kag kumpleto na ang party sang lawas sini. Ginaimbestiga na karon sang mga kapulisan agud matumod ang responsable nga Iloy nga naghaboy kauko naghimo sini sa lapsag. Plano na lamang ini nga pabendisyonan antes ipalubong.
1: Samtang wala na sang kabuhi sang nasapuan nga nagautaw-utaw si alias Arthur, menor de edad, sa barangay Batuan Duenas, Iloilo, sa suba nga sakop sa barangay Minanga pasado alas 10 kaina sang aga, Setyembre 4. Sa interview sang K5 News FM Iloilo, kay Police Captain Isagani Tabares, hepe sang Duenas Municipal Police Station, iya ginpahayag nga mayara sang deperensya sa paminsaron si Arthur kag bago pa lamang nakagwa sa pasilidad para sa rehabilitation. Kahapon nakagwa ini sa Ila Balay, naglakad-lakad kag may nakita sa iya nga nagatabok sa suba sa barangay Batuan pasado alas 12 kang hapon sang ugto. Posible nga nadanlog ini kag indala sang tubig sa suba ang iya lawas. May mga gasgas ini nga naangkon nga posible dala sang pagkasagaid sa mga bato. Kumbinsido naman ang pamilya sini nga wala sang foul play sa pagkasapo sang bangkay sang ila himata.
0: Samtang ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa Kalawan sang Mighty C, alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan wala sang kinan-an. Mighty C labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Napatay bangod sa traumatic head injury ang 15-anyos nga lalaki nga nasapuan patay sa barangay Balod Liliwan, Saraga, pasado alas 6 ang aga sa itong Agosto 31. Ang biktima nga si Elias Nico, residente sa barangay Talaugis, Saraga, ang ginpaidalom sa autopsy examination. Ginpaig ni Police Major Beverly Catalunya, hipis ang Saraga Municipal Police Station. May daan nga samad sa likod sang ulo ang biktima. Wala naman nakapanugid ang biktima sa iya ginikanan nga nagagabatyag ini sang sakit sa ulo. Samtang nakapanugid naman ang 15-anyos sa iya lula nga may nagpitsikurno sa iya sang tinalikdan nga simana apang wala nahibluan kung sino. Sa karon padayon pa nga ginimbestigahan sang kapulisan kung sino ang nagpitsikurno sa biktima.
1: Sa dugang balita lokal, gin-categorize bilang unhealthy for sensitive groups ang kalidad sang hangin sa syudad sang Iloilo, bangod sa epekto sang haze, kainas epektibo alas 8 kainas ang aga, Setyembre 4. Ini ang na-monitor paagi sa monitoring station sang Environmental Management Bureau, Western Visayas, sa Garden of Love, nganhamtang sa Nabitasan, Lapas. Angot diri, ang sensitive group ang ginalikipan sa mga bata, tigulang, nagabusong, kag may heart o kung respira.

0: respiratory illness. Ginaabiso sa kabahin sang vulnerable individuals nga limitahan ang outdoor activities kag magsuksok sang face mask. Ang haze among atmospheric condition sa diin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution nga nag-apekto sa air quality. Sa report ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia, sa diin bangod sa direksyon sang hangin ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
1: Ang mga balita naman niya inyong mabatihan, igadulong sa kalawan sang Clinical DTX 500, ang palaya leaves with sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-Clinical DTX 500 adlaw-adlaw para mga ngin mahamuok ang inyong katulogon. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Wala pa ma-identify ang persona sa likod sang pagpangbuslot sang tatlo ka mga firefighting hose samtang nag-responder sa sunog ang mga bumbiro sa Barangay Veterans Village City Proper sang Setyembre 1. Ini ang ginkumpirmar ni Senior Fire Officer 1 Dinmark Makoko, ang Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection, BFP Iloilo City. Padayon ang ila koordinasyon sa mga barangay officials kag mga otoridad kasunod sang pagka-damage sang ila mga hose pinagi sa pagpangbuno. Desidido naman ang mag-file sang kaso ang talatapan sa tiyon nga matumod na ang may kahimuan sini. Naibuluan nga ang mga nalusbot nga hose ang makabig na nga unserviceable o kung hindi na magamit pa.
0: Samtang padayon nga nagataas ang balayran sa kuryente kag nagaapekto man sa ilang negosyo, ang masaming nga pag brownout suno kay Ricky Manaay, tag-iya sang Itiri sa Barangay Airport Mandurriao, Iloilo City. Suno kay Manaay, nagalabot na sa duha ka oras ang brownout sa ila lugar, halin alas 8 tubtub alas 10 sang aga, sa isa pa ka insidente halin ala 1 tubtub alas 6 sang hapon. Ginpahayag niya nga may mga abiso naman antes ang brownout, gani kung may scheduled power interruption, ginapitay ni la ang main switch agud malikawan ang posibleng problema sa ilang mga appliances. May solar lights man sila nga ginagamit bilang suga kung naga-brown out. Sino pa kay Manaay, kinaanda na nila nga masami nga brown out bangod wala man sila sang mahimo. Bisan pa magreklamo suno sa iya, wala man sang nagabag-o kag wala gihapon sa nagkakaigo nga aksyon agud masolusyonan ang problema. Dugang pa niya, dako man ang epekto sang padayon nga pagsaka sang balayran sa kuryente sa ila adlaw nga operasyon sang negosyo.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
1: Diretso kita banwa sa detalye na sa Balita National, ginadulong naman sa kaluwan sa Clinical DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag magamis ang kutis, mag-Clinical DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Clinical DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpagwa sang arrest warrant bato kay Vice President Sara Duterte ang korte sa Quezon City may kantanan sa iya kaso nga grave threat. Ginkumpirmar man sa Department of Justice ang pag-issue sang warrant of arrest batok sa Vice Presidente. Madumduman nga sang bulan sa Agosto, nagpasaka ang DOJ sang tatlo ka count sang grave threats bato kay Duterte. Ginrekomendar man sang korte ang 120,000 nga piyansa sa kada count sang kaso. Kasunod sini, nag-file naman sa motion to quash ang kampo sang Vice Presidente sa ground sang jurisdiction sa pagsiling nga siya ang nga ang iban nga impeachable officers ang mayara sang limited procedural immunity samtang yara sa pwesto sa idalom sang 1987 Constitution.
0: Sa dugang nga balita national, nagsugod na ang investigasyon sang Department of Justice o kon DOJ angot sa pagkapatay sang Ateneo student athletes nga sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili sa isa ka team building activity sa Dipakulaw Aurora sang Hulyo. Suno kay DOJ Undersecretary Ayan Norman Dato, ginsugura na ang unang bahin sang preliminary investigation kung sa diin involved ang pila ka mga coaches kag staff sang Ateneo men's basketball team. Sa karon, ginaimbestigaran ng reklamo nga reckless imprudence resulting to homicide. Pahayag sang ahensya kung pagabasehan ang Department Circular 20 sulod sa nasambit nga kaso ang mga ebidensya nga una naging presentar sang National Bureau of Investigation o kung NBI Homicide Division sang Hulyo. Nakatala na nga mag-atubang si Baldwin kag mag-file sang counter affidavit sa ikaduha nga bahin sa preliminary investigation sa Setyembre 15.
2: Balita International.
1: Balita international, ginadulong naman sa kalwansang extend the food supplement for men with Maca and Club Huasca. Para sa permilang ginakapoy, madaisig kapuyon, mahina ng tuhod, ma-extend the food supplement for men. Nagapaayo man inis ang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance, extend the food supplement for men. Naglabot na sa 1,252 ang napatay bangod sa flash flood kag mudslide nga nagluntad sa border sang China kag Nepal suno sa disaster authority sang Webes. Nagapabili naman nga 4,216 ang gin-report nga missing sa nasamit nga pungsod samtang nagapadayon ang rescue operations. Naguba sang pagbaha ang mga dalan, taytay kag iban pa nga mga infrastruktura sa mga mountainous areas nga nagpabudlay naman sa pagpalabot sang relief assistance. Suno sa United Nations, ginakondinar or ginakonsiderar ang paggamit sa mga porter agud nga madala ang ayuda sa mga lugar nga tuman kalala ang epekto sang kalamidad malapit sa border sang China. Samtang nagapadayon ang Nepali Army kag mga rescue teams upod ang mga foreign experts sa pagpangita sa mga survivor nga ginapatihan na trap sa sulod sang pila ka mga hydropower tunnels. Gingamit sa mga rescuer ang excavators kay iban pa nga mga heavy equipment sa pagpangita sa mga tunnel samtang nagapadayon ang operasyon agud malikawan or maluwas ang posible mga survivors.
0: Sa dugang nga balita international, ginpanginwala ni US nga may sibilyan nga nadalaig sa ila sa pag-atake sa Iran. Ginpahayag ni US Vice President J.D. Vance nga ang Iranian Revolutionary Guards Corps o kung IRGC among nagapalapta sa mga peke nga balita. Dugang pa niya, ginasiguro nila nga ang ila lamang ginatarget among ang mga importante nga military installations sang Iran. Suno pa sa iya, kung may mga sibilyan man nga naigo sa Iran, mahimo ini magserbe nga leksyon sa ila. Ginsiguro man ni US Vice President nga legal ang ila pag-atake bangod sa pagpadayon sang Iran sa pagdumili nga untatan ang pagbasol ukon pagpauntat sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz kag bangod man sa pagkatigas ang Iran parte sa pagpatuman sa mga kasugtanan para sa kalinong.
2: Balitang sports.
1: Sa balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kalwan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinica Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sang aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa mga balatian sa o ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Gin-dominar ni Pinay tennis star Alex Iala ang second round sini sa US Open bato kay Oleksandra Olenikva sang Ukraine. Sa score nga 6-1-6-4, wala sang kabudlayan nga nasiguro ni Iala ang iya kadalagaan agud nga makaabanti sa third round. Angot sini, posible nga makasambua ni Iala sa masunod nga round si Francisca Jones sang Great Britain o kon si world number 14 Iva Jovic.
2: Balitang Entertainment.
0: Kabahin si Bianca Umali sa palabuton nga pelikula nga Always Yours Never Mine nga pagabilahan na ni Julia Barreto kag Joshua Garcia. Ginpakigbahin ni Bianca ang opisyal nga poster sang pelikula kun sa diin nalakip ang iya pangalan sa mga bida. Lakip man sa cast anday Joy Barcoma, Karen Reyes, Bob, Migs Almendras, Ina Raimundo, Franco Raurel, Rain Parani, Paulo Angeles, Paulo Gumabaw kag John Silvero. Madamduman nga sangdam laglang, nagbida man si Bianca sa Encantadia Chronicles Sangre. Magahatag man siya sang tingog sa karakter nga Ila Ella Archangel sa palabuton nga animated film. K-5.
1: Philippine Standard Time, alas 5:49. Gagamit ito ba naman kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyong tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby na sa agenda sang Billionaire News Channel. Magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5 Sunny Sarabyapunay.
0: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Happy weekend para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang My PC, tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa My PC.
2: My PC, My PC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang My PC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: My PC, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 Probiotics. Biotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Yadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Yadaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor,
14: Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may PCO,
17: ang PCO
16: yung may D3.
17: Mabakas, magabuti ka.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may PCO,
17: ang PCO
16: yung may D3.
17: Mabakas, magabuti ka.
16: D3 Bio with PCO.
20: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may PCO,
17: ang PCO
16: yung may D3.
17: Mabakas, magabuti ka.
16: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio,
17: ang D3 Bio
16: yung may PCO,
17: ang PCO
16: yung may D3.
17: Mabakas, magabuti ka.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DTX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: garantisado,
17: epektibo,
16: aramis
17: mo. DTX 500
16: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi?
17: Masami ginauha?
16: Si may diabetes ka na.
17: Mag DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: garantisado,
16: DTX 500
17: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
17: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka,
16: magabuti ka.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
25: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
26: K5 News FM Philippines.
27: K5 News FM Philippines.
26: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.

0: may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am.
1: Dahil sa pagbabanta na yan, may panibagong legal battle si Vice President Sara Duterte. Pinadadampot na ng korte sa kasong grave threats ang bise.
2: Di naman daw yan tatakasan ni VP Sara ayon sa kanyang kampo. Pero ang tanong, nasan nga ba ang pangalawang pangulo? Magandang gabi, ako si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Vice President Sara Duterte ipinaaaresto na ng korte sa kasong grave threats. VP Sara, nasaan kaya? Batangas Congressman Leandro Leviste at former Negros Oriental Representative Jing Paras tinuluyan na ng NBI dahil sa umano'y honey trap plot laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Health officials kinastigo sa budget hearing sa Senado. Milyon-milyong pisong gamot na inaabot ng expiration at bentahan ng peking gamot online na bunyag. Ilang bahagi ng NLEX, baha pa rin. Gridlock, kailan kaya matatapos? August inflation bumagal sa 6.1%. Halaga ng piso sumadsad na naman. Trump administration naglabas ng deportation arcade games. Rights groups umalma. At Pinay tennis queen Alex Ayala pasok na sa third round ng US Open.

0: Halos dalawang taon matapos pagbantaan umano ang first couple at former House Speaker Martin Romualdez, ipinaaresto na ng korte si Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil sa kasong grave threats na isinampa ng Justice Department. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, live nag-uulat mula sa Quezon City RTC. Joash, so kailan inilabas yung arrest warrant at ano na ang ating maaring ma-expect sa mga darating na oras?
1: Corina, inilabas na nga ngayong araw yung warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte ng Quezon City Regional Trial Court. Kaugnayan ng 3 counts of grave threats na isinampa ng Department of Justice kasunod ng naging investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, wala umanong balak ang pangalawang pangulo na iwasan ng batas. Sisiguruduhin din daw ng kanilang kampo ang pag-avail ng lahat ng possible legal remedies sa inihaing warrant. Una ng kwestiyon ng VP Sara Camp ang paghahain ng kaso laban sa bise sa pamamagitan ng paghahain ng isang motion sa korte. Ayon sa VP Sara Camp, hindi siya maaaring kasuhan dahil isa siyang impeachable officer at entitled umano siya sa certain level of immunity hanggang hindi pa siya bumababa sa kanyang pwesto. Binatikos din ng kanyang kampo ang paghahain ng grave threats case, gayong kasama ito sa impeachment articles na dinidinig ngayon sa Senate Impeachment Court. Sentro ng kaso ang tila pagbabanta ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez sa isang late-night Zoom presko noong 2024 na ayon kay VP Sara ay out of context lang ang kanyang mga pahayag.
2: Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am.
1: Una nang sinabi ng DOJ na hiwalay at magkaibang proseso ang impeachment at criminal proceedings. Sa isang pahayag ngayong araw, kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na ibinasura ng QCRTC ang apela ng kampo ni VP Sara at nakakita ang korte ng probable cause para sumailalim sa trial ang pangalawang pangulo. Ayon sa warrant, maaaring magpiansa si VP Sara sa halagang 120,000 pesos per count ng kanyang grave threats case. Samantala, Corina, sinabi naman ng palasyo na rerespetuhin nila anuman ang maging desisyon o kautusan ng korte. Bandang 4:52 p.m. kanina, Corina, makwento ko lang, ay isinarado na ng mga guard dito sa Quezon City Justice Hall yung pintuan dito sa may main entrance kung saan nag-aabang yung mga kasama natin sa media. Kasi apparently hanggang 4:30 p.m. lang daw yung usual court hours at mga bandang 5 p.m. ay isinasara na raw o pinauuwi na yung mga empleyado rito. Pero until now, hindi pa natin nakikita o hindi pa nakikita ng mga kasama natin sa media, at least dito sa may main entrance, na dumating si VP Sara o sino man sa kanyang legal staff para maghain nung kanilang bail. Ayon doon sa nakausap natin security personnel, the building may still be opened until siguro mga bandang alas 8 ng gabi. At may mga police pa rin present dito kanina, mga CIDG, na possible na mag-process ng booking kung dadating daw si VP Sara. Yun ay depende pa rin sa discretion ng court. At ma-add ko lang, sinabi rin nung nakausap natin security personnel kanina, posible raw na makapag, o kumbaga may chance pa rin si VP Sara na makapaghain ng kanyang bail bukas kung ito ay papayagan ng korte. Corina.
0: So, inaasahan na talagang kailangan na kapag ikaw ay magbe-bail, kailangan ikaw mismo ang pupunta dyan. Tama ba yon, Joash?
1: O, Corina, tinanong natin kanina dyan si DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Ang sabi niya, sa usual practice, kinakailangan talaga na kapag ikaw ay maghahain ng iyong bail, ay kasama ka physically at haharap ka doon sa korte. Pero sinabi rin niya na ito ay hindi isang hard and fast rule at possible daw na magbago, depende sa circumstances at sa discretion pa rin ng korte na may hawak ng kaso. Corina.
0: Nandito ba sa bansa si VP Sara? At mayroon na ba siyang pahayag?
1: Corina, wala tayong... Corina, wala pa tayong exact location ni VP Sara as of now. Pero yung kanyang last nung location ay pumunta siya doon sa may Camarines Sur, ilang araw lang yung nakararaan para umattend ng isang piyesta doon. Ngayong araw naman, kinumpirma naman ng kanyang mga abogado na hindi naman daw siya iiwas sa batas. At ayon dun sa warrant of arrest, ay inihain na yung warrant na iyon kanina dun sa may opisina ng Office of the Vice President. Corina.
0: At wala pa rin pahayag mula naman sa kampo, mula sa pananalita ni VP Sara.
1: O may mga reports kanina, Corina, na lumabas na talagang si VP Sara raw ay kinukumpirma na ito nga, inihain na yung kanyang warrant. Laban sa kanya, doon sa kanyang opisina at aasikasuhin daw ng kanyang mga abogado itong ang warrant of arrest na kanyang natanggap. Pero so far, wala pa tayong opisyal na kumpirmasyon dito sa mga pahayag na ito at hindi pa tayo nakakatanggap ng official reply mula sa kanyang, kay Vice President Sara Duterte mismo. Corina.
0: Maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat ng live mula sa Quezon City, RTC.
3: Iwala ang prosekusyon na hindi maapektuhan ng arrest warrant na inilabas ng korte ang impeachment trial ni VP Sara. Giit ni House Prosecutor Terry Ridon, magkahiwalay ang proseso ng korte at ng Senate Impeachment Court. Para naman kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, patunay ang warrant na may basihan ng impeachment case laban sa pangalawang pangulo.
0: Tinuluyan na ng NBI sina Batangas Congressman Leandro Leviste at former Negros Oriental Congressman Jing Paras. Kabilang sila sa 7 individual na kinasuhan dahil sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
4: Isinelyo na ng National Bureau of Investigation ang kanilang pag-usig sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ngayong Biyernes kasi, kinasuhan na nila ng qualified human trafficking charges sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, former Negros Oriental Congressman Jing Paras, apat na abogado ng Rondain and Mendiola Law Firm, at talent manager na si Alias Ken. Matatanda ang nabunyag ang umano'y plano kasunod ng pagkakaaresto kay Alias Ken dahil sa pambubugaw sa kanyang mga alaga. Umabot daw sa 5.5 million pesos ang inalok sa kanya ni Leviste at Paras kapalit ng pagsasampa ng gawa-gawang reklamo laban kay Recto sa tulong na rin ng mga abogado ng nabanggit na law firm. Sa kasagsaga ng investigasyon, nakuha pa ng NBI ang mga footage ng CCTV ng meeting ni Alias Ken, Paras at mga abogado sa isang kainan sa Quezon City noong Hulyo.
5: Malino yung mga ebidensya. We have the testimonial evidence, we have the footages of the CCTV, and also yung pronouncement mismo ng mga inaakusahan dito, pinagbasihan natin yung mga interviews nila na there are conflicting statements from all of them. Ano?
4: Wala sa bansa si Leviste. Una na itong humiling ng 2-month travel authority at napaulat na lumipad pa Hong Kong noong August 2. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi ito makakaapekto sa kaso.
5: Last time that we monitored him, he is in France. No? Hindi ko lang alam ngayon na kung nasaan na siya. But definitely still out of the country. Well, kahit saan man lugar siya, no one can escape the long arm of the law. No? Mayroon tayong mga processes para mahanap siya, pero kung ma-serve namin sa lugar niya na tinitirhan to or yung opisina niya, last known address, at di siya sumagot within the period, the preliminary investigation will still continue.
4: Sa susunod na linggo, posible ring maghain ng NBI ng ethics complaint laban kay Leviste sa Kamara. Gayon din daw ng disbarment case laban sa mga sangkot na abogado. Sinisika pa ng Bilyonaryo News Channel na makuha ang panig ng lahat ng respondents sa kaso, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Una naman na nilang itinanggi ang mga aligasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
3: Tila natulfo ang OIC ng Food and Drug Administration sa budget hearing ng DOH sa Senado. Alipores daw kasi ito ng dating pinuno ng ahensya na nagpabaya umano sa malawakang bentahan ng mga pekeng gamot online. Yan ang agenda report ni Hanati.
6: Mali. Nagkamali ang Malacanang kasi binitbit ka ni Teston. Kung saang impyerno ka nang galing, binitbit ka ni Teston eh. Ang dami mong nilampasan, ang dami mong nilundagan dahil ang lakas mo kay Teston.
7: Pinuksan ni Senator Raffy Tulfo ang OIC Director General ng Food and Drug Administration. Yan ay si Attorney Franklin Tabakin, ang humalili sa pwesto ni Paulo Teston sa ahensya.
6: Nawala na nga itong si Teston, praise the Lord. Pero ang pumalit naman, alipores niya na siya ang nagbitbit sa FDA. by the person of Franklin Tabakin. Where is Tabakin? May kaso ka sa ombudsman, di po ba? Bakit ikaw, huwag ka na magsumagot, ba't ikaw ang na-appoint?
7: Dati na rin pinuksa ni Tulfo si Teston dahil sa tila kapabayaan daw nito noon sa malawakang bentahan sa counterfeit, unregistered at prescription only na mga gamot online at in stores. Hinimok na noon ni Tulfo si Teston na bumaba sa pwesto, pero ngayong si Tabaki nang pumalit, posible raw magpatuloy ang anomalya sa FDA.
6: Bakit ka kinasuan sa ombudsman?
8: It's very unfortunate nga po ako and in my 15 years of government service po ngayon lang po ako nakasuhan ng ano. At yung mga kaso kasi, yung mga allegations po doon, mga delays po na nangyari po way, way before my time. Ako po ay naupo lang nung as OIC Deputy Director for Operations nung October lang po last year.
7: Hindi lang gamot ang pinansin ng mga senador sa DOH budget hearing. Umabot sa 17.2 billion pesos ang halaga ng about 488 health facility projects na may problema sa implementation. Batayan sa isang 2025 report ng DOH na inilantad ni Senate President Win Gatchalian. 38 projects na 11.7 billion pesos ang halaga ang delayed. 136 naman ang idle, hindi nagagamit o hindi operational. Problema ito para kay Gatchalian, kasama ang mga super health center. Sa 820 daw na nasa record ng DOH, 244 lang o halos 30% ang completed at operational. Mas marami pa ang hindi napapakinabangan ng buo. May mga nakatayuman, wala naman daw nagpapatakbo nito.
9: Ang ano nga po ay maraming lumalapit sa aking mga governors na sabi niya, pwede bang i-restrict nyo yung mga HFEP projects kasi nagugulantang na lang kami na meron palang biglang RHUs na hindi naman nakasama doon sa local health investment plan ng probinsya.
7: Para kay Senator Ping Lacson, isa sa mga ugat ng problema ang mga proyektong naisingit lang ng mga mababatas sa budget.
10: Ang major cost ng delay, ano, at saka yung mga underutilization ng pondo, insertions, di ba? So hindi kasalanan ng DOH kasi ito yung post-NEP. Meron kayong programa sa NEP, hindi naman nyo ma-implement properly kasi hindi kasama sa plano ninyo because of insertions made by legislators. Huwag na kayong mahiya, yan naman totoo, di ba?
7: Pero

0: K5 News FM.
1: May mga panahon at sitwasyon sa buhay natin na dumadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin, lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa magandang balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23-25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus. Ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangan tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos. Kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanak na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanak ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Jesucristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 11 verse 24, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsipsampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Ikalima, kung paano na tayo ay pinatawad ng Diyos, ay patawarin din natin ang lahat ng mga taong nagkasala laban sa atin. Sabi ng Ephesians 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Napakahalaga po na matapos tayong kahabagan ng Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa." Sabi ng Panginoon, "Bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa." Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam nyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15, "Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, "Huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo." Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay may hahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili, pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, "Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo." Dahil sa habag ng Panginoon sa alipin iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding iyon, sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasinsyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang isang talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin, na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryong, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, bayaran mo ang utang mo. Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, pagpasensyahan mo ako at babayaran kita. Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 denaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 denaryo ay sahod ng isang tao sa isang araw. Ibig sabihin na yung 100 denaryo ay sahod ng isang tao sa loob ng 100 araw, bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo? At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po nawa. Matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
2: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN. At maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo, mga ka-purpose? Kaya pa?
1: Yes!
2: Kinakaya pa?
1: Yes!
2: Ukon, kaya-kaya na!
1: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan